0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media. 106 points.
2: Radyo Magbating.

Ako tribo kauban ang Goku Mr. Mindanao Tribal Leaders Federation ug ang mogalong sa Buanga Peninsula ni anasab kita makikuban kaninyo sa pila ka mga gutlo. Ikan sa alas 12 ang takna sa kauduhon ngadto sa launa sa hapon, no? Ang ato ang tulumanon ako tribo dinhi sa Sambuanga Peninsula. May gala atong topic kapag isgutan karon, ha, kabahin ini sa ato ang naanda na nga isyo diya sa West Philippine Sea, apan na mga bago nga mga nakuha na ito, nakutlo na ito gikan sa kauluhan, gikan sa National Task Force to Local Communities Armed Conflict, no, ang source ani gikan sa Inquirer Net, no, by Gabriel Pabico Lalo, ha, moni ang reporter. So ni moni atong kukabilduhan unya dapit human sa ato ang pagabi-abi sa ato ang mga kaigsunan o sa ato mga viewers o sa ato mga kauban na diin nagpahipi diya sa ato mga palibot, no? So niya ato ni salu-saluhan mga igala, inauto na ko nga inyo kiningin ang paminaw ng maayo aron kini makadugang sa ato ang pamalandong o dugang sa pagbalansi sa kahimtang upang itabo sa ato nasod sa Pilipinas. So shout out sa ato ang mga kauban, no, labi na nila ato ang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation, Sir John Alcorin, no, mayong udto dia og sa ako ang amigo, pinakaamigo dia sa IPL Sambuanga Sibugay, Aris Alam, mayong udto og si Mario Lito Villarmino, no, ang atong amigo nga way paglubad og ato usab nga pag-abi-abi sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula, Honorable IPMR Richard Dungay diya sa Barangay Ipil Heights, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Sa ito ang mga kauban diya sa lungsod sa Titay, shout out ni ito ang hitlimans diya sa lungsod sa Titay nga si Paustino Tumitay. At the same time, usap-usap na ito ka magtutudlo, usap ka pangulo diya sa elementary school, usa ka principal, no, diya sa Palumok Elementary School, Municipality of Titay, Sambuanga, Sibugay. So shout out usab sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Kutalak, labi na nila Walter Timol, Gokom Walter Timol, walay po si kaso sa iyang mga dokumento sa iyang yutang kabilin, no, sa ilang yutang kabilin ancestral domain, no. So busy kayo. So itong hinauton nga ang iyang pagkabisi o sa iyang mga kauban nga mga pangulo diya sa lungsod sa Kutalak o sa GBS Kutalak Baligyan Syukun magmalampuson o magmalambuon, no? Shout out usab sa ato ang mga operator diya sa ato ang model farm diya sa lungsod sa Salug, no, diya sa Purok Uno, ha, sityo paling-paling Barangay Epilan Salug Sambuanga ni Norte. Labi na nila Timuay Rosita Salilan, nila Timuay Alberto Buhali, o nila Timuay Gilisan Buason, no? O shout out usab sa ato ang kagawad, no? Honorable Barangay Kagawad Estilito Tumalites, mayong utto ninyo dia. O sa ato ang honorable nga barangay captain dia sa Barangay Ipilan Salog Sambuanga del Norte, no? Bag-o lang ni tambong sa ato ang activity, no, dito sa ato ang model farm dito sa maong lugar, no, sa Purok Uno sitio paling-paling Barangay Ipilan Salog Sambuanga del Norte. So niya gani iskutan nato niyo niya ang mga kalihukan nga nagmalampuson ditong dapita at tumiaging baguhay lang, no, at tumiaging sa 24.

Juni 24, no? Junyo 24, 2026, unya atong isgutan na mga mga maayong kalambuan nga ato ang na kabut dito atong miaging 2000 atong pizza 24 2026 ning bulana. So shout out usab sa ato ang mga relatives, no, di asmi sami occidental sa ato ang mga pangulo sa tribo, labi na ni Timo ay Roberto Inding, no, ni Goko Maidi Sarancial, ni Alex Kobe, no, ang gukom dia sa ang chairman sa ato ang mugalong sa province sa Misamis Occidental. Gukom Alex Kobe Inding, no, yang kauban nga si Gukom Edi Sarancial ang ilahang head sa IPS, no, Indigenous Political Structures maingudto ninyo dia. Ug sa ato ang mga relatives dia, lamang labi na sa ako ang mga pamilya dia sa lungsod sa Tudela. Nila Konsyal Herson Langiras, no, dia sa barangay Debura, barangay Kulambutan Situlmin to dila Misamis Occidental. Mahingod to ninyo dia sa ako ang pinalangga nga ayaan dia sa Don Victoriano, no, ang teacher sa Diker si Mirna Bibiliamino Martisano, mayong unto ninyo dia. Kung sa tanan mati karon sa tuang tulumanon ako tribo, sa tao to sab sa tuang bagitan nga gukom diri sa Sun Valley, no, si Braulio Anlimon, no, ani mga kaliwat nga mga banggiitan nga mga tribal leaders, mga official sa tribo nga mga banggiitan, no, kani sila Braulio Anlimon. Siya tao to sab sa tuang amigo dia sa Bayong, labi na ni Tanting Bilsa Ronda Bilsa, no, og sa iyahang Mabtikon Honorable Mayor si Cecil Sumatias dia sa lungsod sa Bayong. Mayungod to ninyo dia sa ako ang amigo dia sa barangay Kanuayan, ang atong honorable nga si Rico Dadan. Mayungod to ninyo sa tanan mati karon sa atong tulumanon, no, labi na nila Jondri Bahar dia sa barangay San Isidro, sakop sa lungsod sa Titay, Sambuanga, Sibugay. Mayungod to ninyo sa tanan na ato ang member sa Magalong, labi na sa ato ang mga chapter president niya sa lungsod sa Salog, si Robert Salilan, o diha sa lungsod sa Syukon nga si Sunny Alipan, o diri sa lungsod sa Ipil nga si Jennifer Tahamid, no, ako mong hangyoon nga kining ato ang live karon in mag-comment mo o inyo sabning i-share sa ato mga kauban aron mo kuyanap ning ato ang tulumanon. So mga igala, ang ato ang balik tadi sa sentro sa ato ang tulumanon, no. Ini atong tulumanon, gini atong paminaw ning maayo aron tabangan nato ning salo-salo unsa ni mga unsa gibug ato ni ini sa ato ang nasod sa atong nasod sa Pilipinas. Basta magisgot na gani ta og West Philippines, kana ato anang kabtangan. Propiedad na sa mga Pilipino diri sa atong nasod. So, mga igala, Moni, no? A former lawmaker here remind local authorities the China cannot be trusted on territorial matters as the global superpowers strategy may be similar to what it did to the mischief, rape, waste of Palawan. Former Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers recalled the China first claim that the structures it was building were meant for the special folks, only for it to turn them into military installation. Later on, in a statement, Barbers said that both the Philippine Coast Guard, PCG, and the Philippine Navy, PN, should not blink or take for granted China positioning over Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, west of Zambales. This comes after the recent discovery of a floating platform in the area, according to Barbers. China also claimed in 1995 that it was only contracting a shelter for the peasantfolk at Misip Reef, Panganiban Reef, but the same structures turned from hut into a heavily militarized soon.
The reef is now fortified with naval ports, radar system, military hangars, and runways. It now serves as an advanced monitoring and operational military hub for China, the former legislator said. If the Chinese government trick Filipinos and the international community with what they did in 1995 with mischief rape from fishermen's shelter to military port trees, it's likely that they will use the same playbook for what they are doing in Bajo de Masinloc, he added. Aside from floating platforms, there are similar vessels from the Chinese Coast Guard, Navy, and civilian militia boats that were seen near Bajo de Masinloc, where barbers said may have been used for their underwater research and exploration. Barbers said China must not trusted even more when it comes to Bajo de Masinloc, since the country might eventually develop the area with more ambitious structures. We should not trust them, because if we allow them to continue, or if we close our eyes for a while, we might be surprised to see that there are oil rigs or other structures built by China there at Bajo de Masinloc, similar to the oil rig in Malampaya, Palawan, the former House member warned. Therefore, our Coast Guard and Philippine Navy should not blink, be vigilant 24/7, and must not trust China's suspicious naval activities in the vicinity of Bajo de Masinloc, he added. Last June 13, House lawmakers condemned China deployment of a floating platform and under structures near Bajo de Masinloc, warning that the move could further escalate tension in the West Philippine Sea. The People's Republic of China action are directly assault on our sovereignty and a dangerous escalation that threatens regional peace and stability. The House Young Guns Black said in a statement, the lawmakers cited findings from the National Task Force for the West Philippine Sea, NTF, WFS, and forces of the Philippines and Philippine Coast Guard, which stated that China had installed a movable 6x6 meter floating platforms inside the Seoul, along with additional floating buoys, communication antennas, and other structures. So mo ni ato ang kabilduhan karong kauntuhon, ha, kining kabahin aning wala ginausahay, no, dili man punta manaway, pero usahay, ha, kini manggo na morita og kanang bakakan ba nga kunuhay magtukod sila og mag-establish unya di ay gamiton di nila sa ilahang ilang strategy, no, para sa unahan mo magamit nila para sa ilahang mekanismo. Eh siyempre, dili man sila maoy ang ilahang puntarya is kanimang pag-angkon, no, na sila ang namanagiya sa maong West Philippine Sea. So par daghana ta kayo nga naobserbahan na, no. So muna nga kinahanglan gyud ta nga kanang mag-research, magtuki, magduki-duki aron masayod ta unsay nay tabo sa atong nasod, labi na diha sa ato ang West Philippine Sea. Eh kanini ah, sumatod pa sa kanhing magbabalaod nga si Robert Ace Barbers. Ha, kaning mga pamilya ilado man kini Surigao. Ha, kaning mga barbers. Ha, madungog na to kanunay diya sa kuan sa radyo o sa mga television, no, diya sa labi na mas diya sa kananang Congress, mga session na nagi barbers diya di ginamawa.
Pansilipit ang buwan to ha, sa ato ang sintro, sa ato ang pagpakukabildo ni ini, no? Shout out usab sa ato ang halang dong mayor diri sa lungsod sa diri sa Pagadian City, no? Ato ang mayor nga pinalanggang mayor din nga kugihan. Tanawa gani ninyo ang dagway sa Pagadian City, di ba? Hinlo, limpyo, no? Limpyo. Tapos daghan na kay mga structure nga kun imong tanawon. Ang ato ang mga katawhan, no, kanyang kay kabalo man kita nga kanini arubinsyon ni pagyod ni dugay, pero kung tanaw na to daghan kay mga empleyado nga kanang naang na, nasulod, so sana sa mga makaparidyos, no, sa kanang mga nagkalisod, no, dinhi sa ato ang cities Pagadian. So napas gani siguro base na sumaabutay, no, kani ato ang mayor nga stress Pagadian nga si Honorable Samico. Napay daghana na nga mga plano nga mo dibilo pag maayo ang Pagadian City. So mo na, no? Daghan kay salamat mayor sa imuhang serbisyo ngadto sa katawhan. So balik ta diri, no? Balik ta diri sa ato ang sentro, ha? Moto nga motoy kanana ang gi kuani barbers, no? Ka kanhi magbabalaod sa Congress si Robert, no, ilado gyud gani. So moto ang iyahang kananang ipasupot, no, nga ang China dili masaligan, ha, umainumduman na to siya ni adto 1995 giingon sa China nga ang ilang gitukod sa misship rape maoy kapasilungan sa mga mangingisda, apan sa ulahi, ha, gihimo kini nga bugos nga base militar nga adunay pantalan, radar og mga runway, ha. So mo na kanang naang kuan, kanang naang gihimo nila sa kanang naang China. So mo na nga kinanglan gyud ta nga kanang naang mutan-aw mag-observe, no, ato atong kanang balansihon og maayo. Mo na kinanglan nga kanang naang masuportaan nato og unsay mga mahimo sa ato ang mga sinaligan sa gobyerno, labi na sa mga ahensya nga di nagtutok di anang napita, no, nga sila gyud ang itahasan nga manguna, no, kanang labi na magisgot na kag West Philippine Sea. So sila gyud na ang kanang nang unang itahasan. E mo na lagi, ha, maayo nimo ka istorya, ano, sabagay kanang magisgot mangutag China, pero dili man pud gud siguro tanan pud nga kanang nang sila ingon ana, kay sa ato ang naobserbahan kana ramang gud pud mga nang dapit diha, no, dapit diha pud sa kananang mga Chinese pud nga kananang daghan nga dapit diang lugar, ha, labi na diha sa kananang baho di Masinloc, kay mo man pud nay kanang panagatan pud nila gyud unya, daghan pud kayo ang mga kuan diha kanang naang isdaunon pud kay nang lugar, ha. So makakuha gyud sila og kananang dako resources unya ang ato apod nga mga kuan, mga Pilipino, siyempre naghuna-huna pod sila nga kananang kitay tagiya. So natural dito pod sila manginabuhi, no? So mo lagi na og kanunay nato nga kananang hinumduman nga kon ingani pirmi ang kananang may tabo, no, nga kunuhay maayo ang kananang pagsinabtanay, unya di ay dunay laing plano sa unahan. Or dako na nga kanang kuan, nga dako na nga dako na siya nga kanang naang tan-aw nun, no? Dako siya nga kanang naang monitoro nun, ha? Kay siyempre magisugot na ganita og China, dili man na Pilipino. Oh, so saloy gyud ta, ha? Basta di gyud ta mag kuan. So mo na nga kanang naang si Barbers ang atong kanhing magbabalaod. Oh, mo na kanang naang yang giingon nga dili masaligan ang China. Oh, so, siguro do na gyud sila siya na silip. Oh, sige, sumala pa sa iyang kanang naang gihimong basihan, ha? Oh, kaning giingon diri nga nahinumduman siya nga ni adtong 1995 giingon sa China nga ang ilang gitukod sa misip rep maoy kapasilungan sa kanang
mga isda. So, sama dai pagkaunsaa nga pag-abot dia dito sa kananang unahan. Oh, dito na, ha? Pirmero nindot kayo. Eh kini libi alalim na kananang himaghimo kananang coral reefs, no? Na mga pasilunganan sa isda. Nindot gyud kayo kay siyempre ang isda kun butangan gyud nimo na og kananang reef. No, reef dili na reef nga kanang refrigerator, ha? Basino niya og madis mamis understand na to, ha? Kadto na kananang mga bakhaw nga diin ipangtanom diya sa kananang kadagatan aron mahimo yung itluganan sa kananang isda og kapasilungan. No, muna siya mischief reef, maoy kapasilungan sa mga isda. Apan sa ulahi, ha? Oh, nabantayan yun sa ato ang kananang magbabalaod. Posible nga siyempre diri sa atong nasod sa Pilipinas daghan man puta mga amigo po diri nga mga insik, ha? Oh, kay gani kasagaran sa ato ang mga kuan diri kanang naang tong gipagambit diri ang mga butang, ha? Mas daghan man gyud ang kanang naang kuan display nga gikan sa China. Oh, kay na may mga kuan po diri mga Chinese. So, ginagamit po nato ang kanang naang ilahang mga butang, no? Kana tanaw na to. Pero mao lagi na nga bahin sa kananang giskutan na to sa unahan nga kanang kunuhay gitukuran ta diha o kananang kapsilungan sa isda diay sa unahan diay dali dili diay gihimo diay o kananang bugos nga base militar. So nga nung magisgot na kag base militar ora-mora na o kanang naakuanan panggipangandaman ta buot pasabot dunay may tabo nga kanang naang mga siguro mga distruso sa unahan kaya nga naman magbuhat man o kananang base militar gig gipalutaw lang nagi pato gipalutaw lang kapasilungan sa kananang mga mangingisda, no? Kapasilungan di ay gihimo di siya o kananang pantalan o kananang radar o run away, no? Nang limot-libutan sa kananang ilang mga kuan ilang mga equipments, no? So himong pantalan. So, sa may purpose. So, mauta-mauna nga ka naman ay nabantayan sa ato ang magbabalaod nga si Robert East Barbers. So, nabalaka siya nga mga mahimo usab kini. Ha? Sa Baho di Masinlok, Scarborosiol, diin bag ulang nakitaan ang naglutaw nga istruktura. Ha? Nakita ito, matong gibasa na ito ganiya. No, ani atong gi kananang translate na to sa kananang kuan. Pero masabtan jud kayo, no? Nga gahimo sila og dunay nakit-an nga naglutaw nga istruktura nga buya o kagamitan sa komunikasyon. So giawhag niya ang Philippine Coast Guard og Navy nga magpadayon sa pagbantay adlaw o gabii kay ang maong mga lihok makadaot sa ato ang subiranya o mahimong musangpot sa dugang mga tinukod. So siguro dili magyod na kuan kay ang ato ang tinugyanan diya sa kuan sa ato ang kadagatan, no, labi na sa iskutanan ng Navy ng Coast Guard mao maginay inyong trabaho. So ato lang suportaan ang kanang naang Coast Guard ug ang Navy, ha, sa ilahang kananang mga maayong lihok, basta magisgot na gani kag adlaw gabi sa to pa 24/7 na, ha, 24/7. Oh, sigago gyud sila. Pero sa bagay kita pod nga mga Pilipino nagpagawas pod ta diha og kanang naakuan gikan sa atong buhis para isuhol sa ilaha aron sila mulihok pagbantay diha sa ato ang kadagatan. Dili-dili ni tiaw nga kanang naang pamaagi sa kanang naang mga Chinese, no? Nga gigi himuan nilang istruktura kagamitan sa komunikasyon. O mo na. So ang ato apod nga mga kanhing magbabalaod, so nakakita siya nga kanang naang ana. So mo na ni pagawas gyud siya o kanang naang iyang punto. Kay aron dili gyud siya mahilabtan. So muna gidasig niya ang mga Coast Guard o Philippine Navy
nga adlaw gabi magabantay kamo diha aron malikayan ang pag-abuso diha sa ato ang kadagatan nga abusuhon sa atong kasikbit nga nasod, no, ng China. Pero ako nang ikaingon, dili pud gyud si dili pud tanan, no, mga China nga abusado. O lagi po yung mga abusado pero dili pud tanan. So mo na mga igala ang ato ang kanang naangkuan. Ang ato ang tinanawan karon, no. So mo na. So sumala pa sa magbabalaod, ha, gikundina usab sa mga magbabalaod ang maong buhat isip makapaala, makapaalala, makapalala sa tensyon sa West Philippine City, no na. Okay, og dili gyud na mabantayan sila. Tapos maghimo gyud na sila og kanan ang dili maayong kalihukan dia. Simple natural mulaom gyud ang problema. E, dili man good food pwede pasagdahan nato sa mga ato ang mga sulugon sa tunasod sa Pilipinas nga mag-abuso naman ang mga kuana na kanang na ang mga ingana nga trabaho. Iabuso na nila ang kanang na ato ang kabtangan. So, siyempre, bantayan nato na. Kay sige na rabata makadungog, ha? Dili ingon nga nakadungog, nabasa na to mismo. O makita na to sa mga television, makita na to sa mga gigipos nga kanang mga sa Facebook, ha? Ang mga lihok nga makapaalarma. Ha? Makapaalarma sa kanang mga Pilipino diri sa atong nasod sa Pilipinas. So, muna, no? Na makaingon ta nga kanang na ang kuantensyon. Makahatag og kanan ang tensyon, makapalaom sa kanan ang tensyon tungod kay kita mubati puta nga kanang na ang atuan ang lugar unya hilabtan sa kanan na ang tagalaing lugar. Sama ra gud na sa atong giingon nga kanang imong balay na, so disbot pasabot private na. So wa puy pwede mo sulod diha nga dili pod mangayo og consent nimo. O wa po pwede mo sulod ya, sulod sa imong balay nga dili pod mananghid nimo, ha? Dayon ikaduha, og musulod mangaling siya sa imong balay gawas nga mananghid siya makabalupod ang tag iya sa balay og unsa bay tuyo niya sa imong balay. Oh. So ingon na so mo ni karon ang naitabo sa ato karon diri sa Pilipinas ug kanang China. So kaning atong gisgutan nga mga igala, kanini ang kabahin anini ang issue diha. Ha, tungod na sa kanang na mga nakita og naobserbahan sa mga sa NATO nga mga tao labi na sa katong mga concerned yon nga mga kanhi sama sa kang Robert is Barbers nga siya ka concern tungod sa iya nakita do na gyud siya basihan nga kanan na mo pagawas sa punto nini. So mo na, ano mo ingunta nga kanan na ang mumulaom? Kung giabuso na ang atoang kanan na ang teritoryo, natural, ha, mo alarma gyud ang kanan na ang katawhan sa tunasod sa Pilipinas, mga Pilipino. So mo na, kanang di gyud ta pwede nga tulog-tulog, ha, mag-observe kita pirme, mag-research, mag-duki-duki ta, pero masayo ta, ug unsay naitabo diha sa atong kabtangan, labi na dire sa ato ang

aron. Siyempre, sila may naghimo. Asa man din magbase ang kanan ng ilang mga militante. To added to sa ilang gihimo nga radar, o gihimo nila nga runway, o gihimo nilang pantalan. O niya, na added to sulod sa kanan ng ato ang teritoryo. So manang, ngayon yun sila ikundina. Kaya sumala pa ni Robert Barbers, ikundina usab sa mga magbabalaod ang maong buhat isip makapalala sa tensyon sa West Philippines. Mao yun ay tinuod. So, isgutan ato sa Miyagi. Grabe itong atong naisgutan sa kanan ng Miyagi. Gumikan sa mga abuso. O grabe ang kanan ng morag kanan ng saywar, sayop sa ato ang mga Pilipino diyang lugar ha, sa kanan ng West Philippines. Gani, doon na may mga pangitabo. No? At kambot, kanus apaka ni mahumaning problema na to sa China o sa kaninyang Pilipinas kabahin ani ni ang West Philippines nga iya magangkon. O sa bagay dunay mga maing laki gani do na koy na obserbahan nga kanan na ang mga magbabalaod nato nga nagisgot anang namraa ha. So nagisgot pod og kanan na ang kabahin sa kanan ng 200 miles ato ang kanan na ang teritoryo no. Pero daghan pa kayong asikasuhon para nga kanan ng maresolba ambot kinsa kaha ang muabot nga kanan na makaresolba ni ana among problema kay antod karon. So supposed to be at us Miyagi duna nantay kanan ng murag nabantayan na to nga murag dito magkasinabot pero siyempre ang panahon ang panahon no dili man good kanan ng tanan. Managlahi man ang kanan ng pamaagi sa tao. So, nahantod karon ni nga na ragyod ang kanan ng ato ang naobserbahan. Pero, mag-ampo lang tas Ginoo, no? Ang tanan dili sa babaw sa kalibutan, dili mangyod na perfect. Kaya ang giingon diya sa kanan ng sumala, anana, mga maing laki, anang mga Biblia. Ako, mangyod ko'y kuana na. Basa rapod ta, pero lahi yun itong parehanan ng mga pastor, pare. Gingon dito nga ang tanang butang diri sa babaw sa kalibutan walay lain nga gamhanan ug adunay katungod kundili ang ato ang amahang makagagaw. So, kita ug unsay gihimo sa kananang ang balaod mura na itong sundon nga dili ta mo overlaps diha sa ilahang diha sa kanang balaod nga gihimo sa atong magbabalaod. Unya kanang balaod diri sa yuta kung sumala pa opo na ang balaod dito sa langit. Pero kumangod kay siyempre kuhaan kay ta kanang naang dili kayo ta kay kanang manggod mag-iskot ang balaod dito sa langit no, na naman na sa history na mag-iun na inasulat niya kay kita kay dili mag-iun aktual nga nakaanto ta dito. Pero dili po may tabo nga ug dunay gisulat dunay po'y kasinatian. So muna nga kita kuan kita tuo ta kay tinuod mangyo dola mangilaing kanang nanggamhanan sa tibuok kalibutan kun dili ang amang makagagahom Dios nga makagagahom sa tanan. So ingon ana mga gala no. So ato nga nang kuan no I hope nga kanang nasabtan nato ni ako mo nga ngiyon sa udasigon no nga atong suportahan ang ato ang gobyerno ug ang mga tao nga concern sa pagpanalipod diha sa atong kaugalingong teritoryo labi na sa isgutanan na sa kananang West Philippines especially diha sa Baho de Masinloc ng Scarborough Shoal no? Eh, naanag yun na namantala na na mag-discuss ng kananang mga maing laki na natural diri mag yun na sa ato sa Pilipinas usahay magod doon na po yung mga maing laki usahay di yun magka takdo tungod sa kanang nang lain-laing basihanan o lain-laing baruganan no nya kun imo pong i-observe pulos pud mga bright mga maayo gyud pero ako mag-ampo gyud ko nga kanang ilahang ka bright mahiusa na para sa kaayuhan sa ato ang nasod ni mora na gyud pinaka importante. So mga gala mao ni ang ato ang report no mao ni ang ato ang kwan

0: kontuhon, no, ato ang awareness development sa ato ang ipakanaog nga mga issues and concern gikan sa ato ang National Task Force to in Local Communities and Conflict. Inauton nga kini akong inauton nga kini atong nasabtan. Og do naman mo mga dugang panini, no? Mangita lang mo dia sa kwan, dali raman karon, dali na kay pangitaon na ron. Kanang pag-ana, pagtuplok ni Mos Google, then pangitaon din ni mong West Philippines, then mangita ka kanan ng litis nga kanan ng issue. Gawas day na, ha? So matabangan gyud na to. Mayan na lang gani ron, kay dunatay kanan ang mga cellphone, no? Nga dali kayo na to maukab. Dunay mga issue, register din dito sa Google, din dito na din na to mamakita. Ha, dili para sa miagi nga sa wala pa yung mga cellphone na kita makurat-kuratan tawag na yung mga bago nga ka na manggawas, no? Pero karon din na yun tamaling la kay gamay nga ka na ng isyo masubay makita na nimo dito sa ka na ng cellphone ikaw mismo, ha? Gawas ato mga kuana, mga idara na gyud og kato mga tag-as na og kana na kuan nga dili na gyud sila om sa mga technology. Pero kato mga bag-o pa, no, mga mag-edad og mga 50, 60, 70 ana, no. Pero kanang 70 gani murag medyo dili na kayo kuan. Pero kanang mga 60, 65 ana, 50 kapin, 40, sigurado yun. Kaya ka nang atong magbabalaod, dagan man mga edara na dia, tanawa, hindi, perting dali ara kayo. Siyempre, cellphone at is. So, dito makita dahil nila ang kanang nang, sa mga panginanglan. Saan gani ka nang kanang bahin aning niya mga balaod, ha? Dito na na, pwede na na dito magtuon sa kanang sa cellphone. So muna mga igala, no, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong awareness development karong kontohon kaning kabahin aning niyang kabahin aning niyang sa ato ang baho di masinlok, no, aning ato ang West Philippines nga dugay na nga isyo. Ayop nga kana nasabtan ninyo, no, mao to akong giingon nga kun do na may kana nang inyo mga reaction, no, para matabangan na ito ni subaya lang ninyo diya sa kananang kwan. Ay, buwis pag maulag ito sa Google po. Isulat lang ni mo ang West Philippines, mo gawas dahil na kananang unsay mga isyo. So muna, no? Dagan kayo salamat din sa inyong pagpaminaw. So, di pata mo ato sa laing isgutanan, no? Isgutan na ito ron ang kaninyang kabahin, aning niyang kwan, aning niyang model farm. Kaya ang uban gani, basta mag-isgut na gani ta o kananang magalong, kana mangong model farm ang nagkuan mangudana ang nagkuan gyud ana gyud nag supervise gyud ana kanang organization sa Magalong. Apan sa di pata mo adto sa ato ang ikaduhang bahin sa pagisgot sa isgutanan diha sa yutang kabilin, no, issue diha sa sulod sa ancestral domain, ato ang pag-abi-abi o shout out sa ato ang mga kauban labi na ni nila ato ang commissioner, no, nga nahimutang diri sa Northern Mindanao, Northern and Eastern Mindanao, sa ethnographic region. Shout out ni Dato Amarillo Alejo Jr. ang ato ang commissioner nga nahimutang sa nas nga assignment dinhi sa Northern and Eastern Mindanao. Shout out usab sa ato ang yang kauban, no, sama sa Gyapon nga dire Gyapon na imutang dire sa Northern and Eastern Mindanao si Attorney Alberto Lagcamon. Shout out sa tanang commissioner, no, duna sa sila kana nang bag-o nga kana nang i-approve karon nga EPIC pre and prior informed consent, pero ato pa nang tun-an og maayo kay labi na dunay mga haka-haka, super haka-haka ra na, ha? Kanunay pa nakuron, wala pa man po di-publish. Pero araw-araw na tumabasa. Pero ako maingon ko ninyo, kamo nga mga tribal leaders, labi na mga official sa tribo, ha? Kinanglan yun ta, kinanglan yun na tutunan. Kay basin unya, kuha wa lang kamasayod nga wala nagiagi dito sa kanang community sa IP, unya gi-issue na ang certificate of precondition. So dako na siya nga tamparos sa mga official sa kanang sa tribo. Mo na ang kinahanglan ta magtun. So mo na ato ang kanang kuan. So shout out sa ato ang mga aktibo nga tribal leaders labi na ni Timoy Nanding Munday, no? Ang ato ang hidgliman sa Artilim, no? Timoy Fernando Munday, no? Sa nailhan ani nga Angga Nanding, ha? May ngunto diya Timoy. Ug sa ato ang Timoy usab diya sa IPIL, no? Nga banggiitan mga official sa tribo nga si Roland Sumugi, ha? Ani si Roland dako kay nagmatabang diya sa IPIL pon. No, Timoy gipangandoy gyud ka diya sa kanan sa IPIL. Gani ga paabot-abot yun sila sa imuha. Diya. Kay kabalog yun sila nga lahi ra magyud ning kaning niang leader ta nga taghan kay tagkasinatian. E kani manggod si Timoy Roland Sumugi, niagi ning ancestral domain office. Oh, so dili na basta-basta kanan na maghawid ka ng katungdanan. Kaso siguro diskontento siya. Anibal hindi di siya dito sa clerk. So diya gyud siya nagdugay sa clerk. So kana abot-abot lang tang mag-retire kay mo-retire na concentrate na gyud na dito sa kanan nang sa IPIL. Dako kay nagmatabang diya sa lungsod sa IPIL. So shout out usab sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Kabasalan, labi na nila Romeo Dawis sa mga tribal leaders diya, no? Maingutan ninyo labi na sa ato ang mga member sa Magalong, nila Kagawad Artemio Mangangot, o silang Rini Oknip, o si Ninita Ahmad, o uban pa nga mga tribo nga kananang concern sa ato ang organization sa Magalong. So kani Magalong gani ato pagay ning palawman nato ning maayo kay daghan kayo kasabot ani. Pero dili man pud pwede nato ni paspason kay ha bisag existing na ni, pero kinahanglan nato nga kanang ayuson pag-ayo kay aron dili siya mahimong kanang itawag isuspek sa bagay ang Magalong kuan man kanang partner niya ang kanang ng EEP ug ang PNP, no? Kay kanang Magalong magod gitawag na siya Vanguard, no? Ug sa diri na sa kanang DNR mo na siya ang tigbantay sa kinaiyahan. So sa lakton nga istorya, siyempre do natay ancestral domain yung tang kabilin, sumao na iyang bantayan. So mo na ang kanang ang purpose sa kanang Magalong. So inguna na, no? So balik ta, no? Sa ato ang kananang iskutanan, kabahin na itong giingon ako ninyo ang model farm, nga diin ang nag-supervise anak yun, ang Magalong. Nung ano-ano man gipatumaw na ito ang kananang itawag na itong model farm, kay kining manggol na ito ang kasinatian, na kabahin aning niang mga tribo, dili na bag-o sa ato ang dalungan, labi na magisgot na gani ka og mga walong grupo, ha, kadaghanan ang ma-recruit og ang mapasabtan subano nan karon kay gianad man day na nila og kanang naang immerse, ha, ut pasabot pasiminaron palakwon ana niya tagaan na yun o kanan na kuan, tagaan o kanang travel expenses pakanon dito, labi na sa una panahon na kusog pa kaing non-government organization, ha, moto o dalig yun. So muna nga kanan na ang gipurma na susama sab sa kanan na ang gihimo nga counter na to na sa kanan na ang mga walhon nga kanan na ang manghilabot sa kanan na ang tribo sulod sa ancestral domain. Pero Dako na siya nga kanang naang kuan, kanang naang katabang kun. Magkugi lang kita. Pero og maglingkod-lingkod lang ta, dayon natug atubag kulapo, tuba. Ha, kay kinirbang subano, basta labi na ni mga kaliwat og mga kaliwat o kanan na mga official sa tribo nya maayo kay na mamaba na usahay malimtan na gyud nato ang kanan ng paglihok. Cross bagay mo man puy ato ang kanan na andan, pero karong panahon na labi na nga kanan ang nagkadaghan, nagkaipit na pud ang kanan ng panahon. Kinahanglan na gyud ta nga kanan ang mutuon unsaon pagpamaagi para ma-resolve ug maproteksyonan nato ang atong pamilya. So mo na. Oh. So baguhay lang do natay kalihukan nga gihimo dito sa katong ginaisgutan nato sa unahan, katong na ay model farm, no, dito na himutang sa Purok Ono, Barangay Ipilan, sakop sa lungsod sa Salog. So bago ta baguhay rata dito nagkandak og kananang kalihukan, kanang gitawag na to og bangon bayan, na in English man na. Buot pasabot. Sa may buot pasabot anang bangon. So baguhay ta nagkandak dito og kananang kalihukan, tungod kay tuad dito nakita na to ang kananang nasugdan nila, nasugdan sa organisasyon sa model farm nga magkuhan sila vegetable gardening, no. So dito na to gipagayod o gitambungan sa to ang representante, no, gikan sa agriculture diri sa Region 9, no. Ang ato ang kananang speaker dito si George Valiente, no, ang gipadala sa ato ang regional director, gipadala ni Binel L. Dilig, regional executive director sa Department of Agriculture Region 9. So gisgutan dito sa ato ang sa gipadala sa ato ang director sa DE ang kabahin aning niya ang RCBC, ha, kaning pagmember sa kananang farmers. So kinahanglan di ay magparistro karon mailado gyud ka kay dunay mga ayuda. Ha? Kato mo ay kanang naang himuan ni, kato mo ay basihanan nila. No? So IP man to dito, so mo to nga kananang ipasabot sa to ang agriculturist, to nga coordinator technology nga si George Valiente, nagipadala sa ato ang regional director sa Department of Agriculture. So nindot kay ang pagpasabot niya. So I hope nga katong iyang pagpasabot matuhop to sa panghuna-huna sa kanana mga membro, no, diya sa kanana to organization, diya sa model farm, no, diya sa Salog, magmalambuo na, no, kay kini mo na akong giingon basta magkugi lang nagi maabot. So kana nga bahin, sumalikaya na gyud diha ang kanana pagiskutisgot kabahin sa mga nangaging mga panahon. So mao ginay tumong diha, no, nga natay kananang gituko diha nga kananang panginabuhi sa IP ato gyud na silang gigayran. Pero usahay lagi kanini ang mga IP, no, magsinahay pod. Sumo po na usahay tanahonon pod kay kinsa ganito mo ra og kananang kuan, nanang medyo marang-arang og kananang panabot, ha, or kini pod usahay magka-bright-bright pod ta. Purang malimtan na nanto ang atong kauban. So kana mga tanaw nun po na kay mo usahay makawala na sa kanang naang makaguba sa organisasyon. Sumala pa sa ato ang facilitator dito sa ato ang speaker, resource speaker nga si George Valiente, no, ang provincial coordinator sa ato ang agriculture. Nindot kayo siya, sumala pa sa iyang gisgutan. Ang importante sa kananang community o sa tao, respeto. Ha? Kung walay respeto, wala magrespetuhanay ang tao. So muna'y usa ka butang nga makaguba o makabungkag sa kananang organisasyon. So kana, muna'y ato ang kananang hinumduman. So nindot kayo ang iyang pagpasabot. Dahil gani, ipasabot pa niya nga doon na sila'y kananang kuan karon. Na sila'y program karon sa kananang mga IP, labi na sa isgutanan ng mga kooperative. Gani, doon natin kooperative diya sa Sagutalak, posible nga kananang mas atuntong kananang i-advocate, no, diya sa atuang opisina sa agriculture diri sa region. Meron matanaw nila o matagaan nila o importansya. Aron ang tribo magkugig yun, magdevelop. Kanang ato ang ancestral domain, ha? Kanang yutang kabili na to, perting lapara. Unya, nagisguta o kanang ng yuta nga perting lapara, unya way sulod, saan mo na yun? Unya, magsigit, tagisgut nga bili, ma-provide ang kanang na atong panginahanglan. Nakaron, excuse me, nanamantay kanang na ang mga ahinsya nga nagtutok, ana. So kinanglan naging kata magkugi. So muna mga ikala, ang ato ang kuhan dito, ang ato ang kanana activity dito sa kaliukan na to dito sa Salug. Nagmalampuson pinagi sa pagtabang sa mga nakalain-laing agency. No, gani sa dosi kaya wala gani, wala po maabot dito ang atong ipang imbitar. Nag-imbitar ang tata sa kanana ang kuhan. Sa Philippine National Police o sa ato ang Forces of the Philippines, pero siguro mga busy po sila. So kadaghan sa kananang ibaton mo sumutuwala yun sila makatambong. So muna kasamtangan karon ang ako ang pa, ang ako ang mga pagpaibalo sa ato ang mga kaigsuunan, no, labi na sa mga organisasyon sa tribo, no. Kanang nang at nitrok nga idea na to akong inauton nga kanang makahatag na o kanang na mga guide, no, sample sa ato ang mga tribo nga kana mo ipagahimuon kay kana ug magkugi lang. Ako na kabantay na gyud ko sa kanang na uban nga kanang na mga organisasyon na nagkugi, dagko gyud sila og income. Basta ayuhon lang pagdala, makahatag na gyud og kanang ang development. So mo na, no. Kumoto ang nahimo dito sa lungsod sa Salog sa ato ang model plan. So balik ta dire, no, direta sa apikas nga bahin. Bahin aning isyu, ha, sa ancestral domain gyapon. Kay sumpay ni diha anang pangitabo diha ana sa Gutalak. Kanang GBS, no. Anang Gutalak baligi an syukon. Unya, sa bagay para man nato makita ang kanang guideline sa EPIC, no, kay gani sige tag sige ko og kananang kwan tan-aw sa kananang mga deliberation sa ato ang sa chairman natos commission. Shout out diay sa ato ang National Commission Indigenous People chairman, no, si uno si Ma'am Nancy Katamko. Maingon to diya, ma'am. So sige siya og kananang kwan kananang basa sa mga kwan makahatag yon, pero makahatag o kananang sumala pa na malikayan ang kananang pag-abuso o pag-discriminate sa kananang mga IP, no, tuwa dito, pero pamampun na i-publish atog yun ang tanawan kaya ang uban usahay doon ay kahaka nga dilipod kaya kana laging istorya lagi istorya pamampun eh hersey pa man, no, munang dilip yun ta magpataka o kananang istorya kinanlan yun ta mabasa. Basahon yun na to kung sa'y nasulod sa kanang ilang i-approve mga guidelines. Kay kining mga kuan, kining niya ang mga dumuloong, mag-isguta na to ng mga investor, na muanha diya sa ato ang kanang na ang ancestral domain. Niya, naamang yun tayo balaod nga kanang nagkuan ana, kanang na ang nagtanaw ana, kanang atong ipralo. Pero, usahay ang ipralo, wala ginarespeto eh. So muna kinanglan ang ako ang kananang dasig sa kananang mga tribo nga ato gyud na kananang i-assert ug i-empower nato na. Dili kay usahay mangod. Musagol pud ning sagulan pud anang politika. Oh, labi na kining niyang FMR. So, di gyud nato malikayan. Oh. Pero usahay mangod kanang atong interes mao pud nay makaguba usahay sa kananang panlantaw. Ako muna akong dasig nga kung may mo aton ana to ang ato ang balaod, tapos di ta mahadlok mo istorya ato gyung i-empower i-assert na to ang atong balaod. Di kay gulat-gulaton ganita kuan ra maguna na drama-drama ba, para nga kanang di ka mo abante imo anday kag istorya nga anuman basta magisgot na gani kang yutang kabilin pirtin dagana resources niya. Ha? Kanang mga kanang na kuan chromite asa man kuaon, kanang mountain quarry asa man kuaon, Gold asa man nakuhaon. Uban pa nga mga resources dito na sulod sa ancestral domain. Mao na gani nga dagdagan po tag tanawon karon. Kiduna po naning kamot pod nga kanang naang dili man siya makaguba kung maayo lang pagka drive. Kani duna ko nakita dito nga kanang naobserba na ko nabasa na ko nga dunay gipirmahan silang ato ang chairman sa komisyon kabahin sa kanang split. So pero kanang split program na sa kanang sadar. Pero akong kita na dunay makaayo. Pero duna po kanang naang dili makaayo suludya. E nga naman, natingala na lang ka nga dito sa kanang naang area. Naingalan dito nga taga Cagayan, taga Cebu, na yung mga tagalaing lugar dapat taga diha ragyod. Dili pwede sa gulan o kananang nang uban kay mo ingon man ay ako pod kay ro makayuta ko na sulod sa ancestral domain saon man aron. Didakog bangga na. So mo na yung mga tanaw nun. So balik ta dire sa ilahang kananang kwan ni Walter, dire sa kananang sa Butalak, no? Balik ta dia. I hope nga kanang naang kato mga dokumento mamaterialize na to para ma-submit na to sa nakalain-laing ahensya aron masitol na nato kung saan ang mga problema dia. Ay labi na katong naang miagi doon ako yung naobserbahan nga nagkandak og FBI dito silang Marjon Lutian nag-isgot og isyuan sa kanang naang certificate o precondition niya wapay consultation assemblies pastilan. Ako mo nang giingon ako og dili na magrespetanay ng tao maguba gyud ang kanang naang ilang relasyon. So mo na kanang naang ato ang kuan tinanawan. So mga gala, wala na tayo igong panahon. Balik-balik ta, magkita-kita ta sunod Domingo. Sa samang takna o gigayon, din sa ato ang tulumanon ako tribo. I hope nga kining ato ang makatabang ni sa ato ang community, labi na sa isigutan ng ancestral domain. O sa mga concern nga ka na nang naas katungod sa tribo. Shout out sa ato mga tigpaminaw, no? Sa ato ang mga viewers, no? Gikan rin sa Sambuga del Norte, si Bugay, Sur, o sa Misamis Occidental. Ingon ko ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Takita ta sunod Domingo sa samantak na oras. Dagan salamat sa Sambuanga Peninsula.
1: Mas gipatinaw, mas gipaligon, o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, ala una sa hapon. 106.2
3: FM. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: 106.2 Radyo Bagbagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media. 106 points. Bell.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: 106.0 Radyo Magbating.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: 6.0

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: 106.0 Radio Bagbag.

0: Virginia.
1: 106.5. Rádio Bagbaquim. You give me the thrill, a little.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: 106.2 Radyo Bagbag.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: 106.2 FM. Radio.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2 D-Lotto players, 2 numbers mo. Swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2 D-Lotto game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang 2 numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambulito system play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination for the first number. We have 19. And the second number is 25. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 19. And 25 in exact order. Tatlong numero mo naman na magbibigay ng swerte sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Hawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30. 106 points.
2: Radyo Bagbag. Ting, ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6. 106.2
2: Radyo Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 106.2
2: Radio Magbating.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkalaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, arumasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagbamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation, through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi usab sa atuang mga kaigsoonan nga makanunayon sa pag-monitor, pagtanaw, pagpaminaw usab nining atong tulumanong Efata. Unya usa ka oras ato ang programa gikan karon alas 6 ngadto na sa alas 7 sa kagabion mga kaigsoonan. Adlaw karon nga Domingo, pitsa 28 na sa Hunyo tuig 2026, no? Ikapulog tulo, no? Kung masayo, ikapulog tulo nga tuig, no? Sa ato ang ikapulog tulo nga Domingo sulod sa tuig, no? Sa ato ang kalendaryo sa atong simbahan mga kaigsoonan. May gabi usab sa akong mga kaigsoonan usab nga tanaw sa akong live karon si igsoong Ronald Bisdak, no, diha sa may diha na sa saning lugaran ni atong amigo kayo diri sa South Cebu, no. Unya may gabi usab sa nagtanaw usab sa live, no, sa Radyo Bagting ubos nining programang Efata mga kaigsoonan sa radyo sab nga nagpaminaw karon sa tagsa-tagsa nila diha ka mga radyo, no, atong mga kaigsoonan dini sa Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Unya madungog usab kita sa Bell FM, no, DXCA 106.3. Unya good evening usab sa atong mga kaigsoonan usab nga kauban natos buhat sa matod pa ni Brad Ronald Bisdak. Maayong gabi, bro. Sa Santander, sa Santander, no, sa Santander, no, South Cebu. Wa ko masayop. Unya atong mga kaigsoonan usab nga nag tanaw monitor usab diha sa live sa Facebook sa Radyo Bagting, no, nining atong programang Efata. Good evening, good evening, good evening mga kaigsoonan. Unya sa akong live usab nagtanaw usab din niya atong mga kaigsoonan, no, ato pong i-greet ning mga kaigsoonan nato nga makita usab nini, no, diha sa gawas nasod mayong buntag kadtong mga naulahi o kining mga oras na may mga nasod na to nga ulahis po oras, no, adlawan pa rin dito sa tua dulum-dulum na gabi inasad sa tua. Unya may gabi usab sa atong mga kaigsoonan nga kauban na to sa buhat, no, sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese labi na gyud atong mga kaigsoonan ato ang partner diri, no, matag Saturday matag Sabado si Sister Ading Tura diha sa may St. Joseph the Worker Parish. Good evening diha kaninyong tanan diha sa taga San Jose, no, atong ato ang kining presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Bro Rogelio Caliso diha gyapon sa may San Jose. Dini usab sa may San Pedro sa amoang parokya pinanguluhan sa among Padre Cura nga si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy diha sa may San Pedro Parish. Murag katapusan na ron nga adlaw sa novena, no, ugma ang kapistahan ni San Pedro Apostol. Unya duha man ni kabuok ning mga kining apostolis nga mao gini sila kining nangamahan pag-ayo sa simbahan nga gitugyana ni Kristo sa awtoridad sa pagsangyaw, no, kining duha ka apostolis, no, kapistahan ugma solemnidad ni San Pedro ug ni San Pablo mga apostolis, no. Unya kung atong tanaw ng kasaysayan, no, sa kinabuhi ni San Pedro ug ni San Pablo atong topic karon usab di ay mga kaigsoonan kabahin kini sa pagka leadership ni San Pedro, pagkapangulo ni San Pedro sa atong simbahan. Mao'y unang anangamahan, mao'y gitawag og Santo Papa sa atong simbahan. Unang Santo Papa sa atong simbahan nga mao'y gipialan sa atong Ginoo sa pag-atiman sa iyang katawhan, sa iyang iglesia kun iyang simbahan mga kaigsoonan. Si Peter matod pa dinhi sa iyang kasaysayan Peter naasa ika 64 no dito sa Roma kay na may uban nang kaigsoonan nga di man mo mutan-aw bag tinud-anay nga kasaysayan kabahin sa kinabuhi ni San Pedro nga wa kuno makaadto sa Roma ato nang timbul-timbulan unya ato nang tagaan sa pagtagad no kining dili nay mga pangutana nga nakaadto ba gayud si San Pedro sa Roma matud na di wa nakaadto San Pedro sa Roma unya San Pedro 64 in Rome under Nero no Galilean fisherman no money kining designation ni San Pedro sa kamangingisda gid dayon spokesman for the 12 called the prince of the apostles two epistles are ascribed to him no? Duha ka yang suwat na siya suwat unang suwat niya o ikaduhang suwat ni San Pedro diha sa balaang kasulatan atong makaplagan usab ang iyang sulat no diha sa Biblia. Unya patron of those in fishing company. Si San Pablo, in otherwise San Pablo usab, according to the tradition, was martyred in Rome about 67 AD. Pharisees who become matun usa ni ka kining Pharisee, no? Pharisees who become the apostle of the Gentiles. His letter may be dated from 50 to 65 AD, patron of the lay apostolate of Malta and Greece, no? Kung tanaw na to ng doon naman kay kining sulat sa mga Kristiyanos kaniadtong gitawag og the depositio martyrum, no? Martyrum matod pa na suwat na sa tuig 258, no? Wa kumasayop mga kaigsunan matod pa ni places the solemnity of these two apostles on this date, no? Both are the principal patrons of Rome and are mentioned in the Roman canon. So munay daklit saysay sa kinabuhi sa duha ka apostoles, no? Si San Pedro ug si San Pablo mga kaigsunan ug mapuhon ang kapistahan sa maong leader nato simbahan si San Pedro. Ingon man sab si San Pablo mga kaigsunan. Yan anita ato ding greet di ay ato ang mga kaigsunan sab sa CFD Diocese no Diocese CFD dire. Ubay-ubay tang mga kaigsunan usab nga kining kauban nato buhat sa pagpanalipod no sa pag paambit usab pagsangyaw sa pagtulunan simbahan pagpanalipod kay do na may santo sa atong simbahan nga nagkanayon si Saint Cyril of Alexandria matud pa niya nga dili kuno ta takus nga tawgon og katoliko kung dili kita kabalo mo padayag og mo og kining mo depensa sa atong pagtuong katoliko mga kaigsunan. Muna yung matod pa ni Saint Cyril of Alexandria. Unya, salamat usab ta sa atong mga katuang nagplastar usab diri no diri sa istasyon sa atong station manager maayong gabi diha madam og sa atong spiritual director usab sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Reverend Father Renato Herrera no kaga karong adlaw mao ang sacerdotal anniversary ni Father Rene no Father Renato Herrera diha sa may Margus Dapit no unya ato ang nangamahan usab ni ning atong programa ang EFATA walay lain si Reverend Father Rolando Raful so maayong gabi diha diha sa may Immaculate Conception Parish diha sa may Pitugo og diri sa may Dimataling usab no sa Our Lady of Fatima. Unya diri usab sa may Labangan atong mga kaigsoonan usab nga mga Catholic Faith Defenders diri sa ubay-ubay sab tari sa may Labangan announce data no sa mga CFD usab diri sa Diocese Pagadian ato ang venue karong meeting sunod karong July no ika duhang Domingo ba ni wow masayop no pizza sa banang pizzahan ng mga kaigsoonan sa Hulyo 12 no July 12 diri sa may Labangan no diri sa Our Lady of Fatima Parish dirita magkita-kita. May gabi usab diha sa mga Labangan. Pinagi sa ilang Padre Cura usab si Reverend Father Pipito Suarin. Good evening diha, Padre. Og diri usab sa may Danluga no sa San Isidro Labrador, ubay-ubay sab tang mga kaubanan diha sa Catholic Faith Defenders dira sa may Danlugan diha sa may San Isidro Labrador Parish. Pinanguluhan sa ilang pari diha si Reverend Father Nestor Is Bahala. Diri sa may Gipo, San Miguel, no, Our Mother of Perpetual Health. At makigsunan usab diha sa hutong na sa CFD. Pinanguluhan silang supportive kayong pari diha si Reverend Father Vicente Amplayo. Good evening diha, Padre. Good evening diha sa taga Gipo, San Miguel. Diri usab sa may San Jose, no, atong mga kigsunan usab diri, aktibo kayo sa kalihukan sa CFD mayong gabi. Matod pa usab sa ato ang amigo kayo nga tagalanaw del Norte si Dennis Patadilla mayong gabi ini mo, brother. Good evening po usab diha sa tagalanaw del Norte. Diri sa may San Jose, pinanguluhan silang Paris Priest nga si Reverend Father Gilbert Hinguni. Diri sa Our Lady of Fatima Parish Tugas Balangasan at magigsuna usab diha si Brad Jaime Labaho. Good evening diha, brother, no, si Brad Jaime og si Brad Dilim. Maayong gabi diha, Brad, no. Pinanguluhan usab sa ilahang aktibo usab kayo nga pari diha si Reverend Father Paterno Dalumpinis. Diri sa may San Pablo Sambuanga del Sur, diri sa may Our Lady of Fatima Parish, pinagi ni Reverend Father Leslie Batawil. Good evening diha, Padre, sa tanang mga CFD diha graduates, no, daghan ubay-ubay sa tadiha. May seminar sab sa ato ang kining ato ang hutong CFD, no, nindot ni kay seminar ta kay matud pa sa usa ka santos usab sa atong simbahan nga si Saint Anselmo of Canterbury. Matud pa niya nga kinahanglan nga ang atong pagtuong Katoliko musad-sad gyud sa tinud-anay nga kahibalo. Kay kung di kita mahibalo sa atong pagtuo, nan ang atong pagtuo masagulan gyud nagtuo-tuo, no, mas maayong atong kining palaluman ang atong pagtuong Katoliko diha sa pagtuon usab pag-appeal seminar aron sa ingon niya na ma kinibitawng mahitsas ang ato ang pagtuong Katoliko mga kaigsoona, no, sa mamanigingon ni Saint Anselmo of Canterbury, faith seeking understanding, fides quarens intellecto, mga kaigsoonan, no, diha sa may Mulavi usab si silang Brad Earl Sanchez, si Brad Renanti Sumulong. Good evening diha, brother, no, ato makaigsoonan usab nga makanunayon sa pag panalipod o pagsangya usab sa pagtulunan simbahang Katoliko. Pinahagi usab sa ilang pari di nga si Reverend Father Rolando Undin. Good evening sa ato usab nga obispo diri sa Diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Good evening diha, Bishop, no, magandang gabi po, Bishop, sa lahat ng mga kaparian din dito sa Diocese Pagadian. Good evening, good evening lahat din diyan sa akong live po, no. Sagol tag ka ng Tagalog ani. Okay, doon na po'y uban. Doon na to'y nag-comment sab na to, mga kaigsunan, nga mihangi usab, no, nga mas nindot po kayo nga atuang i-Tagalog. Pero siguro magsugod ta mga sunod na po nga panahon, no. Ato ning inahinayon sa pagkuhan kay basig magkasagol-sagol ang ating mga Tagalog nito, no. So karon ato ning kining kuan ato ning ipaabot sa uban ang ato ang tema karon, kining kabahin sa pagkapangulo ni San Pedro sa atong simbahan, mga kaigsoonan, no. So anhita dinis pag kining tudlo simbahan, no, anhita sa katesismo simbahan, mga kaigsoonan, unya ato pong lakbitan gamay diay ang kining kabahin usab sa ato ang kining nahitabo sa atong kalibutan karon, kay labihan biya ka grabe atong nasinati. Di lang kay linog pati ang mga kining sobrang kainit nya dunay pagbaha dayon nga mahitabo, murag naa natas kahimtang ba nga kantong gisuwat sa atoang Santo Papa nga si Papa Francisco sa natong tuig 2015, pinagi sayang encyclical nga suwat nga gitawag o Laudato Si, nga gipasukaran usab sa santos no nga si Saint Francis of Assisi, mo nang karon nga tuig gitingog sa simbahan no, gi official sa simbahan nga kini nga tuig gitawag ni siya og extra ordinary jubilier kansang santos nga maoy gipasukaran ining pagsuwat ni Papa Francisco, mao si Saint Francis of Assisi. Doon ako'y libro, sad kayong nindot kayong libro, kining gitawag og sacred, no? Kaya sinuwat ni Father Bilstar Idiang. Ito sang makutlo dere ang pipila ka panid, no? Nga dunay kalabutan ang kinaiyahan o kini dunay kadugtungan usab sa namuyo, no? Kining gitawag na itong mga lumadong indigenous people. So ato ning delikatan usab unya taud-taud mga kaigsoonan, human ining atong topiko karon kining kabahin sa pagkapangulo ni San Pedro mga kaigsoonan. So dunay pangutana nga ato giyong matagad sa makanunayo natong madunggan labi na gyud diha sa mga social media nga kuno si San Pedro wa magunik adto sa Roma, no? So matod pa sa ato ilaha man sad na nga argumento, pero doon na tayo ligon o kining sukaranan gayon nga mapaabot na to sa itong mga kaigsoonan nga ang pagkapangulo na San Pedro, no? Ang iyang pagka-leader di asimbahan o niya nakaadto sa Diyas Roma mga kaigsoonan, no? Naman na yun sa kasaysayan, doon na tayo kasaysayan din ang gihuptan nga kasaligan, no? Dokumento opisyal. Manang ang simbahan o ato ning unahon ang kining panudlo simbahan mga kaigsoonan diha sa atong katesismo. Nga matod pa ang Santa Iglesia kung ang simbahan nagtudlo nga si Kristo naghatag ngadto ni Pedro sa labawng gahom ug katungod sa pagdumala sa iyang iglesia ug ang maong katungdanan gihuptan sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo sa Roma mga kaigsoonan, no, kun Santo Papa. Busa aron mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ang tanang mga Kristohanon, ang mga kaparian ug ang mga laiko kinahanglan nga mahiusas pagpangagamhanan sa Roma diin si Pedro nagdumala diha sa iyang mga sumusunod, no. Ang simbahan usab nagtudlo pagayod nga ang Santo Papa kun siya manudlo ginamit ang iyang katungdanan isip sumusunod ni Pedro ug labawng pangulo sa tibuok simbahan mahitungod sa tuluhuan ug moralidad alang sa tanang mga Katoliko. Dili siya masayop sa iyang pagpanudlo pinaagi sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo mga kaigsoonan, no? Unya, dunay makahimo usab kamo diay, no, sa pagpadangat sa inyong comments, reaction. Makahimo usab kamo pag-share niining ato ang live or ato ang programa aron sa ingunya na ato usab nga mapadangat ngadto sa uban ang kining tubag, no, pagpaklaro simbahan kini ato pagpadayag, pagsangyaw sa pagtulunan usab sa ato ang simbahan mga kaigsoonan. Unya, makahimo usab kamo pagpadangat sa inyong pangutana diri sa pud sa ako ang live, no. Good evening sa atong mga kaigsoonan nga nagmonitor usab sa ato ang sa ako ang live, no. Katolikanhong panalipod, no, sa ako ang live mga kaigsoonan. Unya anita sa kining dugukan sa ato ang topiko mga kaigsoonan, no. Sa daang tugon ang katawhang Israel, no, doon na gyud makita nga pangulo, no? Wa gyud mag-ingon nga ang katawang Israel, doon na ba nagkuan ba kanang sila-sila ra nga way pangulong makita. So doon na gyud makita nga pangulo mga kaigsoonan, no? nga diin arunsad sa paghusay sa kagubot taliwala kanila, wala sila mo apilar direktamente sa kasulatan, kundi doon na po'y labawang pari gyud nga gipili sa Dios, isip mao'y labawang maghuhukom alang sa katawhan. No? Kung ato ning subayon ang suwat diha sa Deuteronomio Kapitulo 17, unya tudling 8 ngadto sa 12 mga gingsunan, doon na labaw nga mao'y mo dumala aron sa kalinaw ug hapsay sa katawhan. No? Monay atong mabasa sa daang tugon mga kaigsunan. Unya sa ilang pagpaglingkawas gikan sa Ehipto usab mga kaigsunan, si Moises ang giila nga pangulo. Diha na nato mabasa sa Exodus Kapitulo 33 12 ngadto sa 14, no? Bersikulo 12 ngadto na sa 14. Og si Josue maoy nahimong pangulo pulin ni Moises. So do na gyud sumusunod do gikan ni Moises. Unya ang nahimong pangulo pagkawa ni Moises na ay mihulip kundili si Josue ang maong nahimo nga pangulo usab nga puli usab ni Moises mga kaigsoona, no? Nana sa Deuteronomio Kapitulo 31 nya tudling 1 ngadto sa 8 mga kaigsoona. Bisan kun ang Dios mao gyud matuod nga pangulo sa iyang katawhan, anang naadya sa Salmo 136:16 nga ang Dios gyud mao'y pangulo sa iyang katawhan. No, apan do na gyud makita nga pangulo nga iyang gipili, no? Mupili gyud ang Dios og pangulo usab ngadto sa iyang piniling katawhan mga kaigsoonan. Diha sa bag-ong tugon ang simbahan kun ang iglesia mao ang katawhan, bag-ong katawhan sa Dios, no? Diin si Kristo mao gyud ang makita og espirituhanong pangulo. Muna nga si Kristo nato wa manwa ang pagkapangulo ni Kristo sa dihang naa si San Pedro. Nganuman kay si Kristo mao man ang espirituhanong pangulo, no? Si San Pedro mao ang makita nga pangulo diha sa panon. Matiman-an nato mga kaigsoonan. Muna misuwat si San Ignacio sa Antioquia, usa ka obispo usab, no? Nga ikatulong obispo sa Antioquia, kuwa kumasayop mga kaigsoonan. Mi suwat siya nga matod pa niya nga Obe Petros Ibi Ecclesia. Matod pa niya nga where Peter is, there is a church, no? Where church is, there is Christ. Matod pa niya nga Obe Petros Ibi Ecclesia. Matod pa niya kung asa si San Pedro, tuwag yun na nagpundok ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Unya kung asa po ang simbahan, tuwag yun na si Kristo. Kay si Kristo muuban man nga espirituhanong pangulo diha sa iyang katawhan, diha sa iyang iglesia kun simbahan mga kaigsoonan. Kay siya man ang ulo sa maong simbahan. Naman na sa Kolosas 1 bersikulo 18 nga si Kristo ang ulo ug ang iglesia mao ni ang iyang lawas, no? Mao ni ang lawas. Muna nga apan kining pagkapangulo ni Kristo, iya kining gilugway ngadto ni Pedro isip makita, timana na to na siya, isip makita, no? Makita nga pangulo sa iyang simbahan. Inigsaka na niya sa langit. Si San Pedro ang gihatagan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit, naana sa San Mateo Kapitulo 16 tudling 19 mga kaigsoona, no? Gisuloban ni Kristo sa kagahuman, awtoridad si San Pedro sa pagkapangulo sa iyang simbahan. Naana sa San Mateo 16:19, matod pa rin ha, ikaw mao si Pedro og ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og bisan gani ang ganghaan sa hadis dili makabuntog niini, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta gapuson usab didto sa langit, ug ang imong hubaran dinhi sa yuta mahinubaran usab didto sa langit mga kaigsoonan. Naana sa Mateo 16:18 ngadto na sa 19. Ug kining mga yawi nagpasabot sa gahum kun awtoridad sa pagkapangulo, no? Di man yawi sa kasilya siguro, di po ni yawi sa ato ang kwarto, kwarto ni San Pedro, di po ni yawi sa balay nga makita nga literal nga yawi ba, no? Kundi usa nagpasabot ni og awtoridad mga kaigsoonan. Mo na atong i-parallel ning San Mateo 16:19 og Isaías kapitulo 22:21 ngadto na sa 22 nga matod pa dinhi nga suluban ko siya sa imong biste ug baksan ko siya sa imong bakos ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Mamahimo siyang pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda ug ihatag ko kaniya ang mga yawi sa balay ni David. Siya'y muable niini ug walay makasira, musira niini ug walay makaable. Nasa Isaías kapitulo 22 tudling 21 ngadto sa 22 mga kaigsoonan. So usa ka awtoridad ang gipasabot sa maong Yawi nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro isip tigdumala sa simbahan pinialan sa ni Kristo sa iyang katawhan. Mateo 16:19 mga kaigsoonan. Well, dunay pangutana nga si Kristo man abrad nasa Isaías kapitulo 22:21-22 what a problema niya nga siya ang naghupot si Yahweh no sa balay ni David. Pero ang Yahweh diha sa San Mateo 16:19 nga ako no ang tugyanan sa Yahweh mahimong pangulo sa matud pa sa Isaías mahimong pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. So si San Pedro diha sa bagong tugon, si Kristo ang iyang katauhan, iyang gitagaan si San Pedro mismo. Sa taliwala sa 12 ka apostoles, si San Pedro gyud mao ang iyang gitagaan sa katungdanan sa pagdili ug pagtugot, no? Sa paggapos tungod kay kini gapuson man dito sa langit ug sa paghubad usab kay kini hinubaran man usab dito sa langit mga kaigsoonan, no? Unya kung atong tanahon ang Juan kapitulo 10 tudling 16 mga kaigsoonan, si Kristo miangkon nga siya mao ang maayong magbalantay sa panon, no? Unya og sa wala pa siya musakas langit, mitugyan sa tibuok panon nga mga karniro og nating karniro ngadto gyud kang San Pedro. Oh, dili sa laing tao, kung dili kang San Pedro gyud mismo mga kaigsoonan. Ato nang mabasa sa Juan kapitulo 21 tudling 15 ngadto na sa 17. Simon, Simon, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. I love you, Lord. Simon, Simon, katulong higayon gisukna si San Pedro ni Kristo. Nga Simon, Simon, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. Sa to pa katulog yung higayon. Ha? Mga nating karniro o karniro nga gipial ni Kristo sa pag-atiman ni San Pedro. Mingon si Kristo, atiman na ang akong mga karniro, atiman na ang akong mga nating karniro. Way laing taong itugyanan niya na kundili lamang si San Pedro mga kaigsoonan. Unya, kung atong basahon ang Jeremias kapitulo 25 tudling 34 mga kaigsoonan, nga ang mga karniro kini nagpasabot kini sa katauhan sa Dios na mana sa Salmo 79 tudling 13. Ug ang magbalantay sa pangulo, ug ang magbalantay mahimong pangulo sa panon. Ug unsa kuno ang magbalantay sa kining karniro mahimong pangulo sa panon, no? Nasa Jeremias kapitulo 25:34. Unya si San Pedro ang mupasibsib dili lamang sa mga nating karniro nga mao ang mga layko, mga kaigsoonan, kundili lakip na usab sa mga karniro, no, ang mga kaparian, ang mga kaubispuhan. Sa unsa man, dayag na lamang nga ang lunsay nga pagtulunan sa simbahan, mga kaigsoonan. Diya sa daang tugon, kung atong hinumduman, diya sa daang tugon, sa pag-usab sa Dios sa ngalan ni Abraham, gikan sa Abraham, ngadto sa Abraham, doon na ginay kining gipasabot, no, nga pag-usab ba sa ngaan, oh, kinsa may giusab nga ngaan diya sa bagong tugon. Wala in si San Pedro giusab ang ngaan gikan Simon gi nganlan og Pedro. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 1:42 mga kaigsoonan, kung diya sa Aramaiko sa bagong tugon giusab ni Hesus ang ngalan ni Simon ngadto sa Pedro nga Aramaiko Kephas, no, nga sa ato pa batong bantilis naman na San Juan kapitulo 1 niya tudling 42 mga kaigsoonan. Nga unsa may tuyo sa pag-usab sa ngalan di ay, no? Nga aron pagpasabot nga diha ni Pedro isip makita nga pangulo mga kaigsoonan, ipatukod ni Kristo ang iyang iglesia
7: si Kristo mao ang magtutukod sa balay, no? Natunaw na to ng iparallel na to ng Mateo City nya tudling 24 nga dunay magtutukod sa balay nga git ang usa ka

Wat usab sa unang suwat niya ngadto sa ngadto kang Timoteo, miingon si San Pablo, no, diya sa 1 Pedro 3:15, kun malangan ako pagdugay, pinangga ko nga Timoteo, igsuong Timoteo, ati man na ang balay nga mao ang haligig sukaranan usab sa kamaturan. So kanang balaya mao nang ipasabot nga balay nga katawhan, no, nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 mga kaigsunan. Unya, muna nga bisan sa kahuyang ni San Pedro, kay tao mong San Pedro dili ba perpekto ang tao. Aduna man gyoy kining weakness nato nga San Pedro gali nakahimo gali siya sa pagpakasala, pinagis pagdeny ni Kristo. Gideny ni Kristo sa makatulo. No? Unya, pinaagi sa weakness ni Pedro, ang Dios mihatag usab og kalig-on, si Kristo mihatag og kalig-on diya sa pagtuo, no, diya sa pagtuo ni San Pedro, na nang sa gabi sa iyang pagpasakit si Kristo mihimo siya og pinasahi nga pag-ampo og pagsalig, nga ang pagtuo ni Pedro, no, nga sa ato pa ang iyang panudlo ba nga dili mabuntog og siya ang muligon sa iyang mga igsoon sa pagtuo usab, no? Naam na ito mabasa sa Lucas Kapitulo 22, tudling 31, ngadto sa 32. No? Nag-ampo si Kristo aron maligon ang pagtuo usab sa iyang mga tinunan. Lakip, labaw na usab si San Pedro nga mo'y tigdumala nini mga kaigsoonan. Nya. Tungod kay si Kristo nasayod nga diha ni Pedro mahisandig ang kabudlay ug pagdumala sa tibuok iglesia, sa iyang unang sulat sa San Pedro nagauhag sa mga kaobispuhan niadtong panahuna diha sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 1, matud pang San Pedro, no, naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo, no. Kini nga pagka himang kini nga pahimangno ni San Pedro nga sa mga pangulo diha sa iglesia mahimo lamang sa labaw nga pangulo diha sa pano ni Kristo. Kay si San Pedro may nakapahimangno ngadto sa mga pangulo. So siya ang matawag nato nga dunay labaw nga katungdanan diha sa pagserbisyo sa iyang simbahan. Kung tanaw na to ang pagka-leadership ni San Pedro, ato na masinati, makita na to mabasa, diya sa mga buhat sa mga apostoles, no? Diya sa buhat Kapitulo 1, tudling 16, nga si Pedro usab, makita na to ang papel ni San Pedro, no? Ang kining pagpili ni Judas, pagpili sa mupuli ni Judas, no? Diya sa konsilyo sa Jerusalem, no? Nadiin ang sugyot ni San Pedro gitamod usab sa iyang mga kauban na sa unang buhat Kapitulo 1 niya tudling 16. Siya usab ang unang miwali diya sa adlaw sa Pentecostes, no, samtang ang iyang mga kauban namati kaniya. No, naa diya ang makita na to ang iyang leadership, no, iyang papel isip pagkapangulo sa simbahan. Ato na mabasa sa buhat Kapitulo 2 tudling 14 ngadto na sa 41 mga kaigsunan. Si San Pedro usab ang unang mihimo sa milagro, no? Nanas buhat Kapitulo 5 bersikulo 15, taliwala sa iyang mga apostoles si San Pedro ang nakahimo ug una ug milagro dias buhat 5:15. Unya siya usab ang mibarog sa paghukom kang Ananias ug sa Sapphira, no? Nakita na to iyang papel ba isip labaw nga pangulo dia simbahan, no? Nana sa buhat Kapitulo 5 tudling 1 ngadto sa 11. Siya usab ang mipakanaog sa hukom ngadto kang Simon Magus, no? Butang nato yung mga kulto nga kana Magnesian, no? Sa unang panahon mo nang maka kana bitong gusto manggod ni Simon Magus nga paliton niya ang katong mga sakramento simbahan. Di mo na mapalit god. Mabitaw nang kita kung namaligya tawag mga kanabitang giblisingan kung baka ato bang mahimo na itong agud-agud ang maong imahe niya ibaligya ito, brad, kini akong imahe, brad, na ani siya ay kinigahong, brad, no? Musa ka na kadakong sala, mga kaigsunan, gitawag na siya o kanang simony, no? Mabitaw nang ikan kang Simon Magus nga gusto mo palit sa sakramento kay nakaayo man og masakiton gud ang mga apostoles, but nga paliton ni Simon Magus ang maong gahom. No? So,
Ingnan na mga kaigsoonan, siya ang mipakana og hukom ngadto kang Simon Magos.

usa man ni ka irihiya. Siya ang mihukom sa pagdawat ni Cornelio Diaz Buhat kapitulo 4 ngadto na 5. Og sa mga hintil nga nangakabig usab no, siya usab nga mihukom sa pagdawat nila na sa Buhat 11 nya tudling 1 ngadto na 18 mga kaigsunan. Sa dihang siya na priso ang tibuok iglesia nagampo alang kaniya. Buhat kapitulo 12 tudling 5. Siya usab ang mihusay sa kagubot dito sa konsilyo sa Jerusalem ug ang iyang mga kauban miuyon kaniya na nasa Buhat 15 tudling 7. Kini nga mga teksto o kapitulo sa Biblia mga kaingsunan diya sa Buhat sa mga apostolis. Usa kini kadako nga pruweba no nga igo na kini nga mumatuod ngadto sa matinud-anon nga mubasa yung Biblia labot sa pagkapangulo ni San Pedro mga kaigsunan no. So muna nga doon na to'y pangutana manggod sa atong kaigsunan nga San Pedro ba nakadto ba yung gruma mga kaigsunan? Doon na tayo sa ka Biblia diri mga kaigsunan, kining gitawag na to og Biblia sa Kristohanong Katilingban o niya edisyong Katolikong Pastoral. Kung inyong basahon ang sulat usab ni San Pedro, mismo yung San Pedro nagsulat sa una niyang sulat no, unya diha sa uluhan 5 mga tudling 13 mga kaigsunan. Bisan usab diha sa Living Bible version nga kanang Biblia sa Protestante, mutugan usab nga si San Pedro na agis ruma. Asa na tumabasa diha sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Diri sa maong Biblia nga binisaya mga kaigsoonan, matod pa dinhi sa unang Pedro kapitulo 5 nya tudling 13. Mga pangumusta gikan sa katilingban sa Babylonia nga gitigom sa Ginoo o gikan sa akong anak si Marcos no, matod pa niya anak ni Marcos. So kung si Marcos anak no, anak si Marcos nga mingon si San Pedro iyang anak si Marcos, unsa may tawag di ay ni Marcos ngadto kang San Pedro? Ha, amahan gyud o papa? Mangutana sila nganong asam na mabasa nga papa si Pedro? Kaning paglitok diri ni Pedro nga iyang anak si Marcos, ay kong ingna nga si Marcos mutawag ni San Pedro angkol, no, lolo, adi gyud, amahan gyud, un papa, ay papa ang pasabot amahan mana. Unya, ang Babylonia gisgutan diri kung tanaw na to ang footnote sa maong Biblia mga kaigsunan, nagmatod pa din ni Babylonia sa pinulungan sa Kristo Kristiyanos sa unang panahon nagpasabot sa dakong siyudad ang sentro sa relihiyon nga pagano sama sa Roma. Roma din eh, no? Roma. Unya, ang Roma, dunay katilingban ang simbahan sa panahon sa pagsulat ni Pedro. So, doon na po'y Kristiyanos dito. Kaya ang Roma kanya ito, ang Roman Empire good, doon na may duha kamatang sa mga tao di ang pagano o ang Kristiyanos. No? Ang Kristiyanos mo nigi dumalahan ni San Pedro mga kaigsunan, iyang gisulatan. Nagsulat man ani si San Pedro sa 1 Pedro 5:13 ngadto nga sa there is Roma, kay mingon siya here in Rome. Kung tanaw na to ang Living Bible sa chapter 5 verse 13 1 Peter sa Living Bible mga kaigsunan, matod pa ni San Pedro nangamusta siya, ningon siya here in Rome. Klaro gyud, here in Rome, there is Roma, no? So kung tanaw na to ang usa ka kining usa ka dako nga libro, standard mga kaigsunan, dokumento opisyal, wa pay kining nakahimo anig kanang gitawag og irata kun iratum. Unsa man ang irata og iratum? Correction of error ba nga kining standard reference na sayop, no? Kinahanglan muluwat usab ang atong mapinangga og kining dokumento opisyal nga kining dagko nga mga standard nga referensya nga kini siya dunay sayop. Oh, no? So, muna nga unsaon pag-review tani? Ah, maghimo lang tani. Kuan kining iratom kun irata nya atong ipublisar kung tanaw na to sakto ba gyud ang nasayop ba gyud ning maong referensya, no? Matud nining gitawag na to og The Encyclopedia Americana International na publisher ni atong 1829, no? Volume 6, no? Pahina 29 mga kaigsuna, no? Ako ipakita sa kamera at mga kaigsuna na to. Kanisya, no?
Americana Encyclopedia Americana International Edition sa pahina 29 volume 6 matod pa dinhi sa maong page 30 na ani nata sa page 30 matod pa dinhi when Saint Peter left Jerusalem he lived for a time in Antioch before journeying to Rome where he held the position of primate. So litra por litra sa maong kasaysayan nga si San Pedro nakadto sa Roma. Kay kugwa kadto sa Roma San Pedro ang pangutana, asa man gipatay si San Pedro? Ha? Sumunay pangutana sa nato kay mingon at mingsunan nga ang kasaysayan mapugos mga sila tanaw sa kasaysayan. Asa din namatay si San Pedro? Nga si San Pedro gilansang man nga gipabali ang cross mo nang kung makita kita sa simbahan og dai dunay baliktad nga cross kana siya simbolo na sa cross ni San Pedro no kay nagpalahi man siya sa pagpalansang nga wa siya buot nga mo mohisama sa paglansang sa atong Ginoong Hesukristo. Mapugos atong mapinangga nga magigsunan sa pag-utingkay o pagkuy-kuy sa kasaysayan kung asa diin namatay si San Pedro. Klaro ang kasaysayan mga kaigsunan dinhi sa maong kasaysayan kining gitawag na to The New Encyclopedia American International pahina 30 when St. Peter left Jerusalem he lived for a time in Antioch before journeying to Rome where he held the position of primate. Maayong gabi usab kang brother Yanli Balansag no good evening sa imuha dia brother unya. Muna nga si San Pedro maoy nahimo nga pangulo nga obispo sa Roma, unang papa sa Roma. Muna dunatay 260 city na ka pangulong obispo sa Roma, mga santo papa no gikan ni San Pedro, ni Lino, ni Clemente ngadto na karon ni Papa Leo 14. Muna natay gitawag og apostolic succession. Wagi bugto ang kutay no. Nag-iskwan gud siya ba? Nag-iskwan siya sumusunod. Sama ni Moises, gihulipan ni Josue. Dias bagong tugon usab, wagin mawala ang pagka-dusik, ang pagka-apostoles, no? Kaya nag-imuhulip ng mga tinunan. Sama ni Judas Iscariote, diha sa hukom o diha sa konsilyo sa Jerusalem, nga diin si Judas, gihulipan ni San Matias, no? Ay mupuli. Muna nga, ang atong simbahan, bisag mamatay ng Pangulong Obispo, ang Santo Papa doon na ginay muhulip kay si Kristo dili mapaltos o mapalpak sa iyang gisaad nganhi kanato sa simbahan nga miingon siya sa San Mateo 28:20 miingon siya nga I will be with you always. Anay di ang pulong always no? Nang Bisaya pa kanunay always hangtod sa katapusan sa kalibutan. Murang ubanan niya dili para ubang sikta ba nga dili ma-apply ang paggamit ni Kristo nga I will be with you always. Ngano man kay putol man sila wa may gi-alwaysan si Kristo sa 17th century bakaha or sa 5th century wa mas likauban mo nang simbahan makatudlo tag Katoliko kay naaman ang mga pangulong obispo ang Santo Papa nga nagdumala sa atong simbahan nga maoy hulip ni San Pedro mga kaigsoonan no. So munay ato ang kining na paambit usab no diha sa kasaysayan ni San Pedro ug mapuhon mao ang kapistahan sa kining pista ni San Pedro no? Duha ka apostoles man si San Pablo usab no kung atong balikon pag basa kining kasaysayan kining papel ni San Pedro no diha sa kasaysayan nila mga kaigsoonan no Peter 64 in Rome under Nero, Galilean fisherman, spokesman for the 12 called Prince of the Apostles. Two epistles are ascribed to him. Unang Pedro, second Peter, no? Patron of those in fishing company. Nahimo usab siya mga patron sa mga mangingisda, no? Yeah, pero gipili siya sa Dios aron pagpangisda sa katawhan. Unya si Paul po, Saint Paul, according to the tradition, was martyred in Rome 67, Anno Domini. A parishes who became the apostle of the Gentiles, his letter may be dated from 50 to 65 AD.
patron of the lay apostolate of Malta and Greece. No, ato na makita na to nato sa kining suwat sa mga early Christian nga gitawag og the depositio martyrum, no, places the solemnity of these two apostles on this date. Both are the principal patrons of Rome and are mentioned in the Roman canon, no. O mapuhon sa Hunyo 29 mga kaigsoonan, Lunes, no, mo nang kapistahan ni San Pedro ni mo ni mga bagtik nga haligi nga mga apostoles sa ato ang simbahan, no. Sila may nagkining kinibitawang nagpatindog sa pagtuog Kristiyano, pinagis gahom ni Kristo nga gilugway ni Kristo nga ato kang San Pedro o kang San Pablo mga kaigsoonan. So ato ning dalikyatan gamay kining kabahin usab sa pag-atiman nato sa kining kahimtang nato karon sa ato ang katilingban nga masinati nato ang mga grabe na ang kining pag makita nato ang murag paghilak sa kalibutan, no. Ang paghilak sa kalibutan, mausab ang paghilak usab sa mga kabos, mga lumulupyo diha sa nagatiman sa kining ato ang kinaiyahan kun kabuhatan mga kaigsuunan, no. Muna nga mamatikda nato grabe ang mga sitwasyon karon kining gitawag og climate change o kining global warming, no. Masinati nato nga ang mga nabiuban metaw ato video respects ato mga kaigsuunang dili katoliko sab, no. Ato mapuning mga pinangga kayo nga maton nila ang mga linog, dunay mga baha, ang mato na hinungdan ari bulto. Ato na man naisgutan atong nangagi nga mga adlaw mga kaigsuunan, no. Nga dili po ni taga Facebook ning mga tawhan ang nagpayuhot di social media nga kuno ang hinungdan sa linog mao ang pagsimba kuno mga ribulto. No, dili po ni taga kana in the arms ni si mga tawhan, dili po ni mga sakop ni taga Facebook nga mo luwat mag mga fake news di social media nga do na man hinungdan, no. Matod pa sa Facebook ang mga plato sila lang kanang gitawag og tectonic in origin man tong nitabo sa sarangani nga dagkong plato sa ilalom kanang trends kutabato trends nga mao mibangga nga moiuyog ang kalibutan, dili ang pag dili ang kang ribultoy pasangin lang min taon ang simbahan niya sa kadaghan sa mga ribulto nga atong makita sa palibot. Nagali ribulto dito sa California USA katong ribulto gyud ni Baphomet nga tong satanic church nga tinukod ni Sandor LaBey, no, atong 1969. Di man gyud atakihon sab sa mga kaigsoonan nato nga mga dili Katoliko. Ang ilang atakihon ang kini man yung mga santos nga mga ibahe di simbahan Katoliko. Mga santos ra ba na? Nya kana magi ilang punteria, dili man gyud to nila punteria tung daghan biya kay mga ribulto. Ha? Ngano ka matingala ta nganong dili man to nila hilabtan? Tigunsa ka to nila? Nganong di man nila hilabtan? So magduda na inunta, no? Magigsoonan. So dili na taga Facebook. Kana ang nahitabo nato karon nga duna tay kining gitawag nato nga lain na ang temperatura sa ato ang panahon, unya duna nay kausaban sa kanang climate mga kaigsoonan nga grabe na ang global warming, kainit, no, sa kalibutan tungod na sa pagpasagad nato. Tungod na nato nagpasagad ta sa pag-abusar sa paggamit sa kinaiyahan. Unya mo na nga ang kadto in taong nagatiman kaniadtong mga lumad katong mga tao nga maoy gi kwan gyud maoy nagatiman niadto kay katong mga tao nga dili pa Kristiyanos kaniadto sa unang panahon nga maoy mga lumad ang ilang pagtuo wa pa to sila na Christianize, ilang gituhuan nga mga kahoy maoy Dios ang mga kining kabuhatan maoy Dios nila, mo nang ilang giatiman, mo nang dako kay sila pagtaho dato, mo nang di gyud ma kanang mahuhurot ba, maabusar nila paggamit, mugamit, makutlo sila mga pagkaon, gikan dito, mo nang magpasalamat sila dito. Kagatong kay wala nga, wala naman itong mga tawhana tungod po pagpasagad na to, no? Diya sa pag-abusar na to sa paggamit sa kinayahan, ang kinayahan para na to. Pero kita gihimo tang tig-atiman, tig-dumala. Steward, no? Steward. Manamasin natin na itong grabe ang kalamidad, ang mga linog, so unsay buhato na to. Atong buhaton kiningi suwat ni Papa Francisco sa Laudato Si kung atong basahon na diha ang encouragement nato nga mahimo tang itawag og kining term nga ecological conversion, no. Kay ang ato ang mga pagka-Pilipino do na mangutay gitawag og throwaway culture, pati gali mga gagming bata sud pastian pagawas labay appeal, no, appeal nas basurahan, no, katag dito.
So unsa may resulta sa kinaiyahan ang unsa may resulta ni madaot ang kinaiyahan, no? Diha sa kadagatan ato pong kabungturan mga upaw na tungod sa deforestation. So unsa may pamagian ni magtabang punta sa ato ang panggobyerno sa atong katawhan, mo nang gidasig sabta nga pinagis pagampo nato ato sang pakapinan og buhat, no? Aron sa ingon niya na ma-restore pagbalik ang kining kining nadaot nga kinaiyahan nato mga kaigsoonan. So instead nga na development ang ato ang gitinguha, pipila ra ka tawo ang nakabenepisyo, apan ang resulta dili na development kundi destruction na, no? Kay tungod kay ang mga kabus may unang maapektuhan ini, labi na kadtong mga ubos ug kahimtang mao maapektuhan. So ato sa appeal diya sa pagamuyo nato, diya sa tung pagampo, labi na ang intention usab sa pagampo sa atong mga kaobispuhan. Appeal nato diya sa Santos nga misa mga kaigsoonan, no? So sunod nga panahon ato ning kining tapikon ang kining kabahin gyud sa kining duna mangug ko nindot sad kayo nga libro, no, nga kining napalit nako gi sa simbahan ni Sacred kang Father Father Bill Star Idiang, no? So makita na to ang kining kining nahitabo ba sa tong katilingban karon, no? Unsao na to paghulip na dunay gipasupot usab nga mga pagtulunan simbahan mga kaigsoonan. Muna nga ang ato ang pagtuo ato gining ipasukad sa tinud-anay nga kahibalo, no? Kay diha sa Second Plenary Council of the Philippines under penultimate statement of the paragraph which says we must today be willing and able to defend our teaching in public fora and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training, especially the lay Catholic faith defenders, no? Training of the lay Catholic faith defenders. So matay igong panahon sa pag-iguban mga kaigsoonan. Salamat unsab sa inyong pagduyog, pagtanaw sa ako ang live. Maayong good evening sa tanan. Matod pa ni Kim Atienza nga laging tandaan, importante ang may alam. So good evening, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 106.3 FM Radio Magbating.

0: Pakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto kapitulo 10 versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang may patasong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala ug mga suki namong tigpaminaw. Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon nga bati matag adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Gihapon ang inyong ubos nga alagad. Kay puas nga nagasultis kamatuoran. Ug kining tanan mga suking tigpaminaw. Tungod sa kusog ug tinguha ug kadasig nga gihatag sa Ginoo. Bisan todo og limitado ang ato ang espirituhanong kadasig. Pandunay Dios nga moibugtong naglihok sa among sulod mga suking tigpaminaw. Tungod ni ana, sukad sa pagsugod hangtod niining mga adlaw. Padayon gyapon kita ninyo nga mabati mga suking tigpaminaw. Dinhi ramang sa nag-unang CBS dakbayan sa pagadian. Sa gyapon walay lain mga suking tigpaminaw. Li ang radyo bagting. Mabati kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 FM. O parang kita nga nakasimulcast bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Kaya pong kininyo ubos nga lagar, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabinak, mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabinak.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Atong oras mga suking tigpaminaw, alas city-city na. Bulan karon bro, mayor sa Hunyo, no?
2: June 28.
0: Kagyapon, enjoyment na to kagani ha, bro, mayor, no? Sabi na. Salamat sa Ginoo, bro, mayor, bisan pa sa kalampusan sa inyong trabaho sa Osminya. Kumusta o may gabi sa itong mga kaigsoon sa Osminya? Mga sinina pamili. Diya sa mga lumuntod pamili. Diya sa kuan, bro, mayor, no?
3: Ito, bro. Marapong.
0: Marapong. Mga lumuntod pamilya? Daghan mga lumuntod yan, no?
3: Yes, daghan.
0: Dahil sa pa itong mga apelido ha, bro, man?
3: Pires pamilya.
0: Pires?
3: Ni Sister Marisa Pires o ni Brad Noel Pires.
0: Madungi tiguman sa tinod na nakaadto ta itong panahon na pero at kabalik dito, bro, mayro sa pagkuan. Siguro ang schedule sa tabi na nasa mga Ugos na province kay mubalik mo ng pagadian aning July. Busa, maayong gabi sa tanan nga mga igsoon nga nagasubaybay. Sa ato mga kagalaan nga nagasubaybay. Bisan pa sa mga driver karon nga nagabihay sa atong kadalanan. Maayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, no? Bisan pa sa mga taxi driver, bao-bao driver, biscar driver, bus driver, tricycle driver. Ulan-ulan na ba itong panahon mga suking tigpaminaw? Pag-amping in town mo.
3: Disgrasya ganina sa Paradise RM.
0: Amo ba? Oo, nagyan ninyo no kay so, motor?
3: One, four wheels.
0: Oo, puro four wheels.
3: Four wheels na wala nagbangga ka nang nakuhan siya ba? Pag-overtake niya na ikatagbo, mutungwa na siya ilaing padulungan dito sa pampang siya na ito.
0: Gino. Dayon, unsa may status bro, Mer, na unsa siya? Murag wala na siguro?
3: Wala lang ikakuha information board, kinikaagi naman may.
0: Pero aktual na nakuha, nakita niyo, nahagbong na?
3: Wala, wala may kakita dito, tingala lang yung nagang tao. Unagyan sa itong mga iksoon, nga mauna ito.
0: Pero dili po tudugay ni tabo.
3: Bago lang, kayo, nakaagi na mo.
0: Unsa man nga pangpang, habog kayo?
3: Habog yun.
0: Mukhang nagway siya pero...
3: Balita na to.
0: Oh, lagi pero murag na, siguro makita man sa sitwasyon sa Kalaumon. So sa Kalaumon makita ninyo nga posibleng nga mabuhi siya, murag matris na ninyo daan.
3: Ang amo lang ato Brad Michael, tinga na lang mga naay nagtapok ba? Nga mga tao nga ulan man unta. Nalagian sa tong mga igsoon ilang Brad is nga mo di ay.
0: Wala makatuos Brad is og impormasyon ato.
3: Nagkuan man to murag na ato.
0: Sayang grasya nag sa to panubertik to nga ulan.
3: Ning overtake.
0: Basin to og sa to.
3: Di sa Paradise RM.
0: Bali no. Oo, ito mga suhing tigpaminaw, no?
3: Overtake na yun. Doon ay katagbo ang 10-wheelers, nagalugsong ang 10-wheelers.
0: Maawal lagi.
3: Naging siya ilaing...
0: Choice.
3: Choice. Kung nila ipuntag is dapat niya sa kinan. Kaya pampang rabat ito dito ang napita.
0: Ito pick up mga Silax ana.
3: Malagmit pick up. Wala may kakita kay wa man kakita gyud sa Four Wheels. Pero sa Lombard is magkakita ato.
0: Amen. Oh, to mga suking tigpin ha lang sa mga driver. Kapila na tong pahinumdum nga. Amping gyud mo. Kaming bro ben sa ganihawan na mo. Diyan na mo tuyon mo inom og pa piskay mata pero katulog gun man gyud mi bro ben Romer. Murag magbuot namang manubila pa ingon sa Dublin. Malit mig mainom. Kaya mo rin magsilbi ni dita kaabot sa radyo ani mga suking tigpaminaw. O sa katong mga katulgo na, mga itag pamaagi nga dito katulog bumir.
3: Yes, pahulay lang yun.
0: O, pahulay ba? Lang kurding kurding may gamay, inom-inom po gamay. Dila nang inom nga makahubog mga suking tigpaminaw ha. O, basta kay pa-kanto, itawag na energy drink bro, Vince no? O, dili noon permanente kay di mo po tanang panang katulgon. Basta mo ka to mga driver, amo ang paabot ninyo nga pag-amping mo. Narabitaw ng kuan gud, oy. Naro ng trabaho, kanang kwarta, makita na to, pero kinabuhig, mawa na, bro, Vince. Di na yun, kabayaran na to, aron ibalik pa. So sa mawag ka to, ha? Bisan pa sa itong mga kahigalaan na nakasubaybay sa Dublin's dagat, no? Labi na kay Sigig Bagyo, bro, Vince. Bantay-bantay, ganyan taon. Sa mga Daprig kadagatan, ba? Basig mo na hukalit, bro, meron ang balod, ba? Parag sa diha, katong gibalita, bitaw, bro, Vince, nga paglinog, no? Ni hubas, hukalit, no? No, sa itong iriha, bro, meron? Sa hubas nga. Ka. Murag din dapit sa
3: Cotabatory.
0: Grabe, na hubas din, bro, meron. Nga katukon nung nga iriha, bro, Vince, di yun tumubusan?
4: Diri po sa pagadian, yung mga
0: po. Oh, ang explanation dito sa mong video, bro, Vince, matod pa nga, waan yun ko kita sukan mo, hunas to siya, pero di yun hubas? Oh? Unang sa amping mo mga katong naas dagat ha? Sa amping in town mo diha. Sabi na itong wagyo kasiguro bro, mer sa kasiguruhan may tungkol sa keluwasan ba? Amping yun in town. At mga suking tigpaminaw ng mga mag-uuma. Nagihapon ba sa ulan-ulan na ayaw ito mo kay sa kasagaran mo kung nagibalita bro, Ben, katong kahoy mo may abantihan sa aliti, no? Kung kining naas dagat bro, mer? Katong mga mananagat ba? Ay po kumpiyansa kay naiuban na kulit na litan dito sa dagat, yung nana. Sa amping taon mo ha, mga suking tigpaminaw. Sa mga nagkalain-laing dapit, kutub sa naabot ni ining atong sibya karon. Amping mo kanunay. Ampo po sa Ginoo. Basig mo ampo ra po, linog na. Kay naglinog na, naganay mga katalagman, bisan pagway linog, ampo gyud. Hindi mo naman po ninyo ng panakit butas ng Ginoo. Sa usahay, panakit butas, may na lang ng Ginoo ganay lain, tawag, murag ana ba? Oh, nabitay uban diha mga kwartaan. Sus, malimot naman sa Ginoo noon. Pag nahurot-hurot ng kwarta, uy, Ginoo, need na ka na mo. Kay muragi na mat, dag kwarta ni. Kaya mo na lang panakit butas ba? Istoryang Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili layo kanimo. Labi na kung aka kasiguro sa iyong kaluwasan, sampita ang Ginoo. Patabang sa Ginoo, Ginoo, so ano ko pagtultul ang tinuod nga kamatuoran. Kay posible man nga di mo mutuoran sa amo ang gipangsulti kay tawo ra man kun makita ninyo. Istoryahan yung Ginoo. Di kay istoryahan yung binuhing baboy eh. Kadako baboy ha kay amo jud kang ibaligya baboy. Aga tong manok nga hinukta nga manari ay istoryahan ng manok. Sa mo pura nga manok may istoryahan na Ginoo di man istoryahan. Ginoo tabangi ko nga mabiyaan ko ni ako ang sige panari ana ba? Bro Mirno. Ning ato ang tapik ko karon mga suking tigpaminaw atong buhian nga ning tapik ko nga ipaday na ito, Turbo Mir, ay hajun ta bro, Vince mo, open siguro mga pangutan na. O, ato sa itong humanong sa akin, kay aron ma, tiwas yun ba? Aron wala na tayo balikan, bro, Mir. O, bro, Vince, sa tabi na, imo ang panahon, ako yatagin mo.
1: Amin, salamat sa Ginoo, labihan na yun ni ining kagabion. Ubay-ubay usab ang mga naka-tune in karon.
3: Amin.
1: Labihan na yun sa mga kabukiran, labihan na yun usab sa mga Dublin o dagat, no? Labihan na yun ining panug, tugnaw nga, ano? Tugnaw nga panahon. No, naana sa diha sa mga balay-balay, mga balay nag-uban sa mga radyo, no? Giuban ang radyo usab sa maglaom ta nga ang ilaha mga dalunga, no? Hantod pud mahuman sa alas 8 sumidya, no? Makigduyog gid pud usab sila, no? Salamat sa Ginoo nga kining kagabion karon, no? Ang mga tigpaminaw andam gid ilang dunggan mga higalag mga kaigsoon. Unya sa niining kagabion dugang pagtimbaya labihan ni sa among kagikanan nga lokalidad among mga igsoon diha sa pagtuo. No, labihan na gid diha sa baya-baya atong magulang sa leader Porto Nato Bantay. Sila Brad Luloy Bantay, silang Judy Saligan, ug silang Edgardo Caburnay usab. Sa tultulan, magulang namo silang brother Kalmata, Lambrad Pedro Kulyama. Kita, Lambrad Tata Anggot. Og si Brother Kadong Anggot. Sa kapisan usab, mga igsoon diha sa Brother Ismael Monterula, Lan Sister Jenny Carator, Lambrad Efren Carator, Brother Ezekiel Senior Mamintas. Mga igsoon diha, mga Bataluna family, mga ginikanan ni Brad Alan Bataluna. Og diha sa kasyon usab, mga igsoon na mo, mga Kagas family. No? Lambrother Daniel Kagas, Lambrad Roldan Kagas, no? Yang uban sa asawa nga si Kisil Ann Kagas.
0: No? Wins balay?
1: Ah, nindot kayo. Unsa to? Unsa to nga isda ni Dagkon, ah, basta kami on to nga isda kay kay nang Danny man, no? Maka apas og inig uli, no? Magkilawin siguro sila. Labing maayo to kay makabuhi, no? Og sa mga batan-on na to, sila Brother Cornelio Babira, no? No, Ryan Kagas, sila dito ron sa puro, ay, Barangay Mabuhay. Tabi na, sa Bugadil, sir. Hmm? Si Brother Marcos Giting, usab, no? Dodo Giting, no? Makalimot punta sa ay. No? Mga Rapi Dinggal, no? Nanadiri ka ron sa Pagadian, no? Ubat yung asawa ron na may dinggal. Dayon, sa Concepcion ato mga igsoon diha sila Brother Edie Chavez, no? Brother
0: palitan ba ito pangong
1: batire? Pa? No, mas labing maayo na.
0: Ka Domingo ang kapamina.
1: Ayun silang Sister Bibi Ausijo, Alexander Ausijo o Brother Narciso, no? Ang og sa kining niya, Enrique Intong, no? Nagsubaybay na mga Asuncion family. Ito may nagkuha migbatan on gahapon, no? Mga silang Sister Magdalena, nagpaminaw gaday kanunay, mas labing maayo, no? Kahatag taog, hindi nga to ang programa, makahatag pugdogang usab kadasig, alang sa mga igsoon, no? Sabihan ni Gud nga, wala na ipakabana sa panaghiusa, sa palaan, no? Naglaom ta nga, dili na to pabuton nga, bunalan pata sa Ginoo, no? Nga, panahon sa panaghiusa, amutuin yung tagpanaghatigom, no? Dayon sa kasikbit na to nga lokalidad sa Pitugo, sila Brother Adino Vidal, naman naka-schedule sila sa Osminya, kaganina. Dayon silang Sister Nina Kubol, ang Dudong Kubol, o silang Brother Silso Barbon, San Jusil Banwag, Sio Paraiso. No? Mga igso na to diha, mga Magsayo family. No? Lan Junjun Magsayo. Bupapa usab ni Brother is Magsayo. Og sa Dimataling, no, at Luzon, mga magulang, silang Titing sa Luzon, silang Brother Gary Aranjuez, silang Brother Tata Balasi, silang Brother Tosling Villahermosa. Ilaan yan, atong mga igsoon, silang Brother Piping Martir, sab, silang Brother Tata Arcilia, silang Dudo Sancis. Ngayon, si Brother Jomar Tixonosa. Salamat sa Ginoo, og si Ricky Igos. Salamat sa Ginoo, Brother Mike. Ako nang ibalik di akani mo.
0: Bro Mer, mo ano sa panahon?
3: Amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Salamat din sa Ginoo, tungod kay unang-unang, gikan pata sa Usminia, Brad Michael. Kahapon pag yun, gikan pata sa Maminsalip. Ngayon, pagkuman sa Maminsalip, ato na punta sa Usminia. Kay kita may ato amang rotation karon dito. Salamat kay Ginoo sa mga kaigsoonan, no, diha sa Usminia, mga igsoon sa San Isidro. Ilang Brother Pakong diha, no? Brad Eustachio Pakong, kaban siyang asawa, Sister Caridad Pakong. Ayang tibok pamilya nga mausay nagpatulog na mo sa ilaha, Brad Michael. No? Salamat kayo, bisan pa sa mga pagbiyahe. Pingan po tas Ginoo tungod kay labi na ganina kay labihan ulana gikan pa sa Usminia, mga igsoon, hangtod diri sa Pagadian.
0: Wa mo kasakop sa traffic ba, bro Mer?
3: Gahapon. Gahapon pagtabok na mo dito sa gakit. Dito sa suba, gabaha gyud.
0: Gabaha.
3: Oh, gabaha, ipadali gani mi sa mga nagguyod tungod kay dako na gyud ang tubig. Oh, mo to nga.
0: Gihapon ko nag-abot, bro Mer, ang tubig.
3: Medyo dako pud sila.
0: Oh,
3: ana gyud. Kay baha man. Oh, ana gyud man sila gagoyon.
0: Normal gyud, normal.
3: Pero salamat sa Ginoo nga atong biyahe nga giampingan gyud patas Ginoo, mga igsoon. Ganin ganina pagpaingon nato diri katong gigon ho ganina. Na disgrasya dito sa paradise sa RM. Wa ta kita sa sakyanan pero sumala sa tong nahibaluan sa nagsunod nato nga igsoon. Ramihapit ato Brad Michael, ang kini mong gong pagbiyahe, Bird Michael, alam po unon po ni Ginoo yun.
0: Man.
3: Ay, dili mong takabalo sa mga driver o sa dagan sa panahon.
0: Oo, lagi.
3: Dalunog ang dalan, yung pataka kang overtake niya, gamay ang dalan, yung makatagbo ni kang 10-wheelers. Mga pwede tabo kayo na, na 10-wheelers na katagbo. Ano man sila yung paingnan?
0: Di po siya gusto mo makasala, no?
3: Oo, oh, di siya gusto makasala kasi siya mampoy magpura ito.
0: Okay, gamay man iya.
3: Madamit siya magin siya ito. Muna nga. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang mga pag-atiman, mga pag-amping nga naka adto ta rin to og nakaabota nga safety mga igsoon. Ayon diha pod sa tinago, nagaadto sa tinago og sa barangay Marapong. Sa natong ipangmusta kang ganina. Dayon kauban nato ang mga igsoon sa San Pablo, si Brother Binbinido Balconsa o si Brother Ruel sa Lusiran. Kauban nilang Brother Ace Magsayo, Sister Charlene Balasi, Sister Jisa Tumagad. Sister Jisa Tumagad. O si Bert Adino Bidal. Kauban nato dito mga kaigsoonan. Salamat sa Ginoo. Dayon, dugang mga pangmusta diha sa Norte. Nilang Brother Ace Palangan. Nagka-istoryahay dahil sila yun sa Tuas Picas, Brad. Walang ka-istoryahay dahil sila. Itong may agi pang mga Domingo. Dahil kang Brad, ingrasyo po Palangan. Nga tayo poon. Nga bisan og karana sa panglawas pero di gud magpaganti sa bat sa Ginoo. Kaya atong aging domingo atong sa tong mga domingo ha nga nakaadto magina siya dito. No dito sa San Isidro. Salamat po sa Ginoo kay tong mga karaan po sa pagtuo. Ya nay mamat mga igsoon. So, kumusta ni tanan diha mga igsoon lang Brother Ricky Akain ni Brother
0: Victor Akain.
3: Kisa tong isa si Brad Aleria. Marjon?
0: Marjon, di asa Labason.
3: Labason.
0: Victor Akain, sebutan lakna.
3: Victor.
0: Ako Ricky Akain.
3: Ricky Akain. Ricky Akain. No, kanyo lang tanan diha sa Sambanga del Norte. Kamusta mong tanan yun diha mga igsoon. Dayon diha po sa Mitsalip. Di tanan mo mga igsoon. Hindi pa ba na ba yung taon niya itong kanon, yung taon kahapon. Kaya mo ba niya po. Ugi pa maho pag yun. Dito sa kaning sa Osminia mga igsoon. Nilang Brad Ofre diha. Sa Artemio Ofre sa Mitsalip. Nilang Brother Napumusino. Ani Pumusino. Diha sa amin sa lipod mga igsoon. Ang ni Brother Junji Kanyiti. Salamat kay Ginoo. Sa uban mga igsoon, ilang Brother Son Carion, Brother Ramil Kanoog, o Brother John Junjun Kanoog. Salamat yung tanan diha mga igsoon sa inyohang pag-bulig usab sa trabaho sa Ginoo dito sa Osminia. Ngayon, special po nga pangumusta diha sa Lapuyan, labi na sa kong asawa karon. O kay nindot po ning hindi po na ulit tabangan na po yung nagpaabot na ito, Brad Michael.
0: Ano, Brad Vincent, may nagpaabot ani.
3: Oh. Ah, kumusta diha, Sister Grace Eliminiosa, kauban sa iya pong inahan diha o mga isoon diha sa Lapuyan, mga isoon. O din, magkabat, nga na diha sa Salambuyan, Lapuyan, mga isoon, nga nagasubaybay po sa ito ang programa. Topics ka matuuran, niya ka na yung isoon na Brad Michael. Kadangat eh, pero active na. Sa Ginoo.
0: Amen.
3: Kanina, kaman pa ni si Bayong atong mayaging Domingo, no? Kaman sa mga nato dito sa Lapuyan, mga igsoon. Muna nga, musta lang mong tanan diha, mga igsoon. Tanang taga Lapuyan, taga Sawa, mga Antigal family. O nilang Brother Sugo diha, Antigal, Sugo. Mga igsoon, mga Antigal family. O Ulino family, mga igsoon. Diha, sa Barangay Tininghalang, Antigal gihapon, Merijoy Antigal, o Rex Antigal. Sa tanan na lang mga kaigsoonan diha sa Lapuyan mga igsoon diha sa Sayog usab no mga Duron family. Sa kumusta lang mo tanan mga igsoon. Amen, hallelujah.
0: So mo kadto ang pipila usab nga mga kaigsoon nato nga natimbay ha. Diyan pa sa mga kaigsoon nato diha sa Luzon. Lang Brad Sani Gabalis, Dani Mira, lang Brad GD Palangan, lang Brad Josue Rodriguez.
4: Rodriguez,
0: Brad Katuang Ricky Gatunan. Amin, salamat. Kumusta niyo na katong taga Ulutanga? James? Ulutanga, Sambungas Bugay?
4: Siya, si Bugay.
0: Oh. James, eh, no? Brad James?
3: James, Dinad?
0: Dinad Laiba. Alay po to. Wala siya sa Manila karon. Yan, wala po mga kaigsoon na. Kumusta mo diyan mga kaigsoon? Mga kaigsoon, usap na to sa Visayas. Bisan pa diyan, dapit sa Davao Region. Brad David Paipa. Oh, mga silang Brad Vince Banwag. Mga kaigsoon na to Bisayas diya sa Bohol. Diya sa Sikihol. Sa Negros. Kumusta mo lang Brad Ibrahim, no? Mga kaigsoon, mga kaigsoon, di na mamatag sa tagsa. Siyempre, di ko malimot sa akong inahan kyo diri sa Norte, bro. Si Mama Langging diha. Tamayo. Papa Terso Tamayo. ako ang igsoon sab si John Mark Tamayo, Gabriel Tamayo, Ibi Mi Tamayo. Uban sa ila ang mga kapikas usab sa kinabuhi. Musta mong tanan diha? Hinaotang ang Dios mo maghatag nato kalikong pag-alaga sa Ginoo. So busa mora kadto ang mga pipila nga among matimbaya mga suking tigpaminaw. Mga kaigsuonan, lagi po na imo kalimot sa pag-share alang sa pagtabang usab sa ubang nga ninanganan sa kamatuoran. Kami pa mi mato sa among topiko, mato sa kita mga suking tigpaminaw sa mga pag-ampo. Ginoong Hesus.
3: Amen.
0: Salamat Ginoo. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
3: Amen.
0: Ug sa tanang butang ani-ani ini. Walay butangan as kalibutan nga dili pinay kanimo. Busa nini mga bahinag inong Hesus, ikaw ang pasidunggan o pasalamatan tungod sa walay sukod nimong mga pamaagi. Ilabi na ning pagsibya namo sa Radyo Ginoo.
3: Amen.
0: Kini nga istasyon nga Radyo Bagting Ginoo, usa-usab nga instrument nga imong gigamit nga aron makasulti kami bisan sa kahanginan o sa social media.
3: Amen.
0: Ginoo, maglaom kami kanimo nga di minimo pasagdan. Amen. Kon nasayod nga limitado ang among kahibalo ug kalam ug pagsabot. Nagkinahanglan kami Ginoo sa imo ang kaalam ug pagsabot ug kahibalo. Aron dili kami makatudlo ug among kaugalingon nga mga pamaagi. Kung dili nagsumikad gayo sa iyong pamaagi o kaibalo o kaalam Ginoo. Sa gihapon ay mong bililhong dugo ang mong kinahanglan tungod kay matag-adlaw na yung mga panampakyas kami sa pagsunod kanimo. Sa mga nauna, pagbati o pagbuot, bisan pa sa among tinanawan o mga decisions kinabuhi.
3: Yes.
0: Na yung mga panahon nga musimang kami Ginoong Hesus.
3: Amen.
0: Usang imong dugo, suwal ka ni Adto Hangtod Karon, wala ka wadigahom sa paghinlo sa among mga kalapasan o matag-adlaw. Busa among ibalik ang dungog ug himaya diha kanimo Ginoo.
3: Amen.
0: So busa Bromer, moadto kita sa ato ang mga tapiko nga nalimtan, mga suking tigpaminaw nga katong dunay mga pangutana. Mga ilang gyapon pasensya kay amo lang sa yung tiwason Bromer. Ang ato sa yung tiwason ang tapiko nga katong nasugdan nato sa maging Domingo kay umatong nasugdan man to nato.
3: Taas pa kay ni.
0: Oh,
3: tapiko ha, no?
0: Oh, tapiko ha dayon mga pamaagi. So atong kinini ang hinahinayan. Total kung dili pa nato ni mahuman ani nga panahon. So, ang ato mga suking tigpaminaw, mga ilang hapon tagpasinsa sa tanang panahon.
3: Yes.
0: Kaya sa tuyo niya na bahalag ma-alternate na lang nato siguro ang kuang sitwasyon, at least marabi po kayo mapinding bro, binsang ila ang pangutana. No? Apan ininigay gayon bro, mer, ato sa sigurong ipadayong tong imong nasugdan. Tong tapiko nga may tungkol sa kaluwasan, dahil yung nag-hisugot man to. Asa kita ni Hunong ato bro, mer?
3: Hunong taas ako ang hinumduman. Dito tamang nahihunong atong ang tanang tawag yun, kinalang yung luwason. Bisan pa itong mga taong religyoso.
0: Oo,
3: masimbahon ng mga tao. O ato itong dugangan o gamay. Ay sa tamo proceed sa mga pamaagi. O kay bisan pa si Lydia, naisikutan to si Lydia, nga usa ka tao nga masimbahon. Pero gibuksan ang iyang kasing-kasing sa Ginoo aron nga makadungog siya sa wali ni Pablo. Itong nabihog ba sa mga ison sa Buhat Kapitulo 16 o 14.
1: Nag-ingon, og naminaw kanamo
3: kana
1: ang usa ka babayi nga ginganlan si Lydia.
3: Amen.
1: Nga taga-lungsod sa Tiatira.
3: Kana nayon.
1: Nga namaligyag mga panapton nga purpura.
3: Tanawa.
1: Siya masimbahon sa Dios.
3: Masimbahon siya sa Dios.
1: Og ang iyang kasing-kasing
3: kana
1: giablihan sa Ginoo. Aron iyang patalinghugan ang gisulti ni Pablo.
3: Busa si Lydia, naisigutan na ito ni mga kaigalaan na mo o mga kaigsuunan tungod kay atumanggong kipasabot nga bisan ang mga katong mga taong dautan, kinalan ng kalawasan, atong mga makasala, bisan ang katong mga masimbahon, mga matarong sa ilang kagalingong panghuna-una, kinalan to sila o kalawasan. Bisan pa si Lydia, usa ka taong nga masimbahon, kibabae man siya, usa siya ka mababae nga masimbahon ba sa Dios. Pero ang iyang kasing-kasing, gablihan si Ginoo. Bot pasabot nga, sa iyang pagkamasimbahon, ang iyang kasing-kasing, sarado pa, alang sa pulong sa Ginoo. O nang giabrihan siya, giabrihan niyang kasing-kasing, aron, patalinghugan niya ang isulti ni Pablo. Busa, dili, ni mo ikagarantiya nga ikaw o sa kamasimbahon, relihiyoso, dibutid sa imuhang relihiyon, nga makaingon na ka nga naluwas na. Tungod kay si Lydia, o sa ganit ka masimbahon, giablihan pa yang kasing-kasing kay aron makadungog siya sa sulti ni Pablo. But pasabot nga dili na imo assurance tungod kay hinimbahon ka, masimbahon ka sa Ginoo nga luwas na ka. Insakto na ka, no?
0: But ipasabot mo Mer, sa di pa kamo continue mura bag tan-aon tan murag nindot tan-aon, no?
3: Yes.
0: Kina kinabuhi na gyud pero di na mo assurance, no? Bisag kung sabot ni pasabot, bisag kung sa kanindot nimong tan-aon,
3: oh.
0: Basta wa nimo makuha ang proper dili gyud mahimong accounted gihapon.
3: Yes, kay naay bisan sa mga silingan diha sa Lapuyan. Pero tayo na matikdan diha nga ngit-ngit pa gani na Brad Vincent ug Brad Michael sa Kadlawon. Magsuga na na siya kay mo hike jud layo bitong ilaha, mga naas mga sobra mga 1 kilometro. Mo hike kina siya pa ingon gyud sila simbahan. Then kay para mag simba siya dito, magluhod siya sa pagsimba din. Pagkawan mahayag na muli na po siya kada adlaw na nagibuhat.
4: Luya pa.
3: Tawo nga masimbahon. Pero dili ka kasyur nga kon bisan pag inana ang imuhang pagka ang imong devotion diya sa inyong relihiyon. Pero kinahanglan gihapon gyud og kaluwasan. Kay bisan si Lydia, giablihan niya kasing-kasing sa Ginoo. But pasabot nga sa iyang pagkamasimbahon, ang iyang kasing-kasing sirado pa.
4: Amen.
3: Mo na giablihan kay aron sa tuyo masultihan siya sa sulti ni Pablo. Padayon sa
1: 15. Nag-ingon. Og sa nabautismuha na siya,
3: na
1: kauban sa iyang panimalay,
3: kana
1: kanamo nangamuyo siya nga nag-ingon. Kun mao'y inyong paghunahuna nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo, nan ari kamo abot sa akong balay.
3: Kana
1: ug siya dili gayud pabalibad kanamo.
3: Busa taong masimbahon pero sa diyang isultihan siya Pablo, lintunganay sa ilang istorya, bautismo sila sangko.
4: Lintunganay.
3: Nabautismuhan siya. Ug ang iyahang nabautismuhan siya kauban sa iyang panimalay. Apil po yan ng panimalay. Dayon, kanamo nangamuyo siya ng ingon. Kung mo inyong paghuna-huna, nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Bot pasabot nga sa iyang pagkamasimbahon kani anto, dili dito sa tinuod nga magtotoo ato. Busa ang pagkatinuod nga magtotoo, dili itong hinimbahon, dili gina, mo ibasihan mga iksoon. Muna nga karon atong inugang, kaya nakahisugot man ta ato nga susunod, ato pagyaning punaan o gamay, tungod kay kanang mga masimbahon gud karon panahon na most karon sa mga tao mga Brad Michael ug Brad Vincent mga gitawag na sila og mga masimbahon mga relihiyoso wala giingon ni Pablo nga nagpabilin sila ng relihiyoso pero wala silang kaila sa tinuon nga gahom na ini ato dang utingkayo ng Biblia ug makita nato ni sa 2 Timoteo mana mga Acts 3 nga nagpabilin sila ng relihiyoso di ba gisgutan diha Brad Michael
4: amen
3: 2 Timoteo ato ang utingkayo ang mulang kasulatan mga igsoon 2 Timoteo Kapitulo 3 atong tanawon kanang giingon diha nga nagpabilin silang mga relihiyoso
4: apan ang himakak sa gahom
3: apan ang panghimakak sila sa gahom okay 3:5 atras sa 4%
1: mabudhion madalion
3: no yon
1: tigpaburot
3: kana
1: nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon
3: no yon
1: nga nagbaton sa dagway sa tinuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini.
3: Oh, there is a version akong gigamit, ingon dere. Sa 5, nagpabilin silang relihiyoso. Apan gisilikway nila ang matuod ni gahom niini. Likay kining mga tawhana. Usa kaning sa gingon Pablo, nagpabilin silang relihiyoso. Unsa man ang relihiyoso? Lahi man ang Kristohanon, Brad Michael og relihiyoso. Kay kanang relihiyoso, devoted sila sa rules and regulations sa ilang simbahan. Muna ito ang relihiyoso. Mga devoted. Kung sa mga rules and regulations sa ilahang relihiyon. Muna yung relihiyoso ba? Nagpabilin sila ng relihiyoso. Muna yung mga tao, mga masimbahon.
0: Ngayon din bro, merong nga kanay mo amurag katunang kung alakin ni EPS din eh.
3: Hindi padayag version to.
0: Magpakaaron ing nun sila nga Diyos nun.
3: Kana ba?
0: Apan isalikway nila ang gahom sa Diyos.
3: Kana may grabe?
0: Likay ang mga tao nga sama kanila.
3: Oh, religyoso, meaning nga nagpa ila sila nga. Pag Diyos nun ba kayo?
0: Naganin ba Romer na nagatubang inig makaagig simbahan Romer?
3: Yes.
0: Da, kuros yun.
3: Kana?
0: Pag-agig simbahan.
3: Example lang ng religyoso Bert Michael, kana bang panalit, ibutang na to sa simbahan, bugnaw kay kagtingog. Ang Diyos manakanin niyo. Ano ba? Hinay kayo tingog. Pero pag abot tayo sa ilaha, kusog na kaya maningka. Masyagit, magsigit-sagit na yung mabanghag. Religious o na. Kaya huwag bato silang simbahan, butan kayo. Pero pagawas na simbahan, palahubog na yung. Himabay na yung.
0: Mudim-dim pa.
3: O, mga kalibutanong na kayo ang mga panggawi. Muna mga religious o ba? Muna ang ingon niya nga, nagsalikway sa gahom na yun. So, dili madayag ang pagka-Kristohanon sa iyahang kinabuhi kung dili diha aras sa simbahan madayag ang iyahang pagka Dios noon pero pagawas na dili na Dios noon busa kanang mga krisis mga tao mga gitawag manag mga simbahon kinahanglan na sila og kaluwasan mapadayagan sa insakto gyud nga kamatuoran ba mga igsoon kay mostly karon sa mga tao mga kagilaan kanang na kuan na kay naluto na kay sa doktrina sa relihiyon ba
1: kun
3: unsay doktrina nila labanan gyud nila example sa mga doctrines parehat anang si Kristo dili Dios. Ang Biblia nagsulti nga Dios si Kristo. Tungod kay mao may ilang doktrina, Brad Michael, Brad Vincent, mao gina ilang barugan. So mga kana mga masimbahon man ang mga tao. Dayon dili kumpiyansahan. Ngano man tungod kay sa Biblia na ay mga masimbahon dia dibutid sa ilang relihiyon mga kaigsoonan ko. Pero bantay ka, tanawahan, this is size uno. Munang atong gisgutan, nga bisan ang taong masimbahon, relihiyoso, na kinahanglan gihapon siya o kaluwasan. Atong tanawon, this is size uno sa Juan, si Kristo gid maging una na, atong ginong Jesus.
1: Amen. This is size uno, Juan.
3: Yes.
1: Gisulti ko kining tanan.
3: Gisulti ko kining tanan.
1: Kaninyo, aron dili kamu makakaplag o kahigayunan.
3: Kana.
1: Sa pagkahulog, gikan sa pagtuo.
3: Ano man.
1: Kamu ilang palagputon
3: kana
1: gawas sa mga sinaguga
3: tanawan ayon
1: sa pagkatinuod ang panahon mo abot na
3: da
1: nga ang magapatay kaninyo
3: tanawa ra
1: magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pagalagad sa Dios
3: unay labihan kakuyaw
1: padayon
3: kay miingon ang Ginoo dihara kay miingon ang Ginoo nagpasidaan siya sa mga tinun-an nga moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagdahom sila naghimo silag masimbahong pagalagad sa Dios. Mao nay kuyaw kayo. Hinimba, masimbahon, relihiyoso tanawan pero bantay ka na kay mo patay. Mo patay. Mao nay bantayanan. Busa dili ka makagaranti nga ang tawo hinimbahon. Kumpiyansa na kay

0: piansa na ka kay abi nimo Dios no na, pero ang Biblia gasulti nga ang magpatay kaninyo maghunahuna nga sila nag naghimog usa ka masimbahong pag-alagad sa Dios. Mo lay bantayanan mo sa ato ning appeal dire aron ang ato makigalaan karong naminaw diha nga maablihan bang ilahang mga panghunahuna nga dili di ay ikagaranti nga og hinimbahon ka luwas na ka. Og sa termino pa sa relihiyon malangit na ka, no? Mo na mga igsoon ato ning gipasabot aron nga tanang mga tao, makasala man, mamatarong man siya sa kaguling hunahuna, mareligyoso man siya, masimbahon man siya, sa iyahang panghunahuna, ikaw higal lang ikso na kinahanglan din ka o kaluwasan. Si Pablo, atong hisgutan si Pablo, dili masaway sa pagsunod niya sa kining kasuguan ni Moises. Atong tanahon ha, Filipos, Kapitulo 3. Atong tanahon si Pablo, dili gin siya masaway, dili siya mabintahaan. Filipos 3, mga igsoon, ato sang tanaon kung diyo nagpilit niya itong Biblia.
1: Sa 6.
0: Okay.
1: Bahin sa pagkamasibuton.
0: 5 sa.
1: 5, Filipos 3:5. Gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw, gikan sa akong pagkaimugso.
0: Kada yun?
1: Sa kaliwatan ako ni Israel.
0: Da.
1: Sa banay ni Binhamin.
0: Kana.
1: Hebrewanon nga natawag mga Hebrewanon.
0: Pure yun. Da yun?
1: Bahin sa kasuguan Parisiyo.
0: Bahin sa kasuguan Parisiyo siya.
1: Hmm.
0: Nga kanang Parisiyo, habog kayo na nga katungdanan sa Judaism religion. Da yun?
1: Bahin sa pagkamasibuton.
0: Kana.
1: Magluluto sa iglesia.
0: Kada yun?
1: Bahin sa pagkamatarong nga pinasikad sa kasuguan,
0: kana,
1: dili masaway.
0: Kato siya, dili masaway sa iyang pagsunod sa Judaism religion, nga ang ilahang gifalo mga isun mo ang kasuguan ni Moises, grabe siya sa ka-istrikto, grabe siya ka-higpit nga masunod, di good siya masaway. Sa laktod nga pagkasulti, si Pablo religioso, si Pablo masimbahon kayo mga isun, pero atong tanawon ang iyang record mga kaigsunan. Atong tanawon ang buhat Kapitulo City. Kato, masimbahon mong kita si Pablo. Masibuton kayo sa iyahang relihiyon. Atong tanawon ang buhat Kapitulo City, versikulo 58.
1: Og ilang giabog siya sa gawas sa syudad.
0: Si Esteban na, dayon.
1: Og ilang gipanagbato siya.
0: Padayon.
1: Og ang mga saksi nangit sa ilang mga kupo.
0: Padayon.
1: Ngadto sa tilan sa usa ka lalaking batan-on
0: nga
1: ginganlan si Saulo.
0: Sa isinta, largo sa isinta.
1: Sa isinta og siya miluhod og misinggit.
0: Si Esteban na.
1: Sama kusog nga tingog nga nag-ingon.
0: Padayon.
1: Ginoo. Dili mo unta sila pagsang-atan niining sala.
0: Kana.
1: Salaa.
0: Niining salaa.
1: Og sa nakasulti na siya niini, siya namatay.
0: Otso uno,
1: og si Saulo mayoyon nga pagapat yun si Esteban.
0: Kana. Si Pablo masibuton, masibahon, dili masaway sa pagsunod sa kasuguan ni Moises, mga kaigsaunan ko. Masimbahon si Pablo. Pero ang pagpatay ni Esteban, giyuyunan niya.
2: Pero masimbahon siya.
0: Giyuyunan niya ang pagpatay ni Esteban, o sa kataong matarong, way sala, atubangan sa Ginoo, walay nahimong sala, kakadaot sa katilingban, gibato. Pero sa singgit ni Esteban, Ginoo, ayaw, pasailuan sila na ining sala. Sala, itong ibuhat, kikipatay man ni Esteban, nga igo lang nahimatuot sa pulong sa Ginoo. Dayon, ang pagpatay ni Esteban, giyuyunan ni Pablo. Na si Pablo, Parisyo, namo na nga ang kaning hinimbahon ay huwag kumpiyansa na abutan ka na hinimbahon ayaw mupatay ng hinimbahon Biblia na mupatay ng hinimbahon
2: pero ano ba meron kay kanisari pa kamo continue kanang iyon mo ba nga manimba ba murag makailad noon na bro meron kung ano no
0: yes
2: kung mura itanaw ni mo murag
0: makalipat
2: makalipat noon kay simba ko dya o sa lain pa tong sinultian nagdalag Biblia tarong yun eh
0: tarong yun
2: nagdalag Biblia o malipat na pero naigin Pablo dire sa klusas bro meron ba Kolosas 3:18 ba? Ningon Pablo rin ang termino bro, Bernie, yung pagsulti nga. Ayaw tuguti, nga adunay manikas ka ninyo.
0: Kana.
2: Manikas din na sila, matikasan ka ba kung malipat ka na?
0: Yes.
2: Ayaw tuguti nga adunay manikas ka ninyo, pinaagi sa iyang kinabubotong pagpulupahiubos. O pagsimbag mga manulunda, pagsimbao, mga manulunda, sa pagbarog niya diya sa iyang mga pananawon, nga sa walay katarungan, nagapasigarbo tungod sa iyang unod-nun nga mga panghunahunaaw. Unod-nun, dito bro, Mer.
0: Tinood.
2: O, dayon ko.
0: Makalipat na.
2: Oo, makalipat. Padayon, bro,
0: Mer. Sa atong tanawan, si Pablo kay batid ba to siya sa kasuguan, matarong, ang pinasikan sa kasuguan, digid masaway. Sa iyang hunahuna, nag-alaga, naging siya sa ginawa to. Pero atong basahon daw ang 26:15 mga iksoon. Kaning panahon nga, nagpakita na ang Ginoong Pablo.
1: Amen. Buhat 26, versikulo 15.
0: Yes.
1: Og nang

0: tana ako.
1: Hmm.
0: Kinsa ka ba Ginoo?
1: Kinsa ka ba Ginoo kay gisidlakan naman sa Ginoan eh, panayon?
0: Og ang Ginoo mitubag.
1: Yes.
0: Ako mao si Jesus nga imong ginalutos.
1: Kana, nayon.
0: Apan bumangon ka og tumindog ka.
1: Nayon.
0: Ay mitong nga ako karon kanimo, alang niining maong toyo.
1: Tanawa.
0: Sa pagturlo kanimo, sa pag-alagad og pagpanghimatuod sa mga butang nga niini.
1: O hunong sa? Gingon sa disayas, apan bumangon ka og tumindog ka, kay mitong ha ako karon kanimo, alang niining maong toyo. Sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad.
0: Amen.
1: Si Pablo sa Judaism religion nag-alagad sa Dios, masibuton sa Dios. Pero pagtungha sa Ginoo niya, dili na siya mitungha ako kanimo aron pagtudlo kanimo sa pag-alagad. Si Pablo ato bang sa Ginoo pa mag-alagad. Pero ang iyang expectation, grabe na siya kapag mag-alagad. Hingpit gud di masaway.
2: Masaway gud.
1: Yes, pero pagtungha sa Ginoo, may tungha ako karon kanimo alang ni nimong toyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad. Busa si Pablo ana panahon na wa dili valid ang iyang mga pag-alagad sa Ginoo. Pero ang iyang expectation, nadili na siya masaway sa iyang pag-alagad. Muna nga, ikaduha, og pagpanghimatuod sa mga butangan ni ini, nakita mo ako. But pasabot nga sa iyang pagka-relihiyoso, wa niya makita ang Ginoo dito. Kaya nakitaan pa niyang Ginoo, di na mutungha ang Ginoo niya dito sa Dalans, Damasco. Muna mga iksoon nga, kanang naas relihiyon, kanang pagkamasimbahon, dili na mo'y makagarantiya nga wala na tayo magkinahanglag kaluwasan. Si Pablo, masibuton ka ay, pamatiyon pa ng mga katungging gilotos niyang Iglesia, gilotos niya mga Kristohanon. Pero ang lakto din nga pagkasulti, wa siya mag-alagad sa Ginoo na yun, wa po siya makakita sa Ginoo yun. Padayon, Father Vincent? Sa The City.
0: The City. Nga nag magapaling kawas ako kanimo, gikan sa mga tao o sa mga hintil.
1: Oh, dihara. Busa, si Pablo, mga iksyon, klaro kayo, nga sa iyang standing sa una nga naapa siya sa relihiyon, baka yung sona, wala gud siya ay Ginoo nga na sinati. Wala siya Kristo nga sinati sa iyang kinabuhi. Busa ang dako kay nga assurance gud sa usa ka tawo kana gyung makabaton siya og Kristo sa iyang kinabuhi. Si Pablo dibutid.
0: Dibutid.
1: Sa iyang pagpangalagan.
0: Si Pablo, sa Pablo, sa ulo pa siya, gabi gud, bisan pa siya ang pagkabatanon, Brother Mer.
1: Yes,
0: tinawa. Kay tanang nasa Jerusalem, mga Hudyo, nasayod yun kung unsa iyang pagkinabuhi.
1: Oo, oh, tinoon.
0: Kanang giingon diya sa Buhat 26:4 na ang mga Hudyo nasayod kung giunsa. Subot pasabot nga si sa ulo, pertig yun yung pagkamasimbahon.
1: Tinoon.
0: Tanang tao sa Jerusalem, witness.
1: No? At kung, basahon.
0: Basahon.
1: Yun sa kos pagkinabuhi, sukad pa sa akong kabatanon.
0: Na?
1: Sukad pa sa sinugdan diya sa akong kagalingong nasod og sa Jerusalem. Kini nahibaluan na sa tanang mga Hudyo. Ilan ang nahibaluan sunod sa taas nga panahon. Kung ikahimuot palang unta nila ang pagtugan ini, nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa itong tinuuhan, ako nagkinabuhi nga usa ka Parisyo. Grabe istrikto kayo siya.
0: Istrikto gina siya.
1: Nagkinabuhi nga istrikto kayo sa ilahang tinuuhan. Ga-expect siya, Brother Vincent, nga nagalagad siya sa Diyos.
0: Tinuod.
1: Pero wa man na ito ibalik sa Ginoo. Ay, dili ba balik?
0: Oo.
1: Dili balik ang iyahang pag-alagad ay sa Ginoo. Muna mga iksoon, nga kanang mga kaingon na Brother Vincent, niya kanilang naging pagkahinimbaho. Namo kayo mga tao, Brother Vincent, muna nga itong giapil. Noon kinamay mga tao, God, nga, maingon ba nga ahinimbahon mo ko?
0: Hinimbahon kayo.
1: Kamu mag-ampo mo sa isang kasimana.
0: Maingon pag lupigan pa muna ko.
1: Alam yun, tinuod na. Noon kay ilahabang muna pag-gikupta nila nga assurance na nila, kanang ilang pagkahinimbahon. Pero sa Biblia, grabe yun, si Pablo, grabe kayo, stricto kayo, na nagsunod sa ilahang
2: pagsimba na ito.
1: O, pagsimba na to. Pero, kung mabasa ka si Timoteo, si Agid mismo kaingon, nga katuday ang gibuhat na, yun sa man to, unang Timoteo, ono, okay, 12, Brad Vincent.
0: Unang Timoteo, versikulo 1-12,
1: kana,
0: nagingon, kang Kristo Isos nga atong Ginoo
1: kana
0: kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on.
1: Oh.
0: Ako mapasalamaton kay ako iya man nga giilang nga kasaligan nga tungod ni ana ako iyang gitudlo sa pagkaministro.
1: Padayon
0: bisan pa nga kaniadto
1: kunong sa yung sa bisan pa nga kaniadto nagpasabot sa iyang daan nga kinabuhi kaniadto no katong iyang pagkahinimbahon pagareliyoso wanang mingon sa bisan pa kaniadto dayon.
0: Siya akong gipasipalahan o gilutos.
1: Yun sa mong pagpasipala, paglutos na yun.
0: O gipakaulawan.
1: Kulawan pa yun.
0: Apan ako iyang gikaloyan.
1: Nga naman.
0: Tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo.
1: Pagkapaita.
0: gibuhat kog kato nga wala nako hisabti.
1: Pero ang iyang expectation nga naghimo na gyud siya pag-alagad sa Ginoo. Istrikto pa gani kayo ang iyang pagbantay sa kasuguan sa pundok sa Parisi. Pero sa gingon niya, apan ako iyang gikaloyan tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo. Sa to pa ang iyang gibuhat kaniadto, ilabyan siya ka masimbahon tungod sa iyang pagkadibutid pangayksoon basta naay laing mag himo grupo. Basta naay grupo nga magwali iya na ang lutoson. Lutoson niya. Muna nahitabo sa mga unang Kristohanon, gilutos ni Saulo, kon Pablo. Pero, ang iyahang una-una, nga masimbahon siya, nag-alagad siya sa Ginoo, dili siya masaway, mag-iskot ang kasaguan, wala na ibili sa Ginoo. Kalingan man siya, nahimo ko ka to sa akong pagkawalay pagtuo. Basta dili na ito mo ay basihan, nga, kwa na siya.
2: Nagsimba na, pero dili pagtuo.
1: Oo, oh, nagsimba na to siya, pero wala na siya pagtuo ni Kristo atong mga panahon. Mauna mga higalang kayo sa unan, klaruhan na karon sa imong gibarugan, kay naghanbiya kayo yun karon mga katawhan nga hilabihan kahinimpahon, religyoso kayo. Ganit kung imuhang tandogon ang ilang doktrina sa reliyon, mahayblad pagway swerte brother Kel. Okay, naatay na sugatan na nga ato ang gipasabot siya sa doktrina sa iyang reliyong gibarugan. Nasuko man hinoon tungod kay dili gid sila buot nga tandogo na ilang doktrina. Inana sila kadibuti, inana sila kareligyoso, inana sila mulaban sa ilang doktrina sa relihiyon mga kaglan o kaigsoonan. Pero unsay gingon ni Pablo, kay si Pablo number one man gyung mulaban sa doktrina sa relihiyon. Pero ingon siya, nabuhat ko kadto tungod sa akong pagkawalay pagtuo. Wa di ay si pagtuo ato yung gibuhat.
2: Sakit ta kay pamatiyon na bro mer kung
1: tinuod
2: dili ta man idawaton bro mer. Sakit ta minaon kay
1: kana
2: tawagon taman lang na bro mer og bali na bina kong luhod-luhod ato paingon sa among simbahan nga paknot pagan ining tuhod og niluhod kumahimo maglakaw pagikan sa ganghaan taman jud sa altar
1: ana
2: unya wa dayto pagtuo
1: wala pagtuo daghan man ang karon sa palibot ko dili na to pagunsa kun dili pa musulti ta tuma sumala sa atong naobserbaran. Karon mga kaigalaan daghan kay sa palibot mga gitawag nga dibuto ana man dibuto magpasan sa ilang mga patron. Panahon nga naay mga
2: sa
1: diha nga mga festival nila. Grabe gyud
2: magkonsisok
1: magayo.
2: Siya nga pagkalagad.
1: Oh, pero wala'y bili ato mga sa Ginoo. Mo na Albert Michael nga maabot ang panahon sa Mateo City ba nga daghang magtawag na kong Ginoo Ginoo. Pero mingon na Ginoo ambot tagahamo ko ilan ninyo.
2: Kinsa 21 oh, City 21 bro. Ato na kuan kay apil man siya sa atong topic.
1: Apil man siya sa atong topic.
2: Oh.
0: Dili ang tanang magaingon kanako.
1: Yes.
0: Ginoo Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit.
1: Oh.
0: Kundili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga anaa sa langit.
1: Sa mo na yun, Albert Michael.
2: Bot ba'y pasabot mo, bro, mer kanang punto nga imong release nga versikulo nga kung lika to lang nagtuman, bot niyo pasabot bisang pag nagsimba, basta ang proseso, wala gisugo sa Ginoo.
1: Yes.
2: Bot niyo pasabot nga dili na counted at tumang sa Ginoo.
1: Dili get counted.
2: Oh.
1: Maugin na yung lintungan na yun niya.
2: Oh.
1: Digid na counted mga egsoon. Ato mandungaga na sa Marcos size, ah, city. City size, man.
0: City size.
1: Og sa city.
0: Og siya miingon kanila, mayo gayod ni Isayas, ang pagkahimo sa propesiya,
1: tana.
0: Mahitungod kaninyo mga maot.
1: Tanawa.
0: Sumala sa nisulat nga nagaingon.
1: Maot na no?
0: Kining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil.
1: Nagpasidungog ko na. Ginoo?
2: Simba lagi.
1: Nagsimba na yun.
0: Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing.
1: Ilang kasing-kasing, wala dahil din si Ginoo. Layo din ay kayo. O, mama nang, muingon na lang ng anak ba nga, ah, darilan ta simbahan po yun pa. Nga naman dong? Ah, dari simbahan, Diyos nun nga,
0: Diyos nun kayo.
1: Sa balay nga perti man imong isuga.
0: Isuga.
1: Mawa na ba? Nagpasidungog sa ba ra. Pero ang ilang kasing-kasing layo na kay Ginoo. Manayon?
0: Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako.
1: Nada yung mga pagsimba nga kawang. Mawa na si Pablo sa iyang pagkahinimbahon. Kawang na ito. Kaya wala na si pagtuwa ito ay. Manayon?
0: Sanglit sa ilang pagpanudlo.
1: Kana?
0: Ilang mga gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao.
1: Busa looy kayo tungod kay dili na siya assurance nga kung hinimbahon ka sa imuhang relihiyon, hinimbahon ka sa Ginoo, dibutid ka diha, sure na gid ka nga kahimutan ka sa Ginoo dili. Tungod kay si Pablo lagi atong basihan, si Lydia, si Pablo, si Cornelio, mo na mga good example para anak mga igsoon hinimbahon kayo pero wa day bili ang ilang imuhan.
0: Tinuod.
1: Kay si Cornelio bisag naghatag nagdahan limos masimbaw nagampo kanunay pero gipatuan mi gis Pedro kay naa ni Pedro ang mga pulong nga makaluwas niya og sa iyang tibok panimalay. Si Lydia masimbahon, pero yang kasing-kasing giablihan sa Ginoo. Mot pasabot ang kasing-kasing sirado di ay. Si Pablo himbahon, pero
2: way pagtuo.
1: Way pagtuo. Wa dai say pagtuo.
2: Si Cornelio manghatagon masimbahon pero wa maluwas.
1: Wa maluwas. Manang higalag igsuon atong ipadayon tong katong si Timoteo Brad Vincent.
2: Malandungan na.
1: 2 Timoteo 1:14
0: nag-ingon, pinagi sa Espiritu
1: Santo. Ah, isa. Ibalik sa 13.
0: 13? Sundon mo ang hulalanan.
1: Ah, dili, dili. 1 Timoteo 1:13.
0: Amen. 1 Timoteo 1:13.
1: Ninainindot kayo nga punto niya.
0: Bisan pa nga kaniadto.
1: Yes.
0: Siya akong gipasipalahan.
1: Dayon.
0: O gilutos.
1: Kana.
0: O gipakaulawan.
1: O.
0: Apan ako iyang gikaloyan.
1: O dayon.
0: Tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo.
1: Why pagtuo?
0: Gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti.
1: Kuyaw kayo. Kuyaw kayo, Brad Michael. Tungod kay hinimbaho na kayo, nagtuo sila, naghimo sila usa ka ba simbahong pag-alagad sa Ginoo, para yan na magpasan-pasan ka para mga pista-pista ba. Pasan-pasan sa ilang mga patron unsa padiha. Grabe gyud kayo. Pero kung sa dito, gibuhat ko kadto nga tungod sa akong pagkawalay pagtuo dayon. Gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti. Kuyaw kayo nang wa kay pagtuo nya katuo kag hinimbahon ka, then nagbuhat ka nga wala nimo masabti.
0: Kani brado, kani. Bisan tuod nga kaniadto, nagsulti ako og daotan bato kaniya.
1: Ano yon?
0: Gawas pa ni ana, gilutos ko ang ipakaulawan.
1: Ja.
0: Ang mga nagtuo kaniya.
1: Tanawa.
0: Apan gikaloyan ako sa Dios, kay wala pa man ako motuo kaniadto.
1: Kana
0: busa wala ako masayod kun unsa ang akong gibuhat.
1: Kuyaw kayo kay hinimbahon pero wa kasabot mo unsa na ilang gibuhat.
0: Oo.
1: Daghan karon. Unay og pangutan-on. Sa man ang gibuhat, ambot aray, sunsuno ka rin.
0: Wala kasabot.
1: Wala kasabot ugod sa ilang gibuhat. Kano man, wala may pagtuogod. Pero sa 14, na yung advantage kayo niya.
0: Mm, amen. 14, ug alang kanako,
1: kana,
0: ang grasya sa atong Ginoo.
1: Amen.
0: Nag-awas uban ang pagtuo,
1: kana,
0: ug ang gugma nga anakang Kristo
1: Isos. Hallelujah. Pagkanindot na kayo mga ikson, si Pablo sa iyang pagkaway pagtuo, pero gibuhat niya itong awa niya masabti, katong gilotos niya ang mga Kristohanon.
0: Mm.
1: Pero yun siya, apanalang nako ang grasya sa itong Ginoo, nag-awas.
2: Sa 15, bro, Mer.
1: Ban ang pagtuo.
2: Tanawa, sa terminong Pablo, alang anang mga ingon ana.
1: 15.
0: Kasaligan o takos pagadawaton.
1: Kana.
0: Sa bugos ang ginaingon.
1: Tanawa.
0: Nga si Kristo Isus, mianhi sa kalibutan.
1: Mianhi siya, nagunsa man siya.
0: Aron sa pagluwas sa mga makasasala.
2: Yes.
0: Og ako mao ang labaw sa mga makasala.
2: Amen.
1: Busa katong pangsyona, busa pag sa kinimbahon, iya dito sa sala tanan. O iya sala. Busa kay galanog kay igsoon na ay mayong balita. Na ikaw karon diha ay lang po kay kadismaya aning amuang pagsulti. Tungod kay ang Ginoo naghatag man paghigayon.
2: Amen.
1: No man karon ang amo lang ipaambit mao nga klaruha karon sa imong gibarungan. O ikaw karon sa imong gibarungan, naluwas na ba ka? Nakadawat na ba yung ka og tinuod yun na kinabuhi sa Ginoo ba? Kanang kinabuhi yun nga tinuod yun na kinabuhi sa Ginoo imong nadawat, dili na ka na sa unsoon ra.
2: Tarong ragtarongon.
1: Ang gingon ra ba dari sa 15 brand, sa gipadayag version, gingon dari. Tinuod ang gingon og angayong dawaton og tuuhan sa hingpit. Si Pablo, yung example sa pernuri ang
2: kumulingon. Hindi ikaw galingon.
1: Nga, hinimahon kayo siya, demoted kayo siya, pero gibuhat na ito niya, wala mo na siya pagtuwa to.
2: Mm.
1: Diwa po siya nakasabot sa iyang gibuhat niya ay. Niya, usa na siya kamakasala. Example niya ang kagalingon.
2: Mm.
1: Tinood ang giingon o kangayon na waton o tuuhan sa hingpit.
2: Amen.
1: Nga, may anhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Ako ang labing daotan kanila. Busa mga higalang igsoon si Pablo o sa ka maayong pattern, maayong example, nga bisan sa iyang kadaotan. Pero nakadawat siya o gracias Ginoo. Naluwas siya tungod sa gugma o kaloy sa Ginoo kay siya mo'y number one makasala sa tanang makasala. Busa alang kanimo higala karon, ikaw karon diya, kung gisaway manggali ka sa inyong katilingban, dugoy ka kayo, daotan ka kayo, bad record ka sa inyong barangay, ayaw pagpakawalag paglaob higala igsoon, basta munuulang ka sa Ginoo, ang Ginoo naan niya ang grasya o kaloy gugma nga nag-awas.
2: Amen.
1: Kana, si Pablo, ikaloyan siya. Bisan sa iyang pagkamaksala, siyang pagkadautan, nga naman na, kaya na ang mamang ko'y tawag ka ng panahon na,
2: Brad Michael. Gracia, mga God.
1: Gracia ba? Grace period. Bosa, aron ang tao, kinahanglan maluwas, Ang tanan niya ang mga pagbuhat, tanang paagi niya, moagi gid sa hustong paagi.
2: Proseso gyud.
1: Moagi sa hustong proseso. Kanang diha gid kang Kristo ba nga paagi, Brother Michael?
2: Ken, namugoy usay bro, mer nga ang atong mga suking tigpaminaw, ang ilang pagsimba, ang ilang tanawon katurang naguna nila. Dili na lang kay nila i-base kung ang kanibang imong gi-release nga bersikulo bro, mer ba nga kawang lamang ang ilang pagsimba kanako ba?
1: Yes.
2: Kaning punto bitaw mga suking tigpaminaw nga sanglit ang ilang pagpanudlo, ilang mga ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang mga tao kana ba? Nayusay dili pa susiha po ninyo ang inyo ang apil man siya sa paghinulusol mga suking tigpaminaw. Unya ang paghinulusol man diha bro, mer pagbiya man.
1: Yes, tinon.
2: Pagbiya man asya sa Mateo 4 City. Sa to ba kung biyaan mga suking tigpaminaw, posible gyud nga kung nakita ni mga dili gyud na mao, pinaagi sa ilang mga doktrina kalagdaan nga hinimo lang tao dili basis sa Biblia or sa mga apostoles, pwede ka hawa gyud diha. Mao ni saktong proseso paghinulusol bro, mer.
1: Tinon.
2: Mao nang nining mga panahon na pinaagi kusog sa Ginoo sa tabang pinaagi sa Biblia sa pulong sa Dios. Doon natin kaagian o doon natin saktong proseso or hanay nga mga pamaagi sa unsang pamaagi nga mahimo ta makasunod sa Ginoo.
1: Kana
2: pagtulon na to mga pamaagi sa pag-alaga diya sa inyo ang bundok, kung natunong ba mismo gan isang ngalan basig ni sangit na. Kana bitaw mga suking tigpaminaw basig karong naakaan ng ang gitong ko sa Ginoo iglesia sa buhat ng simentetes ngalan sila Kristohanon. Nakaroon basig na ay ang inyong ngalan diya mismo gani dili makasulat ang ngalan. Oh, mismo gani sa inyong mga title lang diya, musangit na, samot na ka sa pangisyon, ana. Unya basig doon na mga tawhan ng mga arrangement, ana. So, kanay siya apila sa paghinulusol kaya mga suking tigpaminaw. Mo na giingon rin nga, gipakadoktrina nila ang kalagdan nga himulag tao. Hinimura na sa mga tao, sa mga founder diha, sa mga, mga pangulo ninyo diha. Hinimura na nila, pero dili ka kabasa sa Biblia ngayon, ana, ang pag-alagad sa mga apostolis.
1: Yes.
2: Like, for example, kanang daghan man doon, mga pagkapare, pagkapastor, eskwilahan. Dili ka kabasa sa Biblia, ana. Ngayon, ano yung porma ka ng inyong tigom o saray mo sulti? Kamong tanan, di mo mag-alirong, di mo magpandong. Kana kung naka sa nabilong diya, hinulsulan mo na, biyain ng relihiyo na. Kay maunay haom, kita magpasibo mang kuto sa kasulatan mga suing tigpaminaw, tanawa. At itong dugangan ni kay, mag-continue na turun kay bro, mer, mo ato naman ka sa paghinulsul, arumahin mong maluwas, sa dili pa, sa dili pa dito mo abante, bisan pag simba, atong duwang nag-prasis, simba ka din, wala sugwa sa Ginoo. Yes. Sa panahon ni Cain, bro, mer, nakita namin doon sa Ginoo ang pamaagi, bisan pag ni Cain o ni Abel, bro, bin, atong duwang basahon. Sa Genesis chapter 4, verse 3, sugod. Si Cain o si Abel, puro sila nagsimba, naghalad sila, pero nasakpa namin doon sa Ginoo ang kasing-kasing ni Cain. Oh, tanawa gani.
0: 3
2: sugod.
0: 3. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain, nagdala gikan sa mga abot sa yuta, usa kahalad kang Jehova. Og si Abel nagdala usab sa mga panganay, sa iyang mga karnero, og sa mga matambok nini, og gitamod ni Jehova si Abel. Og ang iyang halad, apan kang Cain og sa iyang halad, wala siya pagtamod. Og nangisug si Cain sa ilabihan gayod og nangilad ang iyang panagway.
2: Sa to pa nasakpan na ang sa Ginoo mga suhing tigpaminaw nga bisan pag pagsimba naman to, porma naman to pagsimba bro mer. Yes. Kaya paghalad. Pero nasakpan naman sa Ginoo daan ang ilang kasing-kasing ni Cain. Nga doon na siya ay tinago ba nga dili maayo sa iyang kasing-kasing. Mao nang sa panahon ang nila ang halad ni Abel mao igi kung gidawat sa Ginoo. To kay ang target sa Ginoo kasing-kasing manggod.
1: Tinawon.
2: Oh, mamuwi nakitan bisag unsa na turong kanindot tan-aon basta wala na mahasubay sa Biblia pamaagi apil sa paghinulsol.
1: Yes.
2: Levitico 3:1. Jis, bersikulo 1. Ang pagsimba nga wala gisugo sa Ginoo pasabot ang inyong function or purpose pagsimba diha sa inyo ang gibarugan karon og wala gyud na mas ma masunod sa mga apostolis o sa mga sugo sa atong Ginoong Hesus Kristo sa tudlo nila Apostol Pablo ano ingin na siya kauntin
0: Levitico 3:1
2: tanawa ng kahimtang kanana ang kahimtang sa naghala diha sa Levitico 10
0: versikulo 1
2: sa kahimtang ni Nadab o ni Abiyo nga wala sila sugua sa pagkatuang kalayo nga ilang gisunog bro mayor gigamit. Yes. Dili sugo si Ginoo
1: dili sa halaran
2: dili sa halaran
0: o ang mga anak nga lalaki ni Aaron si Nadab o si Abiu ang tagsa-tagsa kanila mikuha sa iyang insinsaryo o gibutangan nila o kalayo kini. O ang ibabaw niini gibutangan nila o insinso. O nanaghalad sila sa tubangan ni Jehova sa lain nga kalayo.
2: Sa lain kalayo.
0: Nga wala gayud niya ikasugo kanila.
2: Ug
0: may migula nga kalayo gikan sa tubangan ni Juba nga milamoy kanila ug nangamatay sila sa tubangan ni Juba.
2: Kuya una. Ang gigamit sa pagsunog nila lain nga kalayo. O nya katunga kalayo wala gisugo sa Ginoo. Pagsimba man gihapon to. Relate man to pagsimba mao nang ang Ginoo sa panahon nila nangamatay lang duha kinasuko ang Ginoo. Nagpasabot mga suhing tigpaminaw kay kanina abot man ito sa pagsimba ni Bromer.
1: Yes.
2: Apil gyapon apay nulsulan. Kung nakita ninyo sa inyong grupo karon ikaw karon nga naa na minaw daw murag tinuod ang imong gibarugan kay naglag Biblia pero gani ang pagsabot las nga bersikulo akong balik ni Bromer sa na pamatay panahon gamay. Kung dili gani imao ang pamaagi diha dili pinasika sa Biblia biblical tuod pero ang pagsabot pagpadapat dili imao sayop gyud. Masayop gyud na diha 22 Mateo kapitulo 22 Brobins bersikulo 29 sugod aw sa 30 lang.
0: Bay ay 30 sugod.
2: Ah 29.
0: Apan kanila mitubag si Jesus nga nagingon nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan.
1: Yes.
0: O sa gahum sa Dios.
2: Amen. Ang sayop di ang mga suking tigpaminaw basta dili biblical dili masabtan ang kasulatan dili makasabot sa kasulatan o sa gahum sa Dios diha nang sayop. Nangasayop ang tao ni atong panahon na tungkol kay wa sila kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Dahil mga panahon ato makitaan dahol na mga Ibrumer.
1: Tinawon.
2: Agatong mga dahol kaayo, simbag yun. Muingon pa nga, padayon lang mo diha, padayon lang pun midire kay maura man ginuha atong gilagaran.
1: Maura ginuha.
2: Oh, pero ang pamaagi ninyo, dili mao. Dili subay sa Biblia. Yes. Ah, hinulsulan gyapon siya mga suwing tigpaminaw. Na ikaw karon diha, paniid-tiid na. Kung imong gibarugan, ikaw karon nga naminaw.
1: Tinawon.
2: Kung imong gibarugan, yes. Paniid-tiid na diha. Kung ang imong gibarugan, uy, murag lahi man, di man subay sa Biblia. Una sa tan, basa po nyo ng Biblia. Di kay inyong basahon katong, usana, dim, usana, katuang mga basahon nga, kito to ang gamitong kasagalan ng encyclopedia, usana? Ang inyong basahon katong po encyclopedia, nga encyclopedia.
1: Mga history.
2: Mga history. Naayo bang mga history di, hindi mo nalagtaw, aron pagbungkag sa Biblia, hindi din ama, oh. Oh, busa, salamat og dayon ang Ginoo, ikaw karon nga naminaw, pamalandungan na ng imo ang gibarugan diha aron basig pabilin na gyapon ka diha unya si Kristo diha dili Dios unya si Kristo may nagpakamatay lang sa sala. Nalisod na si Kristo taura.
1: Yes.
2: Oh, naa karon nagpadayon diha pero naapon may founder nga tawo mooy magbuot ninyo ang mga pamaagi dili biblical ah, hawa na diha. Kay wala kay assurance kaluwasan diha, Bromer.
1: Amen. Una nga karong panahon na higal lang igsuon, importante kayo nga masiguro na to ang atong kaluwasan.
2: Kana.
3: Amen.
1: Kani-kani atong lawas, kung daan ka na yung mga medyo lugar-lugar karong panahon na, musulod dahil sila mga insurance, di ba, Brad Vincent? Okay, pa-insure din lawas para hindi mamatay na. Nailungon.
0: Na, kompleto na.
1: Tanan, kompleto na tanan.
3: How much more?
1: Oo. Oh, pero ang wala kayo na to, magka-plugging ang sikreto. Na nadi ay gitawag nga assurance ba sa ato ang
0: kana.
1: Espirtuhanong nga bahin.
0: Oo.
1: Ato ang kalag. Kaya muna, importante, ang lawas rin na siguro, pero ang ato ang kalag, walay siguro.
2: Amen.
1: So, karong panahon na mo, atong hatagan o pagtagad mga igsoon, ato ang gipaila, kaganina mga igsoon nga, ang tao na kinahanglang yun sa kaluwasan. Ang kaluwasan sa Ginoo ay pili.
0: Amen.
1: Bisan pa sa mga makasala, itong mga daotan na kaayo at tubangan sa katilingban.
0: Mm.
1: O bisan pa niya itong mga gaila silang kagaliyong matarong. Kaya ito nang isa-isay nga, bisan pag itong taong matarong, kauna-una nga matarong siya, at ba nga sa Ginoo, kaya huwag mo ngayon matarong bisan usa. Di magkakayon yung matarong ko. Matarong pa ko ni Brad. Ano, matarong pa ko. Dili man. Kay, huwag may matarong. Kung mag-isikot ang sala, ingon si Pablo, ang tanan na inalong mag-git sa sala. Mm-hmm. Mahodyo man siya o dili. Munang sa chapter 3, verse 10, ingon diha mga igsoon, kay way usang nagbuhat og matarong. Wala gid bisan usa.
0: Mm.
1: Sa katong gauna-una nga matarong sila, absolto sila ning kaluwasan, dili na mao. Dahil kato po mga tao nga hinimbahon, relihiyoso, ayaw mo pag-una-una higala nga mo'y apil aning kaluwasan. Kaya nga naman, kamo hinoon mo'y lisod kayong luwason. Kaya nga naman, naaman may katarungan yun. Nimbahon ko, relihiyoso ko, nagdala kong kapilya, wala mo na, nagdala kong GSK, o sa ba niya? Wala higala ang igsoon, kini karon tong higsgutan mo na yung mga paagi aron unsaon nga ang tao makabaton gyud og kasiguruhan sa kaluwasan. Unang-una kini ato ang pagtuo tong higsgutan ning pagtuo mga igsoon Hebrehanon 11:6 e mao man gyud nga gikinahanglan sa tao.
2: Di makahimo.
1: Oh, kana.
0: Hebrewanon 11:6.
1: Dayon.
0: Ug kun walay pagtuo,
1: ug kun walay pagtuo,
0: dili gayud mahimo ang pagpaymuot kaniya.
1: Kana.
0: Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios,
1: yes,
0: kinahanglan magatuo sa iyang pagkanaa.
1: Kana.
0: Ug nga siya magabalos ras sa mga magpangita kaniya.
1: Oh, busa unang-una ang gikanala kani pagtuo.
0: Amen.
1: Nagtuo ta nga kaning naas mga sickness relihiyon na himalo pud sa lana bird by kill.
0: Mm.
1: Pero ato lang paminawa lang yo ang itong anay ani atong programa higala igsuon.
0: Amen.
1: Ug kay ang ingon sa Biblia kun wala gani pagtuo, dili gid mahimo nga makapahimo sa Ginoo. Kay ang Ginoo gud nakinahanglan mag pagtuo na to, atong tuuhan ba ang iyang pagkanaa? Unang-una na tuuhan dayon. Unsa man ay tuuhan? Gyud sa hingpit. Katong gibasa na to ganina Brad Michael katong unang Timothy 1:15.
0: Mm.
1: Kinahanglan atong tuuhan dawaton gyud og tuuhan sa hingpit. Mao nay patuuhan gyud. Okay.
0: Unang Timothy 1:15.
1: 1:15.
0: Kasaligan og tapos pagadawaton.
1: Pagadawaton sa ubang hubad na kasaligan og angay yung tuuhan sa hingpit.
0: Amen.
1: Mao nay tuuhan sa hingpit. Ngaon sa man?
0: Og sa bugos ang ginaingon nga si Kristo Hesus,
1: Kristo Hesus
0: miani sa kalibutan.
1: Miani sa kalibutan
0: aron sa pagluwas sa mga makasala.
1: Aron pagluwas sa mga kasala.
0: Og ako mao ang labaw sa mga makasala.
1: Sa mao nay unang-una kanang pagtuog kinahanglan. Naa may mga tawo karon relihiyoso pero kung hisgutan nimo si Kristo miani aron pagluwas sa mga tawo kasala. Dibos na matuwa na.
0: Mm.
1: Binuang mo na para nila.
2: Para nga binuang.
1: Oh, busa mo na ituuhan na ito sa hingpit kasi Kristo minganhi anong pagluwas sa mga kasala.
2: Mm.
1: Kaya kung kay pagtuo na, hindi ka mahimo nga maluwas. Kaya mo man na yung usang requirements yung kinahanglan, kanang pagtuo ba? Nato, tinuod nga pagtuo. Busa, gisigutan na ni Pablo sa 2 Timothy 1:5. Nga kinahanglan ka ng tinuod yun nga pagtuo.
0: Amen.
1: Mga man ay tinuod nga pagtuo. Namang yung pagtuo nga. Mutuo kag Diyos. Atuo kag Diyos. Mutuo ka nga si Kristo. May anhi arong pagluwas sa makasala. Di na siya mutuo.
2: Na.
1: Ang Biblia gasulti kinahanglan mutuo ta ni Kristo. Ah, dili man. Dili man mutuo ni Kristo. Mutuo ta sa anak. Ang mutuo sa anak may kinabuhi. Ang Biblia ga-point kanunay nga ang mutuo sa anak may kinabuhi. Nga na yun. Lahi pa po mga tao kay ang tuuhan ang amahan man ang anak ni naman.
2: Mm. Sa kabalo nga dili makaadto sa amahan kun ipinagi sa anak.
1: Oh, mao na nga naay giingon dia nga tinuod gid nga pagtuo ba.
0: Amen.
1: Basta ang tinuod nga pagtuo nag-refer na sa atong pagtuo gid ni Kristo.
0: Amen.
1: Og sa iyahang buhat dito sa cross atong basahon, Brad.
0: Una at ikaduhan Timoteo 1:5. Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo.
1: Ano ba? Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo. Kay kanang tinuod nga pagtuo mo ay pagtuo nga makaluwas.
0: Amen.
1: Kanang pagtuo na to kang Kristo mo ay tinuod nga pagtuo.
0: Mm.
1: Daghang natuo karong Dios pero kung ingkag si Kristo Dios adili. Alanganin ta da dili Dios si Kristo. Ah, wala na, wa na kaluwasan ang inana. Busa sa 16 9 sa Juan, miingon si Juan si ang Ginoo mga igsoon atong tanawon no Juan 16
0: 9.
1: Sa ingon Brian.
0: Mahitungod sa sala.
1: Mahitungod sa sala.
0: Kay sila wala man musalig kanako.
1: Ana, sa banghubad ana may tungod sa sala kay sila wala man mutuo kanako. Usa kanang kanang tawo gani nga dili mutuo ni Kristo.
0: Mm.
1: Nga siya nagpakatawo dayon namatay tungod sa tumang kasala, mga sala mga igsoon. Di sila mutuo ana nga si Kristo Dios nagkumili na sa sala man Michael. Musa ang gingon ni Pablo mahinumdum gani ko sa imong tinuod nga pagtuo.
0: Pagtuo.
1: Pagtuo na kang Kristo.
2: Sa panahon ni Apostol Pablo, Pedro bro, mer, kanang sa 2 Pedro 1:1.
1: Yes.
2: Bro, Vince. Doon naman goy, hamili bro, mer. Sa to pa.
1: Hamili, ang pagtuo.
2: Hamili ang pagtuo.
1: Yes, ka naman.
2: Kaya na siya, ipakasama diha.
1: Oh.
2: Napasabot bro, mer, kung ang ilang pagtuo, mga suling tigpamin ako, ang iyong pagtuo, wala muha umanang giingon ni Pedro diha, dili dyan mo kasakat ang pagtuo.
1: Yes.
2: Kaya dahan naman pagtuo, kaya dahan naman tuo biya ko guwak-wak. Pagtuo man gihapon na. Ang yawa gani bro, mer, ni tuo.
1: Sinoon?
2: Oh. Pareho bro, Vince.
0: Si Simon Pedro, uli po noong apostol ni Jesucristo. Nganha kanila, nga na nagpakadawat sa pagtuo.
1: Yes.
0: Nga sa magkamili sa mua, diya sa paggamatarong sa atong Diyos.
1: Sa mga apostolis. Huwag
0: manuluwas nga si Jesucristo.
1: Yes.
2: Parirag pagtuo sa mga apostolis mo, Mer.
1: Ano?
2: Sa paggamatarong, sa strategy o pamaagi, o sa teaching.
1: Ano?
2: Kaniing man si Apostol Pablo nga, ang pagtuo magsumikat sa madungog.
1: Hmm.
2: Nakaroon kay... Sultian imo Biblia, bisag ang Biblia niingon si Kristo Dios, ignon jud imo religious Kristo.
1: Yes, kana.
2: Ang imo ang pamaagi sa pagsimba ug pag-alaga dili mabasa sa Biblia. Dili na tinud pagtuo.
1: Dili na tinud pagtuo.
2: Kani mas Pablo Bromer sa Roma nga ang pagtuo ko na mag-abot pinagis madungog.
1: Mm. Yes.
2: Sa Roma?
3: Roma,
2: Jis, DC. Ay.
1: Roma, Jis, DC City. Tanawin na to.
0: Roma, Jis, DC City. Busa ang pagtuo. Mag-aabot gikan sa madungog.
1: Tanawa.
0: Ug ang madungog mag-aabot pinagi sa pagwali, may tanawa. Tungod kang Kristo.
2: Sa tupad ay, bro, Mir, ang pagtuo, magsumika di ay sa madungog, pinagi kang Kristo. Nakaroon, ug madungog niyong kang Kristo, pinagi mo sa kasulatan.
1: Yes.
2: Sortiano kang kasulatan.
1: Busa ang ingon ni Herbert Michael, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. Ug ang madungog mag-aabot pinagi sa pagwali, may tungod kang Kristo.
2: Pagwali di ay.
1: Daghan mang maingon man ta bata pa ko nagtuo naman ko. Kuya, nganong naabot na bang kag 80 anyos ug magka pa ko maluwas. Mm. Nagtuo naman ta ka ni Kristo nga nagtuo naman mo ta ka nga, sa bata pa.
2: Mm.
1: Namo koy pagtuo ba nga dili mo resulta ka luwas.
2: Kana
1: magtuo kag Dios ato. Magtuo ka nga si Kristo Dios. Adili ta ra yon. Naoy man ka maluwas na.
2: Maluwas.
1: Naay pagtuo nga dili makaluwas. Pero kaning pagtuo ang isgutan ring makaluwas, katuling itawag pa may kitinoon nga pagtuo.
2: Hamili.
1: Hamili nga pagtuo. Usam rin ang pagtuo ha.
2: Sama sa mga apostolis.
1: Pagtuo na nga ipasukad gyud diha kang Kristo. Pinaagi sa pagwali.
2: Wali, Biblia man.
1: Oh yes.
2: Oh.
1: Busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog.
2: Mm.
1: Og ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Mm. Busa ikaw higala karon ug igsoon. Ang ikinahanglan sa Ginoo nimo karon kanang pagtuo niyo niya.
2: Buti pa sa butlo, may clarification lang. Kanang giingon diha nga mag-aabot sa wali gikan kang Kristo. Mudugtong na atong gibasa nato sa 2 Pedro 1:1.
1: Yes.
2: Nga sa maghamili sa amua mga apostolis diha sa pagka-Dios noon. Apil na ang teaching diha.
1: Oh.
2: Pamaagi.
1: Kato si Cornelio masimbahon, naghatag kanon ng limos, mabuon kanon nay.
2: Mm-hmm.
1: Ngano man to siya nga sa iyang gibuhat dili pa magito valid nga luwas na gid siya. Kinahanglan pa mga patuon sa Pedro, patuan ni Pedro. Aron pa walihan pasultihan kayron sa maluwas. Tano man nagbuhat sila ato mga kaigsoonan ko walay Kristo.
2: Walay Kristo, correct.
1: Naa sila pagtuo pero wala nga pasukad kang Kristo.
2: Wala nga pasukad kang Kristo.
1: Mo nang patuan siya kay si Pedro, apostol man ni Kristo, walihan siya mahitungod ni Kristo para motuo siya kang Kristo, diha magsukad ang iyang kaluwasan.
2: Narabay gingon bro, mir ang dili pinasukad sa pagtuo sala.
1: Sala gyud.
2: Unya ang pagtuo diha ra ba kang Kristo.
1: Kana busa ang gingon diri nga pagtuo, kana pagtuo na mag-abot pinaagi sa madungog, ug ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo.
2: Amen.
1: Kana bang mituo ta tungod kay nakadungog ta aning wali mahitungod kang Kristo, kana pagtuo ha man ay makaluwas. Pero ganing igo ra pagtuo nga mutuo ka nga naay Dios, ang yawa nagtuo pon nga naay Dios.
2: Na tinuo jud.
1: Pero kung ingon kag si Kristo Dios, dili na Dios si Kristo kay anak ra gyud, tawo ra gyud. Kana pagtuo ha wala dili gina maka lead ni mga tas kaluwasan. Basta higa lang igsoon, kanyang pagtuod ako pa rin nga topic ko, Brad Michael.
2: Correct.
1: Kadaghan pa kayong mga mutang anak. Anong kinahangla mong kitang mutuo kang Kristo?
2: Mm.
1: Anong diha manggid kang Kristo na ito ipasukan?
2: Mm.
1: Dili man sa amahan, di man kang ala, di man kang unsa diha, nga unsang klase nga pagtuod na ito. Kang Kristo manggid ipasukan, anong diha manggid kang Kristo ipasukan na ito? Maunay ato ang hisgutan sunod ng panahon, Brad
2: Michael. Sige, ato na ang hisgutan sunod, Bro Mer. Dayon, ang atong topic ni mga kong tigpaminaw, ato lang siyang tawag ng alternate, Bro Mer.
1: Yes.
2: Na yung mga panahon nga na yung mga pangutan na ato sa tagaag panahon. Busa, tambay ka mo mga suking tigpaminaw, kay nianasab ang ato ang mga igsoon nga muhalad usab, bisan pahalad sa mga pag-awit.

0: Kamo kadto ang title ato, Bomer?
1: Sayos sa kabataon.
0: Sayos sa kabataon. Mangita kaniya.
1: Samtang sayo pa.
0: Samtang sayo pa. So, yes. Manginaot mi nga sa tanang nga nagasubaybay. Bataon man kuntigo lang. Tuyo gyud ay sa Ginoo mga suking tigpamina. Ang ato ang lawas samtang piskay pata magamit sa Ginoo. Ngayon, yes. Dili lang po ta basta-basta kay magpagamit sa Ginoo bisag asa na lang pod. Oh, kaw man nag cleaner bisag asa nimo gamiton imong i-cleaner kahoy sputaw pod di nangagibang imong cleaner. Oh, guba bisag asa nimo i-dapat. So, dili pwede. Kailangan mahaom sa saktong pamaagi sa pag-alaga sa Ginoo. Para makaunted kanon ay mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: So mo ka to manghinaot mi nga do na moy nakuha nga pagtulunan sa atong alawiton mga suking tigpaminaw. So mato na kami sa mga pagbasa bisan pa sa mga naga-comment karon. Kay gabi una. Mayo gabi ni Jima Pabrugis ganya. Diha sa Kalamansig may gabi igsuon. Ni Iji Agot Kaliso. Iglesia sa tabi na, mayong gabi bro. Ni Brad Ricky Akain, diha sa Gutalak. Nangumusta ko no ang iglesia sa Gutalak bro.
1: Amen.
0: Ricky Akain, mga Akain pamili. Lang Brad Victor Akain, mga Alga pamili. Mayong gabi nyo tanan diha bro Ricky. Ni Wilbert Mahinay, mayong gabi. Ni Alice Cabrillos. Luis Dos na naminaw diha sa Kahayag. Ni Lydia Dumaog, mayong gabi igsoon. Naminaw pod kuno si Bro. Kung basahon ni Bro Mer kay murag nagpatimbaya ni si Brad kan. Diha sa Mahayag. Mayong gabi ni Brad Boy Dilo Santos. Brad Bro Rolando Badiang, ni Brad Pipi Panda kung ni Brad Jewel Raagan, ni Bro Jill Batoy. Ni Brad Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos, Gifty Cabrillos. Ada lagi apas na niya. Boy, usani pagbasa bro. Boy pasa pasagi. Amen. Mayong gabi sa tanang mga igsuon diha. Hallelujah. Bisan pa usab ni adana tigbulaan ta. Alicia no. Ni Rodrigo Basay Abalo.
1: Yes,
0: ha?
1: Ubalo.
0: Ubalo.
1: Sa Imelda ni.
0: Diha sa Imelda Sambuanga Sibugay, mayong gabi igsuon. Ni Brad Gamay no.
1: Bariya.
0: Oh,
1: kumusta Brad?
0: Kumusta diha Brad Husilito Igaya sa Church in Titay.
1: Amen.
0: Particular na sa Sambuanga Sibugay. May gabi igsoon, kumusta? Ni Asherwin Kadilinya. Ni Daniela Salayaw. Ni Jong Alpuerto. Diha sa Cotabato North. Ni Elizabeth Kadilinya. Dahil ko nang ginigsoon ni Brad Ramil Binano, imo ang uyuan bro.
1: Amen.
0: Ni YG Kalunsag Udtuhan. Ni Sister Bibi Ausijo diha sa Iglesias Tabina. Ni Junril Kabasag. Ni Armando Ulitris Kulyamar. Oy, may gabi bro, Armando. Anak ni Brad Kulyamar, no? Manila. Nas Manila. Ni Brad Bethlehem Sabayton, maayong gabi bro, diha sa Usami. Kanang maigsunat Usami sa. Og ni Brother Padaw pun si Arnel, diha sa Iglesia sa Tarlac. Brother Padaw, ikumusta? Igna maigsun diha sa Tarlac. Ni Bradino Dibira, palihog lang ko nga. Kumusta si Brad Michael ninyo diha sa Iglesia sa Tarlac? Kumusta namong tanan diha? Paabot lang igsoon. Sister Mirasol Aranjuez diha sa Dimataling.
1: Bro, amen. Ni Brother Gerson Carrion. Salamat kayo. Brother Gerson Carrion, mauro ba nang usas mga nag-alaga dito sa meeting, no?
0: Meeting.
1: Salip. O, gingon man, Victoria Sabayton. Praise the Lord, mga iksan, mayang gabi. Asawa ni Brother Bethlehem. Sabayton din sa Samis. Arden Cobol, amin mga iksan. Sa Aluson, eh. Eljon Quijardo Rocamora. Praise the Lord, kumusta? Kumusta po ni iksan? O, gingon man, ni Rosbeck Bakya Carrion.
0: Bagya?
1: Bagya Carrion. Ang ni Sister Arlene Lianic Lanson diha sa Watching Church in Opol. Mira Grace Aranuiz Didasi, anak ni Sister Mirasol. Ang ni Giovanni Disan, ikuman ni Nancy Celiana sa Church in Cagayan de Oro. Ang ikuman ni Raagas Matunhay Jane, Robert mga iksoon. Ang ni Juan Subrian Ramos sa Sampuanga City. Ang naman ni Arnisa Tana Gumusa diha sa may Liba Bayog. El Capitan Cornelio. Naabot ni si Cornelio. Di pala sa buhat, no? Sa kwan eh. Sa tabi na.
2: Brad Cornelio.
1: Oh, kumusta Brad Cornelio? Ni Asili Icano. O, ni Danilo Elizabeth Dicapi. Sa Dunbic. doon Victoriano Misamis
2: Occidental.
1: Occidental. Salamat abot dai po diha, bro, no, ang atong program. Yeah. Out ni Alvaro Galito watching from RM Church in RM. Yeah. Out ni Jonathan Masero Paco sa Maramag Mukidnon. Sa taga Maramag. Og sa atong Ikson Bin Binido Balconsa. Atulin kini nagpadagan sa lagina, wala nang mga pasigyon. Tuwas na Brad Binido diha sa San Pablo no, kauban na tanis bayo kaganin na mga Ikson. Og ni Milta Milta Kisop Roma. Sa mga ngalanan ni Johanny Marie Salarda Campos diha sa watching from Sierra Bolognese Bohol.
2: Amen.
1: Musta mo diha mga Ikson taga Bohol.
2: Tugot sa Ginoo pa man basta makataa kumunta diha gyapon.
1: Amen. Tugot sa Ginoo sunod mga kapanahunan. Minga Maghanoy Durimon. Og ni Brad Ricky Akain ni Lane Ginobisa. Amen mga Ikson watching and listening from Kalabayan, Misamis Occidental. Makaigsunan diya sa panaon, apat taon, nga namin ang usab, praise the Lord.
2: Amen.
1: Kung rin rin, Muralion, Juliet Ranay, physical Ranay, double kuan man eh. Chantal Tubal, amin mga igsunan, ni Don Romantikaw. Nagay Don Risi, kuano? Brad Lorito Biton. Dari sa Cebu. Dato, mga alan ba doon? Don Romantikaw. Kung ni Lydia Dumaog, Junti Di Masuhid Mayor Mita. Og sa to pong Ikson di ay sa Sambuanga City no, si Banner GR Sibuyan. Amen. Salamat sa Ginoo nini kagabion. Watching from RSTU 9 Sambuanga City. Pulis na ang Ikson na ni. Kumusta diha? Og ni Ronnie Saga sa Region 7 sa Carmen Bohol. Padayon po Vincent.
3: Bisan pa kang Edward Muralyon kan Brad Gerson Kadilinya sa Church in San Juan Secure. Brother, no, musta silang Brad Efraim Kadilinya diha silang Brother Vicente Gapol. Og si Elisio Sumrago Mamintas. Pa kang Brother Elmer, no, sa ngayon mo bro.
1: Sa kwan ni sa Kudal ni, Kudal Sobrat ni Aquino ni, ni Aquino.
3: Sampa kan Sister Gaga Chuna Medico. Og kan Sister Simi, no? Magdadaro. No. Kang Brother Ramil Kanuog, di Amin Salip ni. Sierwin Montero. Leonito Mindoro. San pa kang Ira Mental Martinez. Kang Juniper Byron, no? Sa Sindangan del Norte. Amin. Kang Mark Kanyiti Carion. Kang Brother Turning Villarmosa, di sa Dimataling Karon. Amin, Brad. Praise the Lord. May
1: yung gabi. Sila, naglantaw.
3: Amin. Kang Bisan pa kang Almer Pariha. No, si Dino, what's him from Church in Misayap? Okay. Yang ko.
1: Misayap?
3: Nasakop na sa Cota Batu Region. Ephraim Yangko Kadilinya. Amen, bro. Kan Sister Yodia Salarda Escatron dia sa Bohol.
2: Kumusta, bro?
3: Amen. Brother Marjon Swaring, praise the Lord. No? Kang Emotan Freddy. Amen. Teresita Salahit.
1: Sige, pwede, no?
3: Oh, amen. Kang Lalang Ferrarin.
1: Sa Marcos.
3: Kang Sister Nora Kubol, si Kuya Kababat. Salami. No? Onsa kanin ni Brother Dudong Kubol, no? Diyan sa Salug Church.
2: Brother, ito yan sila itong sa Kalawi.
1: Kubol ni, pero tuloy ni sa pagkalaga, no?
3: Kang Narisa Pedro Supanon. Kang Alberto Robio Palaraw. Kang GR Walok. Kang Sister Erlinda Alviola. Church in Mulansong, San Pablo. Kang amen. Kang Giovanni Disan. Kang Jocelyn Ibarura sa Samis. Kang Darley Matimbol. Kang Edna Valiesera Bonito Torillas. Kang Darin Katakutan. Katakutan na pido. Roselyn Hajis. Kang Sister Cora Salada Campos. Di asal lagi apa ni. Kang Laurel Sinti Pandamon. Watching from Church in Santa Cruz. Kang Hanalisa Rilab, no? Valer Gorone. Kang Lydia Dumaog. Merlin Campuridundo Limare. Kang Union Putis. Kang Mylene Ortiz. Kang Jacin, dia sa Lasi Sikihon.
1: Lasi, no? Moro ba ito
3: yung inahan si Sara Batlag.
1: Batlag.
3: No, yung amahan Vinancio Batlag.
1: Amen.
3: Kang Marlo Orvillo. What Narisa Podroso Panon, what from Ramon Magsaysay. Kapitir Tapayan Abiso, amin po, Iglesia sa Consolacion Cebu. Mayong gabiin yung tanan diha, mga kaisunan, sa Sister Dais, no? Mga isuunan itong batanon diha. Siyan, simuil patayon. Iglesia sa Iligan. Amen, bro. Aboyan sila. Minawala.
0: Joanna Marie Salarda Campos. Padaw pun si Aril humananino. Richard G.R. Walo. Okay, Alex Cabrillo humanani. Kumusta sa mga suking ting paminaw, no? Ang pipila nga nag-comment sa atong programa o nag-share. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kanunay nga pagsuporta. Dili pinaagi sa kusog. Sabi gyapon sa mga nanag-awit, dili na to malimtan kay hapit gyud malimtan mga suking tigpaminaw. Atong gitarist si Brother Lim Minyosa gikan sa Lapuyan. Sister Charlene Balasi gikan sa Iglesia sa Pagadian. Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Brother Janjan Gilia gikan sa Iglesia sa Pagadian. Ug si Sister Rose Ann Cano gikan sa Mid-Salit. Okay. Tumawag ka sa mga suking tigpaminaw, no? Ang mga pipilang atong natimbaya. Nagyapon, hindi pa yung tapos. Bromer, akong hihatag ni mo ang mga pag-ampo.
1: Amen. Ikaw ginamong pasalamatan, Ginoo. Salamat sa mga kamatuoran imong isangkap din kagabi yun. Salamat, Ginoo. Ikaw mo yung magpatubo ni itong mga pulungas ilang kasing-kasing. Aron ka itong resulta yun sa ilang kalawasan, Ginoo. Sa imuang tanang mga pagdaig, paghimaya, Ginoo. Salamat sa iyong pag-uban ka na mo.
0: Amen.
1: Ginoong Jesus. Hallelujah.
0: Sa gihapon, kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
3: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon,
1: dapig
0: sa kamatuoran.
1: Amen.
4: 106.7 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
5: mas gipatinaw,
4: mas gipaligon,
5: mas gipaligon,
4: ug mas gipakusgan,
5: ug mas gipakusgan.
4: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Oras, alas 8:30.
7: Radyo Bagbag.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagbag. 106.2 FM. Radyo.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Mga kalaro, narito na po ang ikatlong batch ng cash prizes ngayong linggo, June 28, 2026. Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 po ang magatid ng exciting at thrill-filled na gabi para po sa inyong lahat na sasamahan pa ng 2D Lotto at 3D Lotto. Tune in na po sa IBC 13, DATV at syempre sa ating official social media sites sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating masubaybayan at malaman ang winning combinations tonight. At para po mas lalong pasiglayin ang saya at pamimigay ng good vibes sa topremyo, sasamahan po tayo ng aking co-host. Hi, Fiona. Good evening.
1: Hi, Dan. Good evening sa'yo. At sa lahat ng kayo na pang nakatutok, nakaabang at umaasang manalo, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, sigurado kaming marami ang excited malaman kung ano nga ba ang ating mga winning numbers. At bakit naman hindi? Dahil sobrang big time ng ating jackpot prizes tonight. Lalo na sa Ultra Lotto 658 na talaga namang hindi dapat palampasin. Kaya naman, huwag na kayong maglipat ng channel. Huwag mo na mag-scroll sa ibang pages o website dahil sa loob lamang ng susunod na 30 minuto, ang sandaling hinihintay ninyo, eto na ang gabing magpapabago ng inyong buhay. Sa lahat ng ating Lotto players, good luck po sa inyong lahat.
0: But before we start, i-remind muna natin Fiona ng ating mga televiewers. 18 years old and above lamang po ang pwedeng maglaro at manalo sa lahat ng PCSO games. Kaya naman huwag na pong iutos pa sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets.
1: At maglaro lang po ng pasok sa budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, para po makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: Also, joining us tonight are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po!
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: We always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang tsansa ng bawat manlalaro na manalo. Araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para masiguro ang integridad at fairness ng bawat bola na bubunutin. Kaya naman, kung nais ninyong makita kung paano natin sinisigurong malinis, patas at mapagkakatiwalaan ang proseso, panoorin po natin ang highlights ng activity kanina.
0: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, may makakasungkit kaya ng ating mga big time prizes tonight?
0: Let's find out! It's Lotto game time na! Tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0311 with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kamag ni Kabalgada sa kamayang buntag na itong tanan na adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa unos buwan na sa Hulyo 2026. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo, Kamag ni Kabalgada's Nutrition Month. So good na ang Nutrition Month, di ba? Sa matag adlaw, mauko na bulan sa Hulyo. O naman ni ang Nutrition na Month, Kamag ni Kabalgada's. Mga healthy foods ang kayang ipakaon sa inyohang mga anak aron nga magpabilin kining himsog sa kanunay. O gingon man usab Kabag ni Kabalgadas karong adlaw di ay kay regular session usab sa ato ang sangguniang panlunsod diri's Dakbayan sa pagadian. Ala gadin yung tanan sa kamayng buntag sa mga suki namong tigpaminaw sa kahanginan. Kanunay nga nagsunod ning estasyon sa 106.3 ang Bell FM. O di ba kaha sa DXBZ756 Radyo Bagting kamo nga nakamonitor maing buntag kaninyo. O ga ubanay ko ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag Kabagting Kabalgadas at ang hisgutan ang mga panghitabo diri sa tuang palibot sa Dakbayan sa Pagadian, Lalawigan sa Buangga del Sur. Galing kitang tanan Kabagdig Kabalgadas nga dunay kalabutan mao nang kita kinahanglan kitang tanan ang magpakabana, di ba? Dili tangay nga magpakahilom Kabagdig Kabalgadas kay lisod na kaayo. Kuno galing magpabilin tang magpakahilom buot pasabot ang mga ipangsulti nga mga bakak. Mahimo ka ng tinuod, ano, kuno galing dili paggangon, di ba? Maginay mahitabo Kabagdig Kabalgadas kuno galing dili ipaklaro sa katawhan ang mga isyo no nga gipang labay sa tuang mga ana sa katungdanan. Okay, karong mga panahon na kunya makita layo pa gani kayong pinilian 2026 pa lang gani pero nagsanta iya na og kanibitong isyo dere isyo dito Kabagdig Kabalgadas no. So muna nga kinahanglan atong hatagan og mga pagpaklaro sa mga isyo ato ang tabangan sa pagpasabot ang katawhan aron usab nga masabtan og tama no. Bitaw, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede nyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon, Kabagdig Kabalgadas sa itong text line, pagining 0938-2077-614. Magaling, doon na may gusto ng mga ipadangat ng mga pabagting, mga reklamo, o dibagka mga pagpaklaro, Kabagding o Kabalgadas. Ato sa itimbayag may buntag ay ato ang mga mag-uuma sa kanunay no kini atong nahimong katambayayong ang ato ang mga mag-uuma kay kun wala mga mag-uuma watay kanon matag adlaw Kabagdig Kabalgadas, di ba? Una nga itong pasalamatan ang ato ang mga mag-uuma ingon man ato mga negosyante kay of course kung wala mga negosyante wasta tay mapalit no. So mao na nga kinahanglan atong itimbayag kanunay ang ato ang mga drivers usab karong buntaga atong itimbayag may buntag. Kung kay pinagi usab sa tuang mga drivers di pasayroan man baka pribado nga mga drivers kung dili usab tungod nila wala tay dili makaabot sa tuang tagsa-tagsa ka mga dapit ang atoang mga angayong paliton no. O gingon man sa tuang mga mananagat Kabagdig Kabalgadas ato usab nga itimbayag maing buntag kumusta amping diha samtang kamo ana paghihapon sa karagatan. Og sa tanan no mga estudyante hala sige ayo na mo sige giya diha aron dili mo mga late sa klase o ingon man aron dili pon mo malate sa flag raising ceremony no. Kuno galing daily ang flag raising kay sa gobyerno kay once a week lang man wa po kabalo kong sa DepEd kay everyday pabagihapon ang atong flag raising karon or kuan na lang matag Lunes na lang dayon na pagka Biyernes kay dito na pud ang flag lowering no. Kaya murag ko ako masayop kaniadto Kabagdig Kabalgadas dito na kalabang school year kay ngon ini mangod ang gibuhat. Monday lang ang dunay flag raising then pagka Friday na pud ay ha ang flag lowering. Correct me if I'm wrong ha. Kaya di ako magtutudlo ay. Oh. Anyway, Kabagdig Kabalgadas, ato ang topic ko karong buntaga no, ato ang natong nakalabay ang adlaw, ang ato ang first leading mao si ilang-ilang ko Kabagdig Kabalgadas. Na corner kunbaga sa mga media no kay na-interview man ni siya sa media Kabagdig Kabalgadas sa mahitungod din ang programa sa El Samba kun libreng serbisyo alang sa masa nga kini ang siya mo'y nangunay gayon No, nangunay kabagdag bulkada sa pagtunol sa mga health services ngadto sa matag barangayan, no? So atuang ipabati ninyo diha karong taud-taon ang pagpaklaro sa tuang first lady ilang-ilang ko na mahitungod kabagdag bulkada sa mga isyu ba nga kuno ang ELSAM kay for pictorials lang. Sa usa ka barangay, usa ra ka buok wheelchair ang ihatag, o diba ka usa ka buok sungkod. O ato ning hatagag pagpaklaro kabagdig ka balgadas, no, kay Loy Mangud po, ang ato ang LGU pagadian, pinagi usa sa pagpaningkamot sa itong first lady ilang-ilang ko, nga naningkamot na kanabang ihag yung antos, gibaklay ang bukid kabagdig ka balgadas, aron mahatod ang libreng serbisyo alang sa masa kung ELSAM, dala na itabo kay Marbitog, instead nga i-appreciate, no, ang resulta kabagdag kabalkadas kay gisaway man hinuon, no? Pagingon man, lain itong tapiko karong buntaga, mahitungod usaba sa tuang paminawon ang tubag sa tuang amahan sa syudad sa pagadian, o man sa giluwatang pamahayag sa tuang gubernadora, diri sa Zamboanga del Sur kabagdag kabalkadas, nga ingon nga wala matutpay na himo atong amahan sa syudad sa pagadian. Oo, mao nga usa sa hinungdan kung nga no, nga dili kini musugot, nga mahimong highly urbanized city ang tuang dakbayan. Kaya makuhaan matutpa og 500 million ang tuang kagamhanang probinsyal, no, di kay mapunta sa city, pero ang pangutana daw ang city, wala blagi daw gihimo atong amahan. Oy, o ato na ipabati kaninyo ang tubag sa tusab nga amahan sa syudad sa pagadian. Mahitungod na ining mga pag-iingon taga gibakuan ba kinibitaw nga mga isyo kabagtig kabalkadas. Sala sige, plastar na mo diha. Sa pasadari pa nato sugda ng ato ang hilisgutanan garong buntaga kabagtig kabalkadas, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang Camp Health Multispecialty. Kanunay ning abag sa tuag tulumanon ang bagtingan sa katawhan kini nahimutang sa may CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Charlo Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagtig kabalkadas, mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Bina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mauko na ang Camp Health Multispecialty.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pag-ibigan sa katatawhan.
0: Bueno, kabag nagkabalkada, sa tuwan ang sugda na itong tapik o karong buntaga, na itong unahon, na itong ipabati diha kaninyo, ang pamahayag una sa tuwang first lady nga si ilang-ilang ko, labot sa nagpadayon paghihapon nga ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa. Then kinigayod ato ang first lady nga si ilang-ilang ko maoy naguna, no, nga pagsaka sa kabukiran, no, sa mga rural barangays aron nga mahatod ang mga sa libreng serbisyong medikal. O ingon man, nagunang panginahanglan nun sa tuang mga pasyente. So ania ang tipik sa pamahayag sa tuang first lady, no, sa dakbayan sa pagadian. Kuno sa kini ka mapasalamaton ngadto sa makatawhan nga kanunay nga mo kan kinibitong mutagbo sa matag ipahigayon na nga libreng serbisyo alang sa masa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Sa kanang mga barangay, mga nakapitan, mga kuan, makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang ningsulod dito, gibinastos o mga kapitan. So, mapasalamat lang kay kong maskin paglain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili man ko ni siya magkuan-kuan nga, kolor-koloran. So, dili man kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa, madalagyo dito sa ilahang tukaran. Unya, dili po pwede nga, mayo nga, si Mayor Sammy Bia, mayor na sa Orange. Dili, he's the mayor of the city of Pagadian. So, ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyong political affiliation.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
0: Bago tayo pagpaklaro sa to ang First Ladies Dakbayan sa Pagadian Kabagtig Balkadas na sa First Lady ilang-ilang ko nga ang kilahang gidalang libreng serbisyo alang sa masa kul Elsa.

Kabagde Gabalgada sa Women's Month. Maman ni ang launching sa ELSAM na nasa sulod sa 54 ka barangay. No, 54 ka barangay sa pagadian ni Kabat na sa Unsaman. 30 kapin ka mga barangay ang ilahang nahatdan o kiniservisyong libreng servisyo Kabagde Gabalgada sa health services. No? O ito ang nasairan nga doon na kapin sa or dulaan sa 400 ka mga pasyente ang ilahang na check up alang ni sa house to house ha. O ang free medications nene dulaan usab sa 400 ang ilahang pasyente samtang ang wheelchairs Kabagde Gabalgada kapin sa sakagatos na ang ilang nahatag no ang cane kayong saman ano yung abot na o kapin usab sa kundulaan sa 150 ang quad cane Kabagde Gabalgada kay kapin sa 30 og ang assistive walker device kay kapin na sa 20 Kabagde Gabalgada ang nahatag no so ingon ana ang ilahang ipanghatag dili to tinuod tong giingon nga ang ELSAM nga sa city kay unsa man muhatog barangay usara kabuk ang wheelchair nga ihatag usara kabuk ang assistive walker device ihatag then pictures na dayon di ba so nagingon ba nga instead nga tabangan nato why not nga tabangan na lang di ba dili kay i-bash oh gani Kabagde Gabalgada for on-site city health office booth ang ilahang nga check-ups Kabagde Gabalgada anana sa 4,000 ka mga pasyente og ingon man gato bitaw na ning avail sa libreng ibot sa ngipon anana Kabagde Gabalgada sa 2,000 kapin ka mga pasyente ang ilang naalagaran og gato nakadawat og libre nga tambal gumigan kay nga atong syudad sa pagadian adunay kining city pharmacy no nga makakuha ang atong mga katawhan sa pagadian og libreng tambal ubay-ubay na usab Kabagde Gabalgada anana sa 6,000 kapin ka mga pasyente ang ilahang nahatagan niini or naalagaran nga nakakuha og libreng tambal. Ang sa tuli no mingkabat usab kini og dulaan sa 200 Kabagde Gabalgada samtang sa PhilHealth registration alang nato mga individual nga wapag gihapoy PhilHealth hangtod garon di pa miyembro anana usab sa 200 ka individuals ang nakaparehistro Kabagde Gabalgada. Kini mangong ELSAM no kung wata masayop mahimo ni siyang one-stop shop no. One stop shop Kabagde Gabalgada gumikan kay ang tanan nga mga matawag ta og department sa syudad sa pagadian gidala gayud sa matag barangay kun unsay mga services no nga gitunol sa City Health LGU Pagadian alang sa mga constituents mga Kabagde Gabalgada sa matag pahigayon og ELSAM ilaha kining gidala di ba gani anaw ang presensya sa tung kasundaluhan sa ato ang personay sa LTO sa ato ang kining Pagadian City International College kung PCIC o gaingon man Kabagde Gabalgada sa nga ato ang PSA no mukuyog usab Kabagde Gabalgada sa ipahigayon nga ELSAM aron gayod nga matabangan ang makatawhan katong mga dunay problema sa lang birth certificates wala na rehistro or di ba ka wala pa yung national ID Kabagde Gabalgada no sa so, ingon ana unay gihimo nga lakang sa tuang LGU Pagadian sa pinagi sa liderato ni Mayor Samico no nga diin aduna gayoy ELSAM nga gipahigayon sa matag barangay gani matod pa sa tong first lady nga iha gayong gipaningkamutan nga malibot ang tibuok 54 ka barangay og human sa pag masangko ang 54 ka barangay aduna po ipahigayon nga follow up check up Kabagde Gabalgada alang nitong mga nauna nga barangay diin gipahigayon kining ELSAM oo so ingon ana so muna giingon nga kanang kun moingon mo nga supporters mi ani nga color for example supporters mi sa pula so dili dai mi maka-avail niini nga ELSAM pwede kimo mo avail di ba pwede kimo mo avail Kabagde Gabalgada di mo pugngan oh basta kay gusto lang mong mo avail so mo na ha mo na ipagpaklaro Kabagde Gabalgada dito mag-away-away oy kayo pa kay eleksyon ang buhaton suportaran kun unsa man ang unsa man pananglitan ang mga programa sa city no kay ang city under sa province anyway Kabagde Gabalgada dogang panggilisgutanan sa tong pagbalik ako sa ipabati diha kaninyo ang tubag ni City Mayor Samico no kung tinuod ba gayud nga washay nahimo isip amaha sa syudad sa Pagadian kay nato manggong nakalabay nga adlaw po de semana wata masayop kay nagpagatawag og press conference ang atong gobernadora sa Zamboanga del Sur og dito Kabagde Gabalgada na hisgutan o na napangutana kini kung oyon ba ang atong gobernadora nga
ang atuang pagadian mahimo nang itsyo.

0: Si dili matud pa siya musugot, no, kay ilagay makuan sila 500 million plus wala matud pa nahimo ang atong syudad, atong amahan sa syudad sa Pagadian. Atong atangya sa itong pagbalik, ato nang ipabati diyan kaninyo ang tubag sa itong mayor dari paghihapon sa pagpanaguba ng bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Wala namang po akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga. Taka ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: 106.0 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtugunan sa katatawhan. 106.0 Radyo Magbating.
5: Balik na kabag ng kabaligada sa to pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM. Mayingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting kamo nagpaminaw. Ang ato to laman nuno sa ato ang pasalamatan di ay ang niabag nene ang ato ang former city councilor nga si Jesus Idol John Bahamonde nga matag iya sa Petron Gasol kaban sa basayang anak nga si Clariza Isa Bahamonde. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ng liquefied petroleum gas ay napaglangan pa. Dito na pagpatubil kabag ni Gabalkada sa Petron Gasol. Ang lang may nahimutang sa may Santiago, doon sa DB, may kaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, gatas pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Boss of Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sa tusang pasalamatan di ay ang ningabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan ng JPM 88, International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. Nga doon ay planong matrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga sanasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Ay nang mapaglangan pa, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nang mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers. Wala nga kabalakan kabag di Gabalkadas kay ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanyag og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medikal. Ayon sa dugang kasayuran, napakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba ka, kontaka ang ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0962-211-6023. 0962-211-6023. O sa 0927-362-1908. 0927-362-1908. Mao kana ang JPM 88 International Manpower Services Corporation. O pwede sad mong message or baka bisitahon ang ilang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Ingon man, kabag ni Gabalgadas, ang National Irrigation Administration's Conea Region 9 ning abag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya ito nga doon ay mga plano nga mureklamo mahitungod ano, sa inyuhang luna or kinibitang kaumahan nga gikan sa agricultural, gi-convert into commercial, labi na kung galing irrigated na, pwede mong palangat sa inyong mga mulo or di ba ka, doon na may mga pangutana. Kontaka lamang ang cellphone number kabag ng Gabalgadas nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration na Konania Region 9. Ingon man, kabagdig-gabalgada, sa tusang pasalamatan usab ang nagpaluyosab sa tuang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI. Nahimutang ang ilahang tulunghaan sa may Balangasan, ibabaw sa may Iliana Bibio College. No? O gaubos gamay sa Mormon sa church. Ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalos na maginikanan labi na itong adunay mga out of school youth or katubitong mga ALS kabagdig-gabalgadas ng estudyante na nagpadayon paghapon sila sa pagpandawa sa lang enrollees. O gingon man na libre ang uniform o libre ang tuition fee kung ugaling sa PGCI ninyo paeskulahon ang inyong mga anak ni adtong mga ALS. Ang Yes to Health, niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan alang ni adtong adunay mga problema sa inyong panlawas. Kung nagaling gusto mo mapalit o mga produkto sa Yes to Health, pwede na mo mapalit. Ito pinagi sa ilang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo dito ang Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soup, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold o Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus o Clear Skin Herbal Soap o daghan pang uban ng mga produkto sa Yes to Health Kabagtig Kabalkadas. Ingon man, niabag usab sa tuang tulumanon ang Iliana Bibio College, the Builder Future Leaders. Alang niya itong mga muskulag kulihiyo. Hala sige, pa-enroll na sa Iliana Bibio College at rekursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED o BAELS. Ang Iliana Bibio College, sa kapribadong tulungaan, nga ubos kayog tuition fee. O labaw sa tanan, pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi. Nawa ni rason, aron dili matuman ang imuhang kurso nga gipangandoy. Pinaagi sa Iliana Bayview College.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
5: Bueno, kabag nagkabalkada, sa padayon ta sa tuang gilisgutanan, karong buntaga, no, sa to nang gikaingon kaganina, sa before ta nagbreak, kabag nagkabalkada, sa nga ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian, no, gitag sa tagsa og tubag or gitubag sa tong amahan sa syudad sa Pagadian. Kuno sa katinuod ang giluwatang pamahayag sa ato ang provincial governor sa Zamboanga del Sur, mahitungod din ang kabag nagkabalkada, nga wala matutpay na himo ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian. Oo. Nagkini kabag nagbalgadas, no, ang pamahayag sa tong gobernadora atol kini sa iyang pagpatawag og press conference ni atong nakalabayng semana. Oo. Nga diin kabag nagbalgadas ang nahitabo manggod, no, kay lagi init kayo ang lisgutanan mahitungod sa highly urbanized city, no, nga kini unta dugay nang gipangandoy sa tuang mga katawhan labi na gid sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian. Nga matuma na unta kabag nagbalgadas nga ma-issue sir mahimo na tang loan district diri sa Pagadian City. Apan lagi, no, kini ang kay matod pa kaniadto kay gibabagan sa kining kaatbang sa politika, pero gipaklaro sa atong gobernadora nga si Governor Victor Cona Divina Grace rather nga walay kamaturan nga ilang gibabagan tungod kay wala matod pa ning file, no, ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian ngadto sa COMELEC, no, aron nga dunay election nga mahitabo kabag digbulkadas. Pero matod pa sab sa amahan nato sa Pagadian City para asa pa pod aron nga mo file ko sa COMELEC nga babagan ra man gihapon nila, dili ra man gihapon pun na suportaran kabag digbulkadas, no? So ania hangtod nga nabot sa punto kabag digbulkadas nga niluwat og pamahayag ato ang gobernadora nga usa sa hinungdan kung ngano nga dili kini nga musugot, no, nga mahimong highly urbanized ang ato ang syudad sa Pagadian tungod kay makuan matud pa sila og 500 million pesos nga pundo ang atong kagamhanang probinsya nga kini magamit na unta alang sa mga aron nga ikasweldo or di ba ka unsay gamitan sa mga empleyado sa Zamboanga del Sur Medical Center. No, niya ang 500 million matod pa nga makuha gikan sa ka-probinsya, mausik lamang kailagay walay nabuhat ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. Aniya ang pamahayag or tubag sa atong amahan sa syudad sa Pagadian nga mao si City Mayor Sammy Kong.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Walay na himo, o niya Nga nung mag-isaway niya, tagsa-tagsa ang ako mga proyekto. Sulay na himo. Di ba? Iyagog, iingan lang tanan. I-itimize pa niya. Pilay budget sa imo. Peace Park, pilay budget sa imo. Water Park, pilay budget sa imo. Hang. Mga po, pilay budget sa... Di ba? Sa ba ito? Daghan makaito yung ingan lang. Sobra 15 minuto ka po. So, what pa sa bot? Convention Center, Penrod Building, Pulayagan Beach Resort, Executive Building, Laguna Beach Section also. Laaman tanay mga specific location na yung ipang-mention. So what pa sa bot na yun? Himo. Iyan ang ipukata na unsay budget. So, para na ko ba na siguro ko angay pumunta ng pilay budget kaya wa ba po ko pumunta lang pilay ilang mga budget at ilang mga dalan ipang buhat pumunta na po ko sunod sukat at pila po na ilang mga budget diba importante ang kwarta sa gobyerno nabay na palungan nabay gigastuan o wala kano sa magod mong administration makita nga susama makita nyo nga sa kadaghan nga project atong ipangbuhat. Mahimo bukod na number one or the richest city component city lang ha. The richest component city both in Visayas and Mindanao. Kung wala tayo daghan. Kala ko may richest city, asset na siya. Subot pa sabot mga iksunan, daghan kayong asset ang city kaya daghan kayo itang gitukod. Mayroon ko karon atong ipagwapo ang rotonda, na rotonda convention, added na sa asset sa city. Na itong C3 Mall, it's worth almost a billion, so added na siya sa asset sa city. Fishport, oh, pila ka million na, more than 100 million, added na city. Agora Perimeter Building, Agora nga inside, aircon na midsection, added na siya tanan. And so, tanan, gikan sa plaza, padong City Hall, padong Citizens Office, bagong building ang ipangkuan, ang OBO building, CSWD building. Kaya balo man siya, nga na yung dagang building itukod niya. Nga nung maingon mo, nga nung ingon mo ko, Leo nga wakoy na himo. O, regional center. Tuwa ba dito ang commercial building? Tuwa dito ang convention center? Tuwa dito ang gym, doon dito. Daghan makikita trabaho dito. Ang mga kadalanan ito kasi trabaho, ang ato mga water system dito, ang electrical system dito sa regional center. Tanan, ato binang kikater, perimeter fence, tanan. Ang pagpalit sa Utah, now, dul-dul, padung na siya, 80 hectares, no? 70 plus na, apit na 80. How much did we spend for the purchase of the property? Na mo nang nahimo ng regional center. Di na lang yung kumog isgot o gunsaong papag-istorya kay listen ba po nang makahibalo ka niya in denial yung kami yung mayroon lagi po kagway na himo, di ba? Oh, so dagang kaayong interpretation sa way na himo pero base lang sa iyang question sa ako ang nabot ng dosi ka buk mga building alay na himo. Eh, walang ma-appreciate. Walang niya, walang ma-appreciate. Ako, nisukan, wama ko nag-question sa ilang ipang tukod ng building o asa po pa doon ilang kwarta. Umalibog lang ko nila dyan sa province, ilang GovTV na, ano? Sige, asa pa doon ang kwarta din, asa. Ang inyo ako ng kwarta may GovTV, asa pa doon, para nga. Never ba ko lang ilabot sa ilang, asa ilang kwarta? So, og may uwin himo, base sa imong question lang dia, dusi na nakabuilding, wa pa ilabot sa uban. Wa pa ilabot sa sports complex dito. Sa Coliseum, sa water park na dia, wala na. Wala water park. Dapat dagan, wa, mga falls, wala pa. Palpalan nga, being deck, wa pa ma-appeal. So anyway.
6: Congratulations, Demir. Top 1 ka, upon me, sa Region 1.
0: Ako, pasalamaton yung kitchega rating, anak.
1: Mula ban sa katawahan o dapig sa kamatuuran pag-ibigan sa katatawahan. 106.2 L. Rad, rad, rad.
7: Radyo Magbating.
5: Patoy klarong tubag sa tong amahan sa syudad sa pagadian kabagdig kabalkadas, no, mahitungod na niya tong gilawatan nga pamahayag sa tuang provincial governor. Mga matod pa, wala ginahimo nga to ang Mayor Dris Pagadian City. Og IT Mice, mangod po to og kinibitang post sa to ang gubernadora. Diri sa Zamboanga del Sur, Kabagdig Kabalkadas, no? Sa mo to, miingon si Mayor kung, ingon, wala ko'y nahimo. Pero nga nung naaman siya, gika IT Mice during the pita, i-question niya kung ang sa kanaha padulong, no? Ang yamatot pa ni Mastong Amahan siya sa Pagadian, so siguro ang iyang gimin is ang budget, no? Sabi na yung matot Mastong Amahan, Pagkabagdig Kabalkadas, nga doon ay mga projects siya nga ipatuman, pero wala lang siguro na-appreciate sa to ang gubernadora.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiglan sa katatawhan.
5: Maunay giingon Kabagdig Kabalkadas nga imbis bitaw nga magtinabangay ba, no, magtinabangay sa pagpalambo sa tuang syudad sa Pagadian ng tuang mga lideres nga maoy gisangunan sa mga katawhan ang atong mga katawhan ning salig ano nga mohinungdan nga nabutang sila nang posisyon. Imbis magtrabaho una Kabagdig Kabalkadas kay layo pa kayong eleksyon, ang resulta hinoon nahitabo Kabagdig Kabalkadas sa tuang kining probinsya kay unsa man. Kanay bang nagsigi hinoon o doon na hinoon dili maka-appreciate sa mga gipa-implementar ng mga programa dili sa syudad sa Pagadian, no? Gani kung inyuhang napaminawan ang full interview sa press conference ni Mayor Sammy Kabagdig Kabalkadas, giingon ni Mayor Sammy kung ganong dili naman lang ko tabangan, no? Kung ugaling wala ko'y nabuhat dili sa syudad sa Pagadian, oh, kaya lagi nga nung matod pa nga ipasigarbo sa itong amahan sa syudad sa Pagadian ang mga business establishment, ang mga dagko nga mga malls nga dunay plano nga mutuko diri sa Pagadian nga dili man ni project sa to ang LGU Kabagdig Kabalkadas, no? Sa matod pa sa itong amahan sa syudad sa Pagadian, wala man ako nag-iangkon, no? Kaya dili mag-inaatwa nga project, walang is gihatagan o update ang makatawhan aron po na makatawhan kay madasig, no? Kay dugar ba po nang andahan itong makatawhan Kabagdig Kabalkadas nga doon yung mga dagko nga mga mall nga musulod, mga musulod sa Pagadian, di ba? Kay kontra hassle kayo kung mato pakasalain nga mga syudad, no? Kaya ron dito makapamalit kung sa imong gustong paliton. So, nagbuhat sa itong amas syudad sa Pagadian, kaya gipang dani, no? Kanibang nanani o mga dagkong negosyante aron musulod sa Pagadian. So muna hinungdan nga ang SNR, musuluray na, ang Ayala, ang SM, ang Gaisano, unsa pa nang uban ng mga dagkong establishment Kabagdig Kabalkadas o negosyo dere sa Pagadian. Balik ta dere sa Salguhilis Gutanan Kabagdig Kabalkadas nga walay nahimo, no? Kaya mo magin ni ang naka-highlight gud atong atol sa press conference ato ang inahan sa probinsya ang pulong nga walay nahimo ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. O ta gingon ni Mayor kasami ko Kabagdig Kabalkadas nga kun ugaling wala koy nahimo, hala sige suportare ko diri dapita. Oh, suportare ko kay under man ko nimo. Ug under pod ko sa imong anak nga ang tuang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Sur.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiglan sa katatawhan.
5: Which is a sakto pod Kabagdig Kabalkadas, di ba? Kaya wala pa ba yan na himong loan district ang Pagadian City? Oo. Sako paghihapon, under paghihapon sa 1st District ang Kabagdig Kabalkadas o under pa po sa jurisdiction sa to ang gobernadora, di ba? Matod pa ni Mayor kong aduna sila yung mga gihatag na project dito sa Pagadian City, pero dito rapo gihatag sa mga barangay kundi ganahan sila sa mga barangay diin ilaha ang mga punong barangay.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiglan sa katatawhan.
5: Maunay gingon Kabagdig Kabalkadas, pagpangalagad man kaning atoa, di ba? Pagpangalagad sa katawhan, paghatag o aron nga mahatag ang kaayuhan. So why not nga iagi na lang sa tuang local chief executives ang mga programa nga implementar aron nga plaster ang pag-implement ni Kabagdig Kabalkadas, di ba? don plaster at the same time kabag di kabalgada sangto nabot na sa punto na mayingon si Mayor Saming wala man ko nang utana nag-question kung nasa ni giyonsa ni mo pagamit ang imong kwarta sa probinsya. Oh, atot pa ni Mayor ko. Kamo sige mo paghilabot sa kuwa kung giyonsa nako pagasto, makita diha dapita kung giyonsa unsa gidapatan nako. Ako nang utana bako kung giyonsa ninyo pagasto ang kining kwarta sa probinsya. Oh, di ba? Ninyo ang nadungog ganina sa interview ni Mayor Sami. Ningon si Mayor Sami, hala sige. E kung na mangutana ka sa kuwa kung giyon aha ang kwarta na punta giyonsa nako pagasto. O sige, ipakita po daw sa amu abe kung giyonsa ninyo pagasto ang kwarta sa probinsya.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilar sa katatawhan.
5: O, naging ang kabag ni Gabalcadas nga nagkainit ang politika imbis layo pa kayong eleksyon kaya dito pa sa 2028, di ba? So imbis nga magtinabangay lagi ato ang mga elected officials sa pagpalambo aron nga ato ang magkatauhan makabenepisyo ang naitabo kabag ni Gabalcadas kaya kung nadunay mga programang giimplementar di man po hinoon na maingontag ma-appreciate sa uban or wala po isaktong suporta, no? So muna nga ang ato ang amahan sa syudad sa pagadian naning kamot baya po, di ba? Mao na giingon bang gumikan kay wala kayo siya'y dakong suporta nga nakuha sa inahan sa probinsya ang nahitabo kabag di Kabalkadas nagkasungko-sungko in taon ng atong amahan sa syudad sa pagadian nga mangayo og unsa man mangayo og mga project sa mga senador mangayo og mga project sa mga kaila kabag di Kabalkadas aron lamang adunay mga project sa sab nga i-implement diri sa pagadian. Oh, kung ugaling wala po ay project nga mapatuman sa pagadian, question no, nausab sa mga katawhan kabag di Kabalkadas kung unsay gihimo, di ba? Kumot po noon naon na ito ba? Ngayon tanga, kisabay nakapabibo sa syudad sa pagadian, ang ato ang ama sa syudad karon si Mayor Sami, di ba? So muna igingon kabag di Kabalkadas nga pinagi sa paningkamot ni Mayor Sami sa pagdani sa mga negosyante, no? Sa pagpatuman sa kahapsay galinaw diri sa syudad sa pagadian, nakabot lagi kabag di Kabalkadas ang dugay ng gipangandoy sa kadaghanan nga dunay mga malls diri sa pagadian nga magtukod. Oo. Muna giingon kabag di Kabalkadas, no? Nga ang suporta mao'y gikinahanglan sa tanan, di ba? Nangista mag-away-away karong mga panahuna, ipakita sa baang kinibitaw nga pagsinabtanay, bahala lang gud og humas sa eleksyon, kung digod mag-uli pananglitan, hala sige, bahala mag-nilabayay ng sablitog mga hugaw, no? Or mga baho, kabag di Kabalkadas. Basta karong mga panahuna, nga layo pa kayong eleksyon, ito lang hangyo nga support lang gud ta, diba? Supportara na ito, kabag di Kabalkadas, samot na kung ugaling ang ikaw mo ay inahan sa probinsya. Oh, ang inahan sa probinsya, kinahanglan gayo, iyang protektaran ang mga anak. Iyahang suportaran ang mga anak kung unsa may giplano ni ini unsay mga gitinguha. Mura ba yan ang kwan ba iha ang gobernur is sa unsa man. Mura na siya og kining ato ang ginikanan, di ba? Kung unsay pangandoy sa anak, kinahanglan suportaran, di ba? Gawas lang kabag di Kabalkadas kung ang kalipay sa anak, dili kalipay sa ginikanan.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilar sa katatawhan.
5: So muna, kabag di Kabalkadas, no, ang tuang amahan sa syudad sa pagadian, nagkadaiya nga mga programa ang iyahang gi-implementar sa agrikultura, no, gi-question pag dito about sa agriculture, unsa ba yung mga programa ang gi-implement sa tuang amahan sa syudad sa pagadian, ni asinso ba ang panginabuhian sa tuang mga mag-uuma? Tubag po ni Mayor Sami, dayon kamo, unsa po ang inyohang programa sa probinsya in terms of kining agriculture? Ning lambo ba po ang kinabuhi sa tuang mga mag-uuma? Bitaw, ano ba nga dunay mga pangutana ang atuang gobernadora nga usay masumbalik kabag di Kabalkadas kay questionon po sa tuang mayor. Oo. Sa ingon ana bitaw nga klase kabag di Kabalkadas hanto naabot sa punto imingon hayno na tuang amaso sa pagadian nga swerte lang mo. No swerte mo kay nagsunod mo sa previous administration nga nahanay or naplastar na daan ang Zamboanga del Sur. Which is dayag mapun sa kadaghanan kabag di Kabalkadas nga way back, di ba, sa taas nga panahon under the leadership of Sir Reyes kabag di Kabalkadas, ang ato ang Zamboanga del Sur is unsa man Rice and Corn Achiever Awardee, di ba? Nakadawat og mga pasidungog kabag di Kabalkadas pero paghuman niadto nawa na po, di ba? Imbes kaniadto kabag di Kabalkadas nga pinagi sa mga Sir Reyes kay dato ang Zamboanga del Sur, di ba? Kini subay sa mga kining gipagawas nga data kaniadto sa Philippine Statistics Authority kon PSA o guban pang ahensya kabagtig kabalkadas ang karon asamanta, di ba? Nabutang ta sa kining pobre nga probinsya, di ba? Ngano man tungod kabagtig kabalkadas ko kay sila kung sila pay pasultihon tungod kay karong mga panahona ang ato ang kasamtangang administrasyon is ana nagmonitor kabagtig kabalkadas or nakatutok sa infra, no? Infrastructure ba? Road and bridges, kumbaga, kabagtig kabalkadas, no? So, doon naman sila yung mga kining programa. Di man po na ito'y kalilo. Doon na po sila mga programa nga nindot. Kaya kung wala po'y dalan, bitaw pananglitan. Ang atuang mga katauhan, tinood mo po nang giingon sa tuang kining gubernadora o giingon sa itong former governor. Kaya kung dili po nila butangan o dalan ang atuang mga mag-uuma, luoy po gayo, dili matunol, no? Ang dili maabot sa merkaduhan ang ilahang mga baligya nga ilahang yung ikadeliver. Doon ay mga komprador mo ato sa matag lungsod, barato ra kay kumpra. Ay ingon nga dako pug tabang ang gihimo nga unsaman, gihimo nga pag kanabitong pag-open og makadalanan sa matag farm to market road ganon. Pero ang pangutana kabag di kabalkadas ba kun balanse ba, di ba? Dapat unta to kay balanse, kun adunay dalan dapat adunay saktong panginabuhi ana na ba, di ba? Ana ra man kabag di kabalkadas, no? Manay matud pa ni Mayor ni Mayor Sami. Sa lalo matud palagi sa mga sirelisas kabag di kabalkadas, dunay na naplastar ng mga programa, di ba? Sa hospital na ang Zamboanga del Sur Medical Center. Pagkahuman, kung in terms of kolehiyo, anaa ang GH, Cirilli Estate College. At the same time, kabagtig kabalkadas, anausab ang Zamboanga del Sur Provincial Government College, kabagtig kabalkadas, no, ilalum na sa Cirilli Estate. Ang kanang Zamboanga del Sur Provincial Government College kabagtig kabalkadas ang kurso unta niana laraw kaniadto sa tuang kining amahan sa probinsya nga si former Governor Antonio Tony Cirilias. Ang kurso nga i-offer niana is ba mga medical courses. Oo. Medical courses sa kabagtig kabalkadas tungod kay duna na may GH Cirilli Estate College. Nga doon na sa ilain ng mga kurso. Nursing, di ba? Tourism. Doon ay ako ako masayop. Education. Dayon na BSIT. Dayon na law. O guban pa nga mga criminologists, of course. O guban pa nga mga kurso kabag di kabalkadas nga nag-i-offer sa GH Cirilli Estate College, no? O yun man, doon ay mga private schools kabag di kabalkadas, syudad sa pagadian nga nag-offer usab sa mga susama lamang nga mga kurso. Sa moto nga, gituyo pagtukod ni former governor o Tony Cirilliesa ang Zamboanga del Sur Provincial Government College aron adunay mga medical courses na unta ang Pagadian City. Pero subong palandongon kay nga naman matawag na kabag di kabalkadas nga wa man ni natuman kay lagi ang gipuli nga kurso is katurang same rapod sa uban, no? So mauna mauna'y giingon nga sa lintunganay kabag di kabalkadas magunsaman mag tinabangay unta ang tanan nga mga lideres aron nga makabot ang gitinguha nga kalambuan dili lamang sa syudad apan sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Maimuha mang mayor o dili, makaaban mo sa kolor sa politika o dili, pagkangalan nga gibutang mo diha sa katungdanan kabag di kabalkadas sa inyohang katungod ang mualagad sa mga katawhan. Bueno, wala ko igong oras. Salamat sa pagpakiguban kanako hangtod na lamang ug mapuhon. Dere sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maayong buntag.

0: 106.7 Radio.
1: Kapag di gabalga na, maing buntag, ganin yung tanan. Nalahingad lang usab sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Naling sibiyaan niya mabati sa 106.3 ang Bell FM. Or di baka sa DXBZ756 ang radyo bagting kapag di gabalga na. Sa adlaw manikaroon nga Webes, no? Pizza dos na sa bulan sa Hulyo kapag di gabalga na. Daliara sa adlaw ay. Mapaspas kay adlaw kapag di gabalga na. Clint na ako'y gi-send sa... Mekwan, messenger. Paliog ko, Clint. Kanya't tong unahon. Thank you. Bahin sa dinggi. Okay. Kaninyong tanan, kapag di gabalgadas, mayong buntag, ano, sa tanan at mga suking digbaminaw sa kanunay, kaninyo hang higala sa kahanginan. Si Bagting 17 Florence Sofima, magubanta ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag, kapag di gabalgadas. Alas paghisgot sa mga angay hisgutan, nga dunay ka sa kalambigitan ng katawhan or kalabutan ng ang katawhan. Inahanglan gayon kapag di gabalgadas, nga kung sa may mga itong hilisgutanan, inahanglan nga magpakabana ta, no? Ilabi na sa tuwang panlawas, kaya pagkaon sa may mga kasika sa tuntag-satag sa mga komunidad. Oo. Sa kanunay, ato ang timbaya, ato mga mag-uuma, di na itong kalimtan sa kanunay, kapag di gabalgadas, kiluoy pugayo ko na itong kalimtan, di ba? Namara po ni Kalipay, kapag di gabalgadas nila, nga matimbaya, matagbuntag. Sa ato ang mga drivers, mga estudyante, mga negosyante, mananagat, good morning. O sa tanan-tanan nga nagpaminaw kanunay, nagsunod na nining tulumanon ang bagtingan sa katawhan, good morning sa inyuhan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, mag-ubanta kapag di gabalkadas hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Usa ka oras nga tulumanon aron sa paghisgot sa mga isyo nga nahitabo sa tuang komunidad kapag di gabalkadas. Ngayon man mga pahimangno, no, kung galing doon naman aron usab alang usab sa tuang kaayuhan. Oo. 0938-207-7614 kapag di gabalkada sa atong text line. Atong usbon ha, 0938-207-7614. Muna ito ang text line. Alang sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting o di baka mga katuyuan. Aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Ito ay text lang na. Kaya aron nga diin. Ato gayong malihok kapag tigabalkadas. Kung galing inyo nang itawag, di po na ito na matubag, no? Labi na kung nag-program ta, so mas maayo kapag tigabalkadas unsa man. Inyohan na lang nang i-text diri sa ito ang text line ng 0938-2077-614 kabagting o gakabalkadas. Sa kanunay, ano? Ang ato ang topic ko na ikabag ni Kabalkadas karong buntag, mahitungod kining pahimang no sa Department of Health ba kay ning siaw na magod po ning daghang lamok kay lagi ting ulan na sad kabag ni Kabalkadas, no? Ting ulan na, muna diligid malikayan nga daghan na po kayong lamok. So, pronta sa dengue kabag ni Kabalkadas. Okay, ngon man usab kabag ni Kabalkadas at usab nga ipabati kaninyo, kay na itong nakalabay nga Miyerkules manggod, ang ato ang general manager sa Samsorico 1, no? Gipatawag kabag di Kabalkadas sa sangguni ang panlungsod. Oo. Gipatawag ni kabag di Kabalkadas mahitungod ba sa isyo sa kuryente kalit nga pagkapalong, no, nga walay mga saktong unsaman. Walay saktong pahibalo, no, sumone ang usa sa mga rason na gipatawag din sila kapag di Kabalkadas atol sa sangguni ang sa regular session sa sangguni ang panlungsod aron nga ipasabot, no, sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel kapag di Kabalkadas, no. So yahang ipasabot kung nga no huwingon man pero ito ipabati niya sa inyo ha. Kaya bitawang isyo kapag di Kabalkadas nga muingon ang mga katawhan nga, oh, Samsorico, sige, palung-palungan na na. Kaya mo na, inarabaw kining balik sa kuryente. Kaya da kusog kayo mutuyok ang mitruhan sa muang kuan, sa muang kuryente. Oh, gingon kapag di Kabalkadas nga gumikas sa sigapalong sa kuryente, dali matutpang aning saka ang ilahang bayronon. Duna ba kani kini ka matuuran, no? So kini kabagdi kabalkadas ang gipasabot sa tuang general manager sa Samsorico 1 kabagdi kabalkadas, no? So yan e pabutan ninyo. Kaya kung ipabati niya sa inyo ha, ang iya nga tubag ni Kabagdi Kabalkadas, ang iyang pagpasabot, kung galing, tinuod ba nga ang sigapalo nga kuryente makapataas sa balay runon sa kuryente nato isip mga konsumante. Oo. So katong mga sigbagulbol diha, bahitungod sa mukayot lagapod, kapudlong rather ang supply sa kuryente, nagingon ba, kisagod po'y malipay kung galing mawadag kuryente, no? Samot na panahon bito sa kagabihon nga himbisinanok nakikagtulog, resulta Kabagdi Kabalkadas kay paningto na lang kagtaman, makamata na lang kasingot kay dito kay brown out na unya walay schedule. So mo gina iusa sa rason kun ngano gipatawag sila Kabagdi Kabalkadas sa atol sa regular sessions sa guniang panlungsod na. Anyway, ala sige, lastar na mo niha. Kaya ito ang hisgutan ng ato mga tapiko karong buntaga. Kaya mahinungdanon, draba ni puro na ito mga tapiko, no? Sa punsaoy, buonsay buhaton, aron nga makalikay ta sa dengue og lakip na usab ni ini ang pagpaklaro sa tuang general manager mahitungod Kabagdi Kabalkadas kun adunay ra bay kamatuoran nga ang palungsiga nga kuryente makapausbaw sa tumbay runon. Anyway, ala sige, sa dali pa nato sugdan ang tuang hilisgutanan karong buntaga, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon, of course. Ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty kabagting o gakabalkadas. Dari na ta sa itong iliskutanan, karong buntaga, Kabagdi Kabalkadas, no? Mahitungod sa ito nang ikaingon ka ganina sa inyuhan, no? Mahitungod na ining dengue, no? Nga maoy gikabalakan karon sa ito ang Department of Health Kabagdi Kabalkadas. So, dili lamang ang Department of Health ang nabalakan ni ini. Apan lakip na usap kita Kabagdi Kabalkadas, kinahanglan nga mabalakat tabahin ni ining dengue. Kaya kinilaging dengue, dili ni katiyaw-tiyawan Kabagdi Kabalkadas. Kaya ako mismo, no, ako mismo Kabagdi Kabalkadas, makatestimonya ko nga digi dali magka-dengue. Oh. Kaya nataptan ako na ning maong sakit. Nga kanabitaw nga ang mong hilanat, nga ning abot na akong hilanat kaniadto og magduha ka semana. Panahon sa buntag kay gaan kikaglawas, no, wala kay problema, wala kay pamation, magwa kay hilanat. Pag-abot sa kagabion kung diin matulog na ka, diha Kabagdi Kabalkadas nga daw gabaga ang akong lawas sa kainit. Oh, gabaga dahil pagkahuman, magsigin na lang o kining labad ang ulo. So, mao na dito Kabagdi Kabalkadas, sintomas na dito sa dengue, pero wana ko kinibitawang gitagad. Okay, kaya laging nagdahomra nga normal lang ang hilanat, no? Mao na natong mga sagad, mga batasang mga Pinoy. Di ayha na tang muliho Kabagdi Kabalkadas kundi magdi na nato kaya. Oo. So ang atong Department of Health, no, pinaagi usab labi na ato ang City Health Office. Kini Kabagdi Kabalkadas sa lakip na usab nini ang Integrated Provincial Health Office, no. Kanunay gayud ginanawagan sa tuang mga katawhan, mga inahan, mga kabataan, no, nga dili gayud magkumpiyansa nining sakit nga dengue. Dengue gikan sa lamok. O gani Kabagdi Kabalkadas, no, sa ilaha bitaw nga kampanya padayon paghihapon ni Kabagdi Kabalkadas nga gi-implementar ang kato bitaw nga 4 5S o 4S strategies. 5S naman akaroon, di ba? Ko na din Kabagdi Kabalkadas katong matag alas 4 sa hapon, kinahanglan nga batasanon ang pagkulog, no, pagyabo sa mga tubig, Kato bitaw nga mahimong breeding site sa lamok kabagdig kabalkadas og lakip na usab itaktak o dayon na paughon ang katong for example bukong nga napunduhan og tubig o gingon man katang inyong mga tubig mga balde dihang napita or mga tab nga inyong ipangsaluran og tubig kinahanglan nga inyohan ng tabunan aron nga walay lamok nga mangitlog kabagdig kabalkadas kay kung ugaling itlogan naglamok posible nga magdala ka na og sakit nga dengue kabagtig kabalkadas, di ba? So muna ang pasiuna nga pahimangno sa Department of Health kay lagi sa gunso na gayod ang atong nasinatian nga mga pag-ulan-ulan kabagtig kabalkadas, no? So kadya itong entrada sa Hunyo hangtod karon, no? Basin pa og giingon sa tuang kining pag-asa nga sugod ng hulaw apan kinig ipaklaro sa kining at tawagan eh gipaklaro kabag de kabalkada sa Sabnila sa tagapag-asa nga maskin paghulaw na pero doon na paghapoy mga pag-ulan o ingon man sa bagyo nga masinatian ang nasod gumikan kay ang hulaw o ang habagat nag-uban nga makatibuo kini og bagyo o ingon man mga pag-ulan-ulan kabag de kabalkada. Oo, sa muna ay hinungdan nga gikan na gayod sa buwan sa Hunyo Hulyo Agosto, daring dapita gabag de gabalkadas, doon na gayoy sa gunson nga mga pag-ulan nga masinatian. O dari usab dapita, no? Kining bulan sa Hunyo gani, natong nakalabing bulan, mga maginaang nga gideklarar nga Dengue Awareness Month, di ba? Kaya diha gabag de gabalkadas, pagsugod sa ting ulan, diha po musiaw ang lamo gabag de gabalkadas. O sabi na kining dengue, o kining dengue atong atong hisgutan. Ang dengue o sa kinika viral disease kabag de kabalkadas nga makuha pinaagi sa lamok. Mm-mm. Ang kining lamok kabag de kabalkadas nga magdalag dengue nga sa higayon nga mutugdong ni sa tawo dira kabag de kabalkadas diha naka mataptan og sakit nga dengue, di ba ha? Kining mga lamok kabag de kabalkadas anani nagpuyo o di ba ka sulod o gawa sa matong panimalay sa tulunghaan ay gumas sa mga public places kabag or public spaces kabag de kabalkadas. Ang sintomas ay gayon nga dunay taang tao nataptan o sakit nga dengue, no? Pag di ba kanunay giingon sa tuang mga doctors nga kung ugaling makasinatin na ganimog hilanat, no? 1 to 2 days and above kinahanglan nga magpakonsulta na sa doktor kay basin unya og kana sintomas na sa sakit nga dengue. So matod pa kung ugaling aduna kahilanat nga na sa 40 degrees Celsius sulod sa 24 oras murag sintomas na nang aduna kay sakit nga dengue kabag de kabalkadas. So muna importante nga aduna gayoy thermometer, no? Severe headaches, katubitaw, grabing pagpasakit sa ulo, then pagkahuman, magsakit ng imuhang mata, dunay rashes, then pagkahuman, magsuka-suka, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa, o di ba ka, makabaton ka, or makasinatik ka, pagpanakit sa imuhang lutahan, or sa imuhang muscle, kabag de kabalkadas, no? Muna'y sintomas, kung ikaw, adunay dengue, or sintomas sa dengue. Ang usap ng dengue warning signs, kabag de kabalkadas, oh, kana nga grabe nga pagpanakit sa imuhang tiyan. Lalakit na usab nene, kanunay nga pag suka-suka, again pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa. O gingon man nene, katunang duna na bitoy sunggo ba? Duna na dugo nga magawa sa imong ilong kabag di kabalkadas, baga sa imong ba-ba, kinimoy kuyaw na, no? O gingon man nagkatong ang inyohang poops dang napita kaya doon na na'y sagul dugo. Oo. No? So, muna na kabag de kabalkadas, muna na'y sinyalis nga doon na nagyugkay dengue or muna na'y kining mga warning signs sa dengue kabag de kabalkadas. So, muna nga kinahanglan gayod, no? Muna pahimang no, sa tuwang mga kining nurses and doctors, labi na sa mga estudyante nga mga ginikanan, ang inyong mga anak, kanunay pasuta og mga kining karsones, pasuta og mga pantalon o gingon man magjacket kabag de kabalkadas aron nga makalikay nining sakita kay sagad ra ba sa mga bata magkasakit og dengue makuha diya sa eskwelahan, di ba? So muna kinahanglan nga batasanon ang pagpanlimpyo kay kun ugaling may lang kas imong lawas manglimpyo mangarte pagkahuman ang imo din palibot kay pagkang hugawa dama kayo ka na ay na lang, no? Ay na lang mo pagdahom nga luwas mo nining sakit nga dengue kabag de kabalkadas. Matod pa sa Department of Health nga kung ugaling dili gilayon kini mahatagan og aksyon, mamahimo kini nga moresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka indibidwal nga mataptan ini sakit nga dengue. So muna kung ikaingon ka ganina, no, nga ang sakit nga dengue dili gayon katiaw-tiawan kabagdig ka balkadas, no? So muna ipahimang no sa Department of Health. Unsa matod pa imong buhaton kung ikaw anas imong panimalay? O kinahanglan nga syempre mapahulay, di ba? As recommended sa tuang mga kining espesyalista sa mga doktor. Ano na yung i-check ang inyong body temperature, no? Kinahanglan nga analamang sa 38 degrees Celsius, no? And above. O ingon man, ang pagkaon o sakto nga mga healthy diets, pag-inom o saktong tubig, o sa ba ang ihagipahatag niyang dapita, no? Og lakip na kabagdig kabalkadas nga unsa man, inhanglan daw nga moinog ka og kining saktong tubig aron nga ang imuhang kining makapangihi ka every 4 to 6 hours. Oo, mo nagiingon dani. Dahil pagkahuman, kinahanglan nga magpa-CBC ka or blood test. Isip kini ang girequire kung ugaling sa tuang mga doctors kabagdig kabalkadas. So muna ipahimang no sa tuang taga Department of Health no sa tuang mga nurses karong panahuna nga diin na kanunay na ta nakasinatig mga pag-ulan-ulan kabagdag kabalkadas. O kato mga nauta na unsa ditong 5S kining Quiz J. O unsa ditong 5S DI. O ang 5S ha kay Seek Consultation, no? Ayon man, self-protect, sustain hydration, support fogging activities, no? So on augingon man, search and destroy. Unang-una gyud ang search and destroy. Pangitaa o guba ang katong mga mahimong kining breeding sites sa mga lamok aron nga dili ka mabutang sa peligro ilabi na ang kinabuhi sa imong mga mahal sa kinabuhi, no? So una kabagdig kabalkadas. Magaling do na mo yung mga mosquito repellent ang dapita, halasagi gamit, no? So ang labing mahinungdanon kabagdig kabalkadas ang unsa man ang atong kaluwasan, di ba? Ang atong panlawas, ang kahimsog, magay ato ang kanunay nga ato ang atimanon. Bueno, kabagdig kabalkadas, mato ito ang pahimang no, no? Sa tumaginikanan, mga estudyante, mga tinunan, ay ganyan taon magpadingol-dingol diha kung di mo gusto magkasakit o dengue, kay ang sakit nga dengue, dili gayod katiaw-tiawan. Kay pwede gagini nga muhuno sa kinabuhi, muna nga hugot gayod ang kampanya sa tuang taga Department of Health, pahinumdom, mahitungod nining maong sakita. Tato pagbalik, kabagdig kabalkadas, at ang eh, no, ako nang ipabati diha kaninyo, ang pamahayag or pagpaklaro sa tuang General Manager Zamzori Kuan, mahitungod sa katubang mga pangutana sa uban, mga pagduda sa uban, na kung ugaling magsigi o gasiga palong ang kuryente, kini ang makapadako o samot sa balay runo nato kabagdig kabalkada sa mga konsumante. O kini ang adunay pagpaklaro ang ato ang General Manager Zamzori Kuan nga mao si Jose Raul Saniel. At ang ilang sa itong pagbalik, diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
0: Munaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Time Check, brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Wala namang po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sumubukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ayun po. Ako maganda nga. Tapos ako maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: kogon. Wala man jud ang akong ibati. Nalibyo gyud do nagiya libyo siya. Tinojo ni siya. Pagin niya akong gigamit kogon ra gyud. Dilfin itiso perpidad toril Davao City 66.
1: Sad kogon herbal capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.2 FM.
3: Balik na sa tuwa ang pagpanaguban, nakabagdigabalgada sa tuwa paghihapon tuluman noon ang bagtinga sa katawahan. Aning sabihan paghihapon kamo sa Radyo Bagtingog sa Bell FM nagpaminawa. Ala sige, sa mga estudyante diha, sige lihok na. Kay hapit na ang inyohang matawag taog, syempre, ang klase, di ba? Kay dali ra kayong oras, karong mga panahuna. Dali ingon nga ang ayang magkumpiyansa. Kaniadto, dugay kayo ang oras mutuyok, pero karon huwaan na. Gamay lang nga nimo nga paglingkod niya, huwag kabalong nga, dahil ito, hapit na magalas 7. Sa una nga paspasi, ugjutay na ang inyuhang kining mga liho. Anyway, kapag digabalkadas, no, ang atuang tulumanon sa kanunay, ato pasalamatan ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kanunay kini nga nagabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong mga kinang o di ba ka mga dalaga nga dunay plano nga motrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, no, sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Nagpagadaron og 24 nga duna sa 43 anyos with or without passport, the first time or ex abroad, as long as physically fit og willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, pwede kimo kabagtig balkadas nga mo apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers pinagi sa DMW 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang ang ilahang opisina sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation adunay maayong kahigayunan nga gitanyag tungod kay samtang ikaw tuwa sa Manila, libre ang imuhang kapuy-an, libre ang imong pagkaon ug libre usab ang imuhang pamasahe paingon sa Manila, libre ang pagkuha og passport ug libre usab ang medical. Wala na paglangan, mas gipasayo na sa GPM 88 International Manpower Services ang imuhang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Ala sa dugang kasayuran, pakikitay lamang sa Jacqueline Cabahog or di ba kahatawagi sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908 o di ba ka sa 0962-211-6023. Baka na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog o di ba ka ha, bisita ang ilang official Facebook page at GPM 88 in Angels Pagadian. Ingon man, kabagdi kabalkadas ang Iliana Bibio College. Kanunay usab kini nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee og sigurado gayud nga quality education ang makabot or maangkon sa imong anak. Wala na paglangan pa ano mato pa man ka sa lain nga mga private schools nga mahal og tuition fee, diri na ipa-enroll sa Iliana Bibio College kabagdi kabalkadas ang inyong mga anak. Ingon man ang National Irrigation Administration, CONIA Regional Office 9, na niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.

0: Pero galing alay na itong mga mag-uumang dunay reklamo, no? Dunay mga pangutana mahitungod sa mga programa sa niya. Pwede rin kayo mga mutawag kabagdig kabalkada sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line sa National Irrigation Administration Conea. Lain pa nga niabag kabagdig kabalkada sa tuwang at tulumanon. Mausab kabagdig kabalkadas ang Petron Gasol. Kinig panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street Gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubo sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdag kabalgadas, no, sa lain pang tapiko nato karong buntaga, mahitungo sa to ang ikaingon ng adunay pagpaklaro ang ato ang general manager sa Samsorico 1 kabagdag kabalgadas, mahitungod lagi na ng isyo nga giingon nga ang kanunay pagpalong siga sa ato ang sugang dagitab nun, usa sa mga hinungdan kung ngano nga mudako ang balay runon sa atong kuryente panahon sa ating bill na kabagdig kabalkadas or ting bayad na sa kuryente. Oo, no? Kay lagi ang Samsorico 1 mangod karong mga panahuna, walay mga scheduled nga mga pag-brownout apan mukalit lamag pidok ang kuryente ilabi na panahon sa ulan-ulan. Oo, kay ang ilahang rason kay unsa man gumikan kay ang sanga sa kahoy o diba kaha ang kagingking sa kawayan naigo or nitugyad ngadto sa linya sa kuryente. Dunay uban kay ang kining kwaknet ang hinungdan. Duna po'y uban kay kabog or unsa pa na ilang hinungdan dihang dapita toko. Basta daghan kay mga rason nga dili gayud mahutan ang Samsorico 1. Una nga ang mga konsumante magbagulbol, no? Magbagulbol kabagdig kabalkadas. Matod palagi po na natong adlaw nga Miyerkules, no? Ato sa gipahigayon nga regular session nato nakalabayng semana. Matod pa sa tuang general manager. Wala gayoy malipay, ano, ni bisan kinsa kung ugaling mawala ang supply sa sugang dagitabnon. Samot na matod pa kung gabi eh. Sa mga bitaw na nga doon na sila yung mga empleyado nga nagtukaw kanunay, no, andam o mutagana nga mudawat sa mga reklamo matagabi eh. Kung ugaling doon na pagkapalong sugang dagitabnon, kinilang itawag o kining ilahang hotline ba, no? Hotline center kabagdig kabalkadas, no? Kaya may hotline center ang ato, complaint center rather, ang ato ang kining Samsorico nga diin dunay personnel nga maoy mutuba gayod kuno galing sir wala kuryente dire mo ni mutumaw na ana lugar. Sumoto kabagdig kabalkadas, no, nga matod palagi nga wagi malipay bisan kinsa muna nga dunay mga personnel nga ilang ibutang kay pagmuwala ang suga nagitab noon panahon sa kagabion adunay mga personahe nga andam og tagana nga mo responde aron nga mabalik ang supply sa kuryente. Pero kaning gilis kutanan kabagdig kabalkadas nga ingonta nga lagi kung ang sigig palog siga ang atuang sugang nagitabnon kini ang hinungdan kung ngano nga mudako matud pa ang atuang balay runon sa kuryente. Doon na bagay kini ka matuuran atong pamation ang pamahayag sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatawhan.
2: Inanin ni, maatay yung point of contact between Samsorico 1 and our member consumer owners is that we could not visit you every day, every now and then. In fact, dili na mo may bawaan kung nagdugang mo load, etc. Okay, what man may mag-monitor ninyo 24 hours a day. Now, ang point of contact na to is the meter. Okay? That's why we have meter readers and of course if there are problems in our in your connection na atay mga technical people. Yung metro na yan, it tells us one thing. Your meter measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wa kay kuryente, walay mag-register sa meter. So ibig sabihin, how kung ang musaka ang bayranan sa kuryente, gituyo, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala may halin. Pareho rin na sa tindahan. Kung magsara kong tindahan, kuwag ko'y income, dako kay kong bayranan sa power suppliers. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala kay consumo, nag-interrupt ka, wala'y mag-register. Now, karon siguro, and then just for our listeners right now, dili maginato ni malikayan nga na ay surge, kalan, mukalit na nag-interrupt, wala na ito matkuha ang atuang mga nakasaksak, especially every time na naatay, especially mga kanibang mga unscheduled. So medyo ni-surge siguro, pero dili na ganun ka mupaka dahil na ito ang bayranan. So, dili na tinuod. There are mga UPS for sensitive equipment, and we have been telling our member consumer owners, for your sensitive equipment, appliances, computers, TV, you need to have UPS. Yung ba makakabit, uninterruptible power supply. So that hindi bigla. I know, but for our member consumer owners na medyo lisod po, napiki, medyo natay issue diya. But again, sa itong mga naasakwan, katurman po mga suga, dili man kay sensitive. Pero sa ito, we've been always telling our member consumer, educating our member consumer owners, please, for your sensitive appliances, equipment, provide an interruptible power supply so that dili direct ang surge. So that is actually one of the solutions.
1: Sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katauhan. 106.2
0: Radio Magbating. O klaro to kabag de Gabelkada sa ang eksplanasyon sa tuan General Manager sa Samsurico 1 nga si Jose Raul Saniel nga wala matutpay kamatuoran nga ang pagpalong siga sa sugang dagitabnon makapadako og balay runon sa tuang kuryente. Oh, wala matutpa kay hangi example gani nini ang tindahan kuno galing mag-close ang tindahan wala gi income ang mahitabo, di ba? Pero pangutana kabag de Gabelkadas, no? Ang pangutana mangod sa mga katawhan, like for example, mukalit lag pidok ang kuryente. Dayon pagkahuman dinhi mo ma-off kabag de Gabelkadas ang imuhang breaker dihang napita o di ba ka ang imuhang plangka. Mukalit lang og balik sa kuryente, yung nakasaksak tanan imong mga appliances, dili bagod ang pangutana sa mga konsumante, dili bagod mutuyok ra gihapon ang atoang kining mitruhan sa panahon nga mukalit og balik.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igar sa katatawhan.
0: Kaya pagkahuman, kabag di Gabelkadas, no, kanang napudlong, pagkahuman, nindagan ka kay muntang palungon ang kining imuhang breaker. Ningkalit og siga ang kuryente, din ningkalit na po, og kapidok, din mimbalik na po. Diba na ini nga mga instances, kabag di Gabelkadas, nga inana ang mahitabo sa supply sa tuang sugang nagitabnon. So ang nahitabo, kabag di Gabelkadas, unsa man. No, ang nahitabo, kabag di Gabelkadas, maunay nga magbagulbo lang ato ang mga konsumante. Nag-iingon ka sa'yo, bapuduroy nag-Christmas lightning sa Samsurico, ay? Pero gipaklaro ha, wala lagi doon ka matuuran. O gitambagan na lang hinoon gani mo nga kuno galing, no, ang inyohang mga appliances dihang dapita, kay kanabitaong mga, doon naman kita yung mga appliances nga, kanabitaong, murabag sensitive ra kayo, kabag de Gabelkadas, no, gamay lang bikil sa kuryente, kay murag mabikil. O hala sige, paggamit, matutpa mo UPS. Okay, gato mga UPS, kabag de Gabelkadas, no, inioga kining mapudlong ang sugang nagitab nun, dili ito, diha-diha dayon, kabag de Gabelkadas, may nguntang mapalong po ng imuhang mga appliances, di ba? Kaya nga naman, kaya ang UPS, aduna magunin siya standby power kabag digabulkada sa nga muabot pa og pila ka minuto, depende sa gidak-on sa UPS. Nagana UPS kabag digabulkada nga murag mukabat pag usa ka oras, wa ta masayop, di ba? Depende sa bultahe sa UPS, ha? Oh, aduna yung mga UPS kabag digabulkada nga muabot og mga 10 minutes, di ba ka 30, depende ra gyud na sa katong gidag-on sa UPS. Ha? So, kuno galing, no, duna mo yung mga sensitives nga mga kining appliances, no, like sa refrigerator, sa television, or unsa pa na diha nga mga appliances nga mura bitaw og sensitive ra kayo kabag digabulkadas, hala sige pag butangin nag UPS or katong bitawng time delay, no, di ba? Dunay mga aparato karon kabag digabulkadas nga pwede na nimo imutang karang ikining isaksak sa imuhang sa outlet kay kanang matawag tag time delay, no? Nga ini og kining kawala sa kuryente, dili diha-diha mapalong ang imuhang kining imuhang appliances. At the same time, inigbalik sa kuryente kabag digabulkadas, dili po siya diha-diha dayon nga maapektuhan or mubalik, di ba? Kaya nga naman, doon na siya gitawag og time delay kabag digabulkadas. O sa gini sa example, ang katong UPS na giingon sa tuwang general manager, no? Nga mao si Jose Raul Saniel. Dan, sa muna giingon kabag digabulkadas, sa una pamanggudigil nga problema sa tuwang Samsuriku 1, no? Unscheduled nga mga power interruptions plus unsa man ang kining mukalit og fluctuate ang kuryente kabag digabulkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Kay lagi, no, kini bitong usay mukalit og fluctuate or trip off ang atuang sugang dagitabnon kay kasamot na magulan-ulan kay nganuman. Kay mas tag-as pa ang punuan sa kahoy og ang kining tawag na atong kawayan kung imong ikumparar sa poste sa Samsuriko.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Dugay na kaining pa problema sa Samsuriko na ingon ini, oy. Wala gyud nahatagan og kasulbaran kabag digabulkadas, di ba? Wala gyud nahatagan og kasulbaran kini ingon ini nga problema, pero at least man karon maingon tang nahatagan og katinawan sa tuang kining general manager nga wala day kamatuoran nga makapasamot og dako si mong bayron nun kung ugaling magsigig palong siga ang sugang nagitab nun. O, sige daw, sulay daw ninyo na dihabi. O, imonitora daw na inyohang kining mga mitruhan dihang napita. No? Kung ugaling mukalit laga palong siga ang sugang nagitab nun kung ugaling dili ba mutuyok ginaog paspas ang inyohang mitruhan? Oo, di ba? Naman ang ato general manager nga walay kamatuuran hastilan. Oh, hala sige, kung ugaling tinuod man o mas maayo, pero kung ugaling di tinuod, nabaw lang, muna giingon nga dawato na lang ginatong kamatuuran kabag digabulkadas, no? Muna giingon ba nga kung nahimo sa uban nga mga syudad, no, or sa uban nga mga electric cooperatives nga kinibitong patasan ang ilahang poste, why not risk Samsuriko 1 dili kayang buhaton nga sigilag panghinambog nga dako og kuan barato na sa barato og kining atoang kuryente, then pagahuman kay progressive ang atoang kining co-op kay kooperatiba maning Samsuriko, di ba? So mo man ang kanunay ibalik-balik kabag digabulkadas, dato ang kooperatiba. Oh, di ba? Barato ang kuryente. Pangutana karon kung barato ang kuryente kabag digabulkada, so ingon man dato ang atoang kooperatiba, nganong dili man makagasto og kining palit og dagko or tag-as nga mga poste aron nga unta nga mahatag og kasulbaran kining gitawag ta nga magsigilang og problema sa balik-balik nga tubag nga ang rason nga kining moingon nga wala ang kuryente gumikan kay nabadayan og sanga sa kahoy or kawayan ang linya sa kuryente didtong lugar.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: At dumitong kuwaon og base kabag digabulkadas kining lungsod sa Aurora, di ba? Ang lungsod sa Aurora kabag digabulkadas sinoon ang tag-iya manggudanang tag-as kinga poste kun wa ta masayop kay kanang planta diha sa kuan kining Libertad kanang LPEC, wa ta masayop, ha? Correct me if I'm wrong. Kon ang tag-iya ba nang tag-as nga poste dihang dapita kay LPEC, no? Stang tag-asa. Oo. Buot pasabot, lapas pa sa kining kahoy kabag digabulkadas ang poste sa kini bitaw nga gigamit ya paingon sa LPEC kabag di kabalkadas kay diara putukutob sa LPEC good o man makaingon tang mag LPEC masiguro gagasto gayud aning postiha nga ilahang gihabog gayo kabag di kabalkadas kay aron gayod no nga dili mabadayan og kining sanga sa kahoy ang ilahang linya sa kuryente. Oo, tingnan na ba no. So kuno galing mo na ning problema pabalik-balik lang sukad pa kaniadto elementary pa ko pagwala suga nagitab noon kay ni rason naabot na lang kog pila ka tuig dire sa radyo ang rason kay mao ra gihapon anong nawala panahon sa ting-ulan ayon saon man nga ang inyohang linya sa kuryente tuwa dito tuwa ay nagbad-ay nga sanga sa kahoy nagbad-ay nga kining kawayan or unsa pa dihang mga kining matang sa rason ngayon tang nga karon nga hay nako usa bagyo day oy nganong di magidi mahatagang solusyon kabag di gabalkadas di ba unya panahon ra ba sa tingbayad kay dili pa hangyo ini og malit kay pinaltihan pa dayon di ba den pagahuman kabag di gabalkadas tuwa pagkang naghanag mga surcharge ang ipangbutang sa Samsorico.

0: Anyway, kabagdag kabalgadas, no? Sa moto, ito ang kining topico karong buntaga. Ay tungod sa mga pagpaklaro gayod sa Samsuriko. So at least man lang, kanibitaw nga sakto ra pod nga gipatawag ang ato ang General Manager Samsuriko dito sa guniang panlungsod kabagdag kabalgadas. Kaya aron nga mapasabot ba og tarong, no? Ang kining matawag tag mahitungod sa ilahang serbisyo nga mao'y gikinahanglan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas. Oo. Kaya kunya magong kahinumduman, no? Pipila na ka mga panghitabo ang ingon ini ba? Mga isyu kining mga angayang mga pangutana sa mga yanong lungsuranon, yanong katawhan. Apan dili kayo mahatagan o katinawan kabagdig kabalkadas tungod kay ang saman. Tungod kay ang nahitabo kabagdig kabalkadas ang ato ang kining general manager, of course, usahay kay busy, no? Doon ay mga gipang-atinan ng mga activity. So muna, nga di po na ito ma-question ang tanan, no? Mauna kabagdig kabalkadas. So at least man lang, no? Karon kay napaklaro na kung ang sagyod ang kamatuuran na bahin na niining isyo sa kuryente kabagdig kabalkadas. Oo, taghan kayo mga pangutana ato ang sanguniang, ato ang mga City Councilors o daghan kayong mga pangutana ni atong atong sa gipahigayon nga regular session nga gipatawag sa Samsuriko. Tanan lagi nga kinibitang mga pangutana nga ilahang gustong ipangutana sa Samsuriko dito ginapagawas. Pero wapoy ka ba ang atuan General Manager kagipangandaman po? Oo. Nagingon ba kung ugaling kinimo sakto nga empleyado sa gobyerno na ibitaw nga nakabalog yung kakununsa ang imuhang trabaho, no? Kay kung ugaling pareha pa sa uban na baulang balibalih og pangutana kay dili katubag pero si general sa si kining general manager sa niyan sus kasi pag balibalih og pangutana kabagdi kabalkadas kaya kayong tubagon nga naman iyaha mang expertise god dunay passion dunay siya kining paghigugmas iyang trabaho, no? Iyaha gayong gitagaag da kumbili ang iyang trabaho kabagdi kabalkadas tungod kay kini pod ang gikinahanglan sa mga katawhan, no? Nag-iingon nga sakto ra gyud unta sunod na ipatawag kay kini na pong pamana. Oo, kay ang pamana kaniadto napatawag pero one man representative sa gipadala unta sunod ang session ang pamana na poy ipatawag bahin ani ilahang kining mga issue sab sa tubig sa agas diri sa pagadian nga wala poy dunay mga barangay kabagdi kabalkadas nga wa gayoy agas-agas, no? Wagas lang og pila ka oras paghuman kay mo mapalong na pod. Daghan kayo mga barangay nga nasigig reklamo bahin ning pamana, oy. Oo. Rambot ning pamana nagpadingol-dingol lang po ning mga empleyado sa pamana. Wala pa po sino na sila butdigtian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Kay concern sa pamana bitaw ang patubangon sa imuha kay security guard matingala ka unsa man security guard na unsa iyahang kining kuan iyahang bitaw nga kaalam mahitungod sa kining services sa pamana nga dunay kay concern. Oo, matubang sa imuha kay pamana gusto kang ang imuhang mahinabi kung kinsa ilahang kining IO or di ba ka kinsa ang mga personnel dito di ka makasulod dito sa ilahang mga kuan makahinabi silang empleyado kaya ang matubang sa imuhang largo ang security guard. Good morning ni mo kining good morning ni mo diha guard. Nasa sa pamana maing buntag nagiingon nga kining kuno galing adunay mga concern nga tuang mga katawhan, no? Tagay gayunan nga makahinabi sa mga personnel sa pamana. Oo. Kaya naay mga butang nga na sila yung mga pangutana nga dili pud ka makatubag bagtarong, dili ka maka-explain og tarong sa tuang mga konsumante sa tubig. There is dakbayan sa pagadian mo nang magbagulbol in taon ng uban nga mga muhanag pamana. Kay lagi, doon na sila yung reklamo, gusto sila mahatag katinawan. Ang muatubang rin taon kay guard. Ngayon, saan yung guard dili sa pamana? Nahimong kuan, kining information officer pananglitan?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: So hoping tagabagdig kabalkadas, no, nga ang pamana usab mapatawag ug balik diri sa tuwang sanguniang panlungsod. Kaya na itong bitaw nga kuwata masayo po, kanyo na hinduman, ito mga nang labing tuig. Oh, sa tuwang city councilor nga si Mapilindo Ubaob, kaya nangugat po to siya o kinibitaw nga sa yahabang kasagmuyo kabagdig kabalkadas sa services nga gitanyag sa pamana, no? Kaya may padoto kaniadto katong panahon sa PCWD kaya ang ilahang linya sa tubig abusagak Pero pag sukad daw nga ning take over si Pamana, na, mga bilar daw sila kabagdag kabalkadas tungod kay schedule na ang agas, no? So, mauna ang hoping ta na human ang Samsorico gipatawag kay gumikan sa mga unscheduled nga power interruptions, sa pag nga mga concerns, o diri na po ta, sibog tagamay sa Pamana, no? Unta, matubago, hangtod kanus aba ang mahatagag katumanan ang saad sa Pamana nga makabato na og 24/7 nga agas ang tubig diri sa Pagadian City, no? So bueno, kabagdi kabalkada sa to sa pasalamatan di ay ang atuang ang niabag sa tuang tulumanon. Bago ni kabagdi kabalkada ang Yes to Health Clinic. Naalang na itong gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health. Mao kining sama Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus, o Clear Skin Herbal Soap. At doon na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11 sa Talusha, Pagadian. Pagadian Junior College Incorporated, GCI, padayon nga nagdawat o enrollees alang sa mga alternative learning students, no? Kung ALS, kabagtig, kabalkadas. Libre o school uniform o libre usab ang inyuhang tuition fee. Bueno, wala ko yung oras, kabagtig, kabalkadas. Hangtod na lamang ug mapuhon. Dire sa tuwang at tulumanon paghihapon ang bagtingan sa katawhan mayong buntag.

Last na. Okay na? Sige.

0: amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan.
1: Salamat o Dios nga ikaw makahimo sa pagpanalangin ni ato makatauhan nga matinabangon sa imong bulhaton, sama kang Simon nga mangingisda nga imong gihatagag daghang mga kuha.
0: Ginoo pasaylo kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugas ang amo makasingkasing o gimo akining putli o hinlo sa imo atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iway sa nandagway sa makadautan o sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab amo mga panginanglan o bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing na nagatod sila ikapulog mga halad o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
1: Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang nag-anto sa high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, ugahip, tumor sa utok, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa tinai, sa liok, mayuma, insomnia, prostate UTI, obo, sipon, hilanat, dengue, malaria, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla.
0: Mga grabe ginag may masakit ayuha o Diyos gikan sa ulo hantun sa lapalapas sa tiil o pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoso Kristo. Akong giabog o ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoso Kristo. O Diyos milagruhi ang kadausa maluoy ka. O baguha sa impitay mo makatauhan o himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw amang panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amunasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang makatauhan, gikan silangan kasadpan amihan na ningon man sa bagatan, humukan damay lang makasingkasing, arong sa diya nga sila mawalihan, sila motuo o mualagad kanimo. O kaloy o Diyos o panalangini ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan ng antanan mahimo gayod ng milagroso o ipiktibo silang paggamit nini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw Lunes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amon usab nga mambitan sa ngalan ng Ginoso Kristo. Amen.
2: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
1: Karong Hulyo 3 adlaw nga Biyernes ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte. Alas 9 sa buntag. Hulyo 4 adlong Sabado anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5, adlang Domingo, anha ako sa Dingding Mamihan. Alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza, Dool sa RD Punshop. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri. Dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, Dool Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo 7 adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5,
2: Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Julio 10, adlaw nga Biyernes.
2: Anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo.
1: Hulyo 11, adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court
2: sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang, Pubi Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati.
1: Hulyo 15, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya
2: ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti.
1: Hulyo 15 sa Aboyog, Liti, Baybay, City, Liti, Itom, Matalom ug Hindang, Liti. Hulyo 16 sa Ormoc City, Binabay, Mirida ug Palompon, Liti. Hulyo 17 sa Lanao dan Bantayan, San Remio ug Dunji, Antigua, Bourbon. Hulyo 18 sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol. Hulyo 19 sa Cebu ug Danao. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava ug Lipaton, Calatrava. Hulyo 22 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City ug Himalalod, Negros Oriental. Ug sa tumay schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna.
2: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan.
1: Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matugna.
4: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
6: kag Pastor Stojim Bation.
7: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
8: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
9: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
10: The strongest. The strongest.
11: Oras, alas 4:30.
12: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
13: Maukini ang testimonya sa paggamit sa ato produkto nga Bigro.
14: Day Michelle, interviewon ti kaharoon sa mga experience si Mos Bigro.
15: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya baktin ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta rin siya baktin.
14: Karon?
15: Karong daghan yun siya baktin nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
14: Kuna kabuk anak. Kung nanganak imong bigal.
15: Sa wa pa ko kabigro, risi lagi kabuprotein. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuo.
14: 18?
15: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuo.
14: Pag ikatulong panganak,
15: 21 kabuk iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuo.
14: 23 kabuk? Marigoy?
16: Tinuuna?
14: Ha?
16: Itagi ko, 23 kabuk, naghibok.
14: Saan mo?
16: Alagay.
14: Labo po ng sulok kabuk anay gibuhi.
16: Ipusaon mo ng pagka baktina sil mabuhi pa ko ay na.
15: Lisan ko sa narong nakakita.
16: Punta na lang tinon.
15: Hasta iyang bata si Jonard.
14: So kuha pagka nagbigro?
15: Dili yung nito, lahi ra.
14: Bebok ba rami? Bigro ba ginay mong ipalit? Bigro gipalit, yan parin ko yung naro.
16: Bigro no.
14: Ilan na kabuok? Unong?
16: Unong ni kabuok? Kay tulong ko kung bigal ah. Ibalik ko palit na po ko.
14: So, sigani mo naro.
16: Narubaya.
14: Narubaya. Michelle.
17: Ito sa rin.
14: Sa lugar niyo?
17: Matuog Basak, Gihungan City.
14: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
13: Mao kini ang testimonya sa atoang bigro. Busaon sa panyog ipaabot. Gamit na sa atoang bigro alang sa inyong mga hayupan.
18: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga. Uy. Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
19: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
18: Dini Oy, kapatini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
19: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
18: Amazing!
19: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
18: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
19: Oh, wow!
18: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
19: Dali na! Ubanik ko!
18: Ah, samanta!
19: Panabi pa ta sa uban!
18: Marites ka gini, ay!
20: Skin Renew, Skin Brightening o Micro-Peeling pa. Maog ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
21: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
19: Bugas-bugas, pugis-pugis. Uga og itong nga panit! Lagong pagit ko og naong! Ay!
18: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
22: Taba, mga langit!
18: Kinsa ka?
19: Ako, ang Diyosa ng kagandahan!
20: Magical ni mo?
18: Hatagan mo og powers?
19: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro-Peeling pa.
22: Wow!
21: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
23: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kalding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents.
1: Sakit sa akong likod.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas.
3: Ang Haplas sa tarang Haplas.
4: Dumkis Herbal Oil.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
7: Dumkis Herbal Oil.
8: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
9: Huwag sabay mo gihula.
8: Haplas na. O sulayi ang
7: Dumkis Herbal Oil.
8: Dumkis Herbal Oil.
6: Tanang mga pamaol.
8: Impas.
7: Dumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
8: Ang luyang dilaw.
6: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
8: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
6: Moal kontra sa paghubag.
8: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
6: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
8: Makatabang sa sakit nga rigla.
6: Dysmenorrhea,
8: paspas ng metabolismo,
6: pagpaubos sa level sa kolesterol,
8: makaayo sa pagutop o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
6: makatabang usaw,
8: nga mabatukan ang mga impeksyon,
6: busa, palit na sa
8: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1,
6: mapalit sa mga outlet,
8: niining sibyahan.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes, dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Villa Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacist, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Matis San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning Luto Outlet sa Ligarda Uno, Dina, Zamboanga del Sur. Alauna imidya, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
9: Isi pangalan na to, o taga din?
11: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
9: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
11: Oh,

0: ko. Sukan-sukan atawa, naging mo ko nangyong sakit ako ang puson, ma. Nag-gawain ba to?
1: So normal na yung pangihi ka ron?
0: Oh, normal. Ito muna-una. Di malisog pangihi, oy. Magutulog-tulog ngihi. Isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og taga-diin man ka.
4: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
4: 78.
3: 78. So may sikrito nga mo taas atong kinabuhi?
4: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interviewante ka aron sa may na-experience si Mas Bigro.
6: Maayo gid ay inyong produkto dong, daghan siya bakting ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta ni siya bakting.
3: Karon?
6: Karon daghan siya bakting nga. Nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
3: Kuna ka anak kung nanganak imong bigal.
6: Sa wa pa ko ka Bigro, risi regi ka buk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
3: 18?
6: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
3: Pag ikatulong panganak,
6: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
3: 23 ka buok, panagoy.
7: Tinuuna.
3: Ha?
7: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
3: Tara mo.
7: Alagi.
3: Labo po ng sulok kumuk anay gibuhi.
7: Kung saon mo ng pagka baktinasin mabuhi pa na ko na.
6: Lisan ko sa narong nakakita.
7: Kung ka na tinon.
6: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So kuha pa ka ng Bigro?
6: Dili yung nito, lahir na.
3: Bebok ba na Bigro ba ginamang ipalit? Bigro ipalit. Yan pa rin ko yung naro.
7: Bigro na.
3: Sila nakabok?
7: Unong. Unong nakabok? Kaya tulong ko kong bigal. Ibalik po palit na po ko.
3: So, sige ani mo naro.
7: Narobaya.
3: Narobaya. Michelle.
6: Ako sa leg.
3: Sa lugar niyo?
6: Matuog Basak, Gihonan City.
3: Matuog Basak, Gihonan City. Okay.
5: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busa unsa pa inyo gipaabot? Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
8: Ang tud karon, wa Japan ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White. Ikaw ba ka na?
9: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
8: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
9: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
8: Amazing!
9: Kaya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
8: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
9: Oh, wow!
8: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
9: Dali na! Ubani ko!
8: Asa man ta?
9: Panabik pa ta sa uban!
8: Manites ka gini, ay!
10: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
9: Bugas, bugas! Pugis, pugis! Uga og itong nga panit! Lagong pagit ko og naong! Hi!
12: Ikaw na di ay? Itong duha oy!
9: Tabang mga langit!
12: Kinsa ka?
9: Ako ang Diyosa ng kagandahan!
10: Magical na ni mo?
12: Hatagan mo ni og powers?
9: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
12: Wow!
11: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen.

0: Available usab ang Prima Pilla Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
1: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents.
1: Sakit sa akong likod.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Dumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Kung sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Dumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Dumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet ni ining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes, dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archua, Itere, Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, MCO Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
3: Isi pangalan na to, o taga din?
5: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
3: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kin bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako gikayo, pagka gawa ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
3: So, onda ko, mayo na nigawas?
5: Onda ko, sige ba, pangihin na ko ito?
3: Onya, pila Canlaon ni mo gibati?
5: Nga, kuan, masimana.
3: Pero nigamit ka Storm Case, Turmeric Powder 5-in-1.
5: Oh, mao kito yung nakakuan nga, nagawa itong nga ba to?
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
3: Nana?
5: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sugat-sugat na kainom ko itong turmeric. Nagawa naman itong ba to? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat ato, wala na gin ko ng iyong sakit ako ang puson, ma? Nagawa yung ba to?
3: So normal lang yung pangihi ka ron?
5: Oh normal, ito muna-una, di malisog pangihi, oy. Magutol-utol yung ihi, yung sakit kay pangihi. O naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
6: Maria Marina Malabago, Kambiahan, Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 78.
3: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit, kaluis sa Diyos, kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interview ti ka sa may experience si Mos Bigro.
8: Maayo gid ay inyong produkto dong, daghan siya bakting na. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi gyud buta ni si bakting.
3: Karon.
8: Karon daghan gyud siya bakting nga nakagamit ko ang inyong produkto nga Bigro.
3: Kuda ka buk anak kung nanganak imong bigal.
8: Sa wa pa ko ka Bigro, risi ra gyud ka buk bakting. Nga sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya nanganak na siya 18 ka buok.
3: Siyotso?
8: Pag ikatulong panganak, manak nag 21 kabuok.
3: Pag ikatulong panganak,
8: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
3: 23 kabuok? Maragoy?
9: Tinuuna?
3: Ha?
9: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
3: Saro ba?
9: Alagay.
3: Lababurang sulok kabuok anay gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka, patinasin, mabuhi, patagoy na.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Kung tinaga na tinuun?
8: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So, kung pagka nagbigro?
8: Dili yung nito, lahi ra.
3: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan, parin ko yung naro.
9: Bigro ba no?
3: Sila na kabuok? Unong
9: ni kabuok? Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik ko, palit na po ko.
3: So, sige nga mo, naro.
9: Narubaya.
3: Narubaya. Michelle.
8: Ako sa leg.
3: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Yungan City.
3: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
7: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busa unsa pa inyong ipaabot. Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
2: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
10: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
2: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisyon dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibiyahan.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyaan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.
2: 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimangno o pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag na itong tanahan ining adlaw nga Lunes, mid sa 29 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Say magdahom nga maabtan mata nini mga panahuna, mga kabagting og kabalkadas nga tali tapos na sab ang bulan sa Hunyo tuig 2026. Maing buntag kutob sa mga nagmata og sayo sa mga karon pa lang pud ning mata o gaguban kay unya padapit kay daginuton pang kuan na daginuton pang pila ka minuto sa ilang alarm. Kumpiyansa. Ang importante mga kabagting og kabalkadas, lain na usab nga adlaw, lain na usab nga hugna sa pagpasalamat. Sa kaitasan gamikan kay kita ang pabiling naginhawa. Sige, niyato nga mga nagbiyahin ining oras sa usab, magpabiling maampingon ha. Ayaw kay mo palabig kumpiyansa. Meron nga diin sa kanunay tunhay ug hapsa inyuhang pagbiyahe. Pagmaniho mga nagganiang sektor sa katilingban diha may buntag usab. Mga sayo kaayo mga negosyante, mga magpapatigayon, mga trabahante. Sakit na usab nga itong mga mag-uuma. Basta kita ng sektor ang ugding bantay sa kahapsa ug kalinaw. Kanatong tanan, maayong buntag. Oga diin bisan pa man tuod oga ang atong kahimtang slakad sa panahon. Kanunay nga nag-usab-usab pero mas importante nga atong mga tinguha sa kinabuhi magpadayon. Sa ngalan, sige natibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Diin kami mutunol usab sa mga balita gikan sa technical team, lahos na nga ito sa mga bagting reporters. Oga diin na kami ang makiguban kaninyo taman alas 6 ang taknas buntag sa lanog sa bagtingan. Na naniyatas ang ngayong sayran ni ining buntag ang mga kabagting o kabalkadas uluhan sa mga balita. Ang itong sayran karong higayon na.
0: BBC Headlines.
1: Mag-uuma angol human gipusil dito sa lungsod sa Marcos sa tubig sa Buanga del Sur. Headlines sa ligid sa sakinan kalit nga ni buto og natangtang kasugat gusbat dito sa lungsod sa Kumalara. Nagkaon pang headlines 1,000 baka ni o milyon. Bisa marag milyon guro ni. Paleo gunya kog butang aninas. Sa smuggled nga sigarilyo na palgan dito sa Puloyagan, paga di Anseti. Samtang sa pikas bahin, duha patay sa ambush sa Llano del Sur, lakip ang sundalo nga taga Mulave. Mga kaa members nakalingkawas. Kadugang pang headline, samahan patay, samtang asawa o ganak na kalingkawa sumagi pusil sa riding in tandem sa Maguindanao del Sur. Usa patay, usab, usa ka minoridad angol sa pagpamusil sa Zamboanga City. Ayon pang mga balita, lalaki, sikop sa pagkupot og armas de fuego sa lungsod sa Dominga. Lakip na usab nini, aman pa mga balita, LPA padayong gimonitor sa pag-asa. Og illegal drugs o armas na sakmit sa mga otoridad sa Ramon na magsaysay suspect balhog na sa bilangguan. Ayon man ang update gikan sa market unya mga kabagting o kabalkadas nga itong pag-asairan din itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. O mga balita gikan sa BBC News Center. Alas 5, Jess na, usbagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. 106.2
0: LLL. Radio Magbating.
1: Nandito maglangay kay ginahanglan nato mahibal-an unang update sa kahimtang salakat sa panahon kay duna na sa low pressure area nga padayong gimonitor sa PAG-ASA. E nato ang pag-asayran ang lintungan ay o detalye sa maong balita. Ibagting 17 Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
2: Ang update sa lakad sa panahon na karong buntaga gumikan kay duna paghihapoy kalit nga mga pag-ulan nga masinatian ang pipila ka bahin sa nasud linungdan nga magatawhan dili angayan nga magkumpiyansa tungod kay duna presensya ni LPA kon low pressure area ang padayon karon nga gibantayan sa PAG-ASA. Sa kasamtangan ana kini sa gilay-on nga 495 kilometros sa may sidlakang bahin sa Surigao City, Surigao del Sur. Ang nasangpit nga LPA makapiktar kini sa mga lugar sama sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, lakip na Oriental Mindoro, Marinduque o Grumblon. Gawa sa mga masinatian nga kalit nga pagbundak sa ulan, aduna pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga lugar. Samtang ang pipila ka bahin sa Mimarupa apektado sa kini sa habagat nga dili hinungdan nga dili sa niluwas sa pagbundak sa ulan. Ang nahibiling bahin sa nasud labi na diri sa Zamboanga Peninsula, aduna paghapon kitay masinatian nga pagbundak sa ulan na panahon sa hapon o kagabion kini gumikan usab sa presensya ni localized thunderstorms. Matod pa sa PAG-ASA nga gawas nga dunay madag-umon nga kawanangan o kalit nga pagbundak sa ulan na aduna usay pagpanalugdog nga masatintian sa pipila ka makatawhan sa Zamboanga Peninsula o inungdan usab nga nagpasidaan kini nga mag-amping sa kanunay sa mga posibilidad ng masinatiang mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin, hunas og taos pagadian 7 karong adlawa. Alas sa 5.17 karong buntag, 1.8 meter ang giladmons tubig, unang taob. Ang hunas o niyang alas 12.04 ang takna sa odto, 0.0 meter ang giladmons tubig. O subling mo taob, pag alas 6.08 ang takna sa gabi, 1.4 meter ang giladmons tubig. Subling mo hunas, pag alas 11.37 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang giladmons tubig. Lawaman mo subang ang adlaw, alas 5.32 sa buntag. O musalob kini, pag alas 6.06 ang takna sa gabi. Mokan na i-update sa lakad sa panahon, Bagting 17 Florence of FEMA sa Balip M. Ograd sa Bagting.
0: 106.3 Radio Magbating.
1: Ang salamat sa mong update sa kahimtang salakat sa panahon, mga kabagting o kabalkadas. Kinahanglan yun gihapuntang magmaampingon sa itong mga lakaw, mga tinguha, nining adlawa ha. Ay magkumpiyansa gumikan kaya mga pagulan-ulan nga itong masinatian. Aduna gayoy kausaban o ang mga payong. Itong mga estudyante, ayaw yun ninyo galinti og mga kapote. I-check yun na dayon kaya aron nga diin makita kung ugaling nadala ba. Kaya aron nga dili mintaw magkahumud-humud nga murag mga piso. Delikado mga kabagting o kabalkada. Aron nga lagsik kanuna inyo mga kabataan. Nga gawas ni ana is layo sa mga balatian. Bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa labutan. Siyempre, una mga kabagting o kabalkadas, vitamina ra mabatukan pagkamalintanon sa mga bata ug mga edad na ligoon pag ginapanglawas, Vitron Vitamins Plus Iron. Dili lang pwede pang estudyante, pwede sab nga dos mga puya. Kay 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga naginad, 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Alang sa 13 anyos, pataas. Pilas nanay si tatay, aniag si lolo, si lola. Vitron Vitamins Plus Iron, kini ang ginama sa RSV Trading, FDA approved. Mapalit kini sa mga butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Na inyong partner karon, inyong mga kabataan. Dugan, gawas nga na doon ay vitamins sa inyong mga kanakan. Giyahi gayod sinud-anay nga pag-giya aron di musimang ugdalan. 5:15 kabagting og kabalkadas. Dugang pa nga mga balita. Tabok ta. Ini na ta magsugod na ta sa mga nagpanghitabo sa mga nanglabay ng mga gutlo, mga kabagting o kabagkadas. Doon ay uban ini follow-up reports. O kini ang may kalabutan ni ining usak giingong amahan nga nakabsan sa kinabuhi. Dayon samtang asawa og anak nakalingkawa suman gipusil sa riding in tandem dito sa Maguindanao del Sur. And ang mga round up na sa mga balita og kasayuran gikan sa nagkadaiya nga mga rehiyon og mabati lamang din sa Lanog sa Bagting. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka amahan human gipusil sa wala mailing riding in tandem suspect samtang nagsakay sa tricycle uban sa iyang asawa og 6 anyos nga anak sa National Highway Pagalungan Maguindanao del Sur niadtong Sabado sa hapon, Hunyo 27, 2026. Ang biktima gila nga si Abdul Hamid Hussein, residente sa Sitio 5, Barangay Kudal, Pagalungan. Sumala sa initial investigation gikan ang pamilya na malit sa Pikit North, Cotabato, diyang pauli na sila sa ilang balay kalit lamang sila ang gipusil sa mga armadong lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Nakaangkon og daghang samad pinusilan si Hussein nga mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon samtang nakalingkawas sa mong insidente ang iyang asawa og anak. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspect og matino ang motibo sa mong krimen. Bagding 29, Cheryl Onyotli Razan sa Belevem og Radio Bagding.
1: Oto'y mga natalagikan sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. In kini ang padayon nga ato ang gisundan usab. Maka-update sa sunod ng mga pag-uban-uban, reskanginan, mga kabagting o kabalkadas. Especially diin in town, doon ay mga pamilyang nahitabo kay kung ugaling na intimano pa, silang tanan mga hurot. Dani kay doon na pag-inabilin sa pamilya, kabagting o kabalkadas. Huwag ita nang hinaot na ng mga ingunaning mga sitwasyon, no? Kung mahimo lamang gayon, kung sa gikay rason, kung anong may sangpot nga to sa pagpamanhig nga to sa maong pamilya. Alas 5:17, ang dugang pang mga balita usab nga itong pag-asairan, abot usab ni ini, tabok ta, kung gikan ba to sa silingan nga mga lukanang lalawigan o rehiyon, and dirita balik ta diri sa tuwang area sa Zamboanga del Sur. Ini may kalabtanan sa accomplishment sa mga otoridad kay lalaki na sakote or nasikop sa pagkupot og armas de fuego dito sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report pinagi ni Daryl Ayaay Bagting 27.
0: BBC Live Report.
3: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga residente sa Dumingag atol sa pagpatuman sa usa ka search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 nato alas 3:20 sa kadlawon Hunyo 27, 2026 dito sa Proc 5, Barangay Lower Timonan, Dumingag. Ang operasyon gipaygayon sa mga personay sa Dumingag MPS inabagan sa 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 pinasikan sa search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulawi sa Buanga del Sur nga gipitsahan og Hunyo 26, 2026. Nasakmit sa mga operasyon ang usa ka STIH kalibre 45 nga pistola, usa ka magasin nga kalibre 45 nga pistola ug upat ka buhi nga bala. Ang suspek o mga nakumpiskang ebidensya gidala na ngadto sa Dumingag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
0: 106.2
1: accomplishment kadto sa mga otoridad, tabok tangan ni sa lungsod paghihapon nga sakop sa Buanga del Sur sa Kumalarang. Follow up kini nga mao nga natala gumikan kay ligid sa sakyanan kalit nga ni buto og natangtang kasugat gusbat dito sa Kumalarang. Taon ko man ang inganani nga mga panghitabo ba di gid nato mapugngan. Pero kinahanglan nga magpabilin paghihapon makalmahon og maampingon mga drivers nga naglatas kadalanan ha og magpaniid. Garon nga siguro gyud nga kondisyon ng sakyanan na rumalikayan ang mga posibleng mga panghitabo sa unahan. Anitas detalye sa report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live
4: Report.
5: Disgrasya ang gidangatan human miboto og natangtang ang ligid sa usa ka truck nga naglatas dito sa National Highway sa Purok 1, Mali, Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Alas 7:40 sa gabi niadtong Hunyo 27, 2016. Sa imbestigasyon, nasuta nga nagbiyahe sa National Highway ang usa ka pula nga flatbed truck nga gimaneho sa 32 anyos nga residente sa Valencia, Bukidnon. Sa dihang kalit miboto og natangtang ang usa sa mga ligid niini. Ang natangtang aligid miigo sa kasugat nga puti nga Toyota Fortuner nga gimaneho sa 25 anyos nga babayi, residente sa Isabela City, Basilan, na hinungdan sa kadaot sa tubangang bumper sa sakyanan. Maayo na lamang og walay naangol sa duha ka mga driver. Samtang ang mga sakyanang nalambigit sa insidente, gidala nga doon sa Kumalarang Municipal Police Station na alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Sa katapusan, nagkasabot ang duha ka partido nga husayo na lamang sa malinawon nga paagi ang nahitabong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagting. O nambahin pa lamang kadto sa mga balita, mga kabagting o kabalkada. Sa itong pagbalik, daghan pa ang mga angisayra na to dinis itong pagbanaguban. Lanog sa Bagtingan, oras alas 5.21 na.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mao to ning sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Landan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro na pananaw, mas protektadong na mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga kita. BBC
7: 106.3. Ito'y kalabtanan ng katawang sa Dakbayan naglalawigan o kanait nga mga dapit mga kabagting o kabalkadas. O paano sab sa pag-auhag sa buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office na sa Bongga Peninsula nga nagapahimangno sa katawhan sa publiko labi pa sa mga mag-uuma. Ito na may mga reklamo diha sa sugestyon. Tinguhang ipaambit nga to kanila aron nga mas manindot pa ang ilahang pagpangalagad nga to sa publiko. Ania ang ilahang mga pamaaging gitanyag. Una, isumiti imong reklamo. Ikaduha, i-acknowledge na, susiho na nga to niya sa usang nga to nas duha ka adlaw. Dayon aksyonan gilayon ang imong reklamo. O ang ikaupat nga step, pagsulbad sa problema. O pagkalima, close out sa reklamo. Aron makapadangat po sa inyong reklamo, simple ra, ipadangat na dito silang Facebook page sa Nia Zamboga Peninsula. O di ba ka, i-email nga to sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka, inyong i-text or itawag ba ka nga to sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. O di ba ka, sa ilang telephone number nga 062, area code ni 947-4014. O di ba ka, sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph. Na ang inyo ang padalaan ha, aron nga diin makapadangat mo na may ireklamo kay nabuhang niya wajud aksyon ni Aubrey Dirigid gihapon. O basta kay may kalabtanan sa services sa niya. Alas 5:29 na, sige Plastar. Kanya na to sa ikaduhang bahin sa atong pagturol sa mga balita o kasayuran. Yung unahon na to, mga natalagikan sa lungsod sa Margo sa tubig sa Buanga del Sur. Ining may kalabtanan sa sakamag-umang angol human nga gipusil dito sa mong lungsod. Ang detalyes balita. Naka-standby na sbagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
8: Angol ang usya ka mag-uuma human gipusil dito sa Purok Palmera, Barangay Igat, Island, Margo sa tubig, Zamboanga del Sur. Alas 7:35 sa gabi niya dungunyo 27/2026. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga nag-andam og pagkaon ang 48 anyos nga biktima sulod sa iyang puloy-anan sa dihang gipusil siya kaduha sa likod nga bahin. Sa usa ka 31 anyos nga mananagat og residente usab sa Margo sa tubig gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Human sa pagpamu sil midagan dayon ang suspek padulong sa wala mailing direksyon. Positibo usab nga giila sa usa ka eyewitness ang maong suspek. Sa dugang investigasyon nasutang adunay konfrontasyon nga nahitabo tali sa suspek og biktima kabahin sa wala mabayring utang nga gituohang maoy motibo sa pagpamusil. Padayon karon ang manhunt operation sa Margo sa Tubig Municipal Police Station aron madagpan dayon ang suspek samtang napadayon usab ang investigasyon kalabot sa maong insidente. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
7: 106.0 Agay, delikado mao manggaling mga kabagting ang kabalkada sa ngawa na bayring utang pero unsa man po na kadako para kinahanglang maabot nga to sa pagpamusil. Napamanggaliw ba nga parte ng dagkua pero wa pa mangid gihapon ni sangpot nga to sa pagpamusil. Ay, nako. Sa manghinaot ta sa lawong pagyud nga investigasyon, labot sa maong nga panghitabo aron masuta kuno sa pagidang ugat hinungdan ug mao ba gid to mga kabagting og kabulkada sumatagan sa bustisya ang biktima. Dugang pang mga balita gikan usab sa Zamboanga City. Og kini ang nakalap ng mga impormasyon. Ibagting 29 Cheryl Unyotli Razan, usa patay, usa ka minor di edad ang angol sa pagpamusil dito sa mong syudad. Ani ah ang detalye.
0: BBC Live Report.
9: Patay ang usa ka lalaki samtang angol ang minor di edad human gipusil pasado alas 10 sa gabi ni adtong Sabado sa Sitio Tabok Barangay Bulong Zamboanga City. Nailhan ang biktimang namatay nga si alias Didi samtang ang angol usa ka 15 anyos din managsama kining residente sa Sitio Pitas na hisgutang barangay. Sa initial nga imbestigasyon na sayran nga kining mga biktima gikan ginis barangay Sanggali og Paingon unta gini silang Pinoy anan dihang kalit lamang silang gibanhigan sa wala mailing mga suspek. Sumalas mga saksi nakadungog sila og sunod-sunod nga buto sa armas og ilang nakit-an ang duha ka biktima nga nagboyod sa daplin sa dalan nga dunay igo pinosilan og nagkadugo. Dali nga gidala ang minor di edad sa balay tambalanan samtang ang biktimang si Didi gideklarang dead on the spot. Dayon karon ang lawom nga imbestigasyon sa mga awtoridad aron matino ang motibo og mailhan ang mga responsable sa mga krimen. Bagting 29 Cyril Unyot Lirazana sa Bell FM o Radio Bagding
7: 106.0 Sa pigas bahin sa mga impormasyon kundi dito sa Buanga City tabok ta din is Pagadi and City gamikan kay adunay minilyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyong napalgan sa barangay Puluyagan sakop din is Pagadi and ania ang follow up report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
8: Nasakmit sa kapulisan ang ibanabanang 1.14 milyon nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa usa ka sagbutan sa Purok Baybay 1 Barangay Puluyagan Pagadi and City alas 11:23 sa gabi ni adtong Hunyo 27/2026. Sa pag-abot sa mga kapulisan sa maong lugar ilang nadiskobrehan ang 20 nga master cases sa giingong antak cigarettes sa tag-as ng mga sagbot na tabunan adunay gibanabanang kantidad nga moabot sa 1,146,000 Sa initial ni inspeksyon, nasutang nga walay BIR stamps o graphic health warnings sa mga pakete sa sigarilyo. Gihimo dayon sa kapulisan ng hustong dokumentasyon, inventory o pagsiguro sa mga ebidensya alang sa safekeeping. Nagpadayon pa usab karon ng investigasyon, samtang nakikoordinar na usab ang kapulisan sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon sa mga nagkuhang sigarilyo. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
10: 106.3 Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan.
7: Oras sa 5:35 na mga kabagting o kabalkadas, kung accomplishment kato sa mga sigarilyo o diin na padayon paghihapong mapasalamato no sab no padayon nga gihimong operasyon sa itong mga otoridad o ban no sab ang pagpakigdugtong ato sa mga tipsters. Ito mga padayon nga naghatag o impormasyon ato sa itong otoridad. Daron nga diin na inanay nga kanibitang mapakgang ang mga illegal nga mga kahimuan dinhi sa atong dapit o sa bisan ng asang dapit mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Ito ginamatag og update mga kabagting og kabulkada. Samtang sa pikasbahin, ing subok nga palandungon gumikan kay duha patay sa ambush sa Lano del Sur. Lakip niini ang sundalo nga taga Mulave. Mga kaa nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
10: BBC Live Report.
9: Patay ang usa ka sundalo ug usa ka sibilyan nga babae samtang driver samdan human giambusan sa wala pa mailing pulo ka mga armadong mga lalaki. Ang convoy sa Philippine Army o CAFGO Active Auxiliary Concaa sa Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur, alas 5 sa hapon niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026, ang mga namatay gilang si Sergeant Jason Castro, aktibong sundalo nga sakop sa 64th Infantry Knights Battalion, Philippine Army, nga taga Mulave, Zamboanga del Sur, o si Hapipa Saripada Makadato, 23 anyos, usa ka sibilyan nga gingong naigo sa ulo, pinaagi sa saag nga bala samtang nagsakay sa payong-payong, paingon pa uli sa ilang panimalay. Naangul usab ang driver sa convoy, samtang luwas ang laing 5 kakaa o iskaa nga kauban sa sakyanan. Padayon ang hot pursuit operation o investigasyon sa kapulisan, aron mailhan o madakpan ang mga responsable sa maong ambush. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
10: 106.3
7: Ang apahasubo nga dos pamilya nagbangutan na labot sa ginangatan sa nasangpit ng mga sundalo mga kabagting o kabalkada. Og ingon man tabok tangad to sa balita usab. Mga nakalap magikan ni Bagting 17 Florence Afima may kalabtanan ining illegal nga drugs ug armas na sakmit sa mga awtoridad dinha sa Ramon Magsaysay sa distrito ni Zamboanga del Sur. Og ingon man na suspect na balhog na sa bilangguan. Ang detalye sa maong balita atong sayran.
10: BBC Live Report.
11: Palaposon nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 58 anyos nga individual human kini nga nakuhaan og usa ka dakong pakita sa gigatahapang shabu ug lakip na usab ang giingon ng 45 nga pistola ato sa gipahigayon nga manhat operation na particularmente sa purok sa 11 barangay poblasyon na Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga wala pangalang individual kini ang nadakpan pinagi usab sino sa operasyon na sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station uban ang uban pang hutong sa kapulisan na gawas diay sa usa ka dakong pakete sa gigatahapang shabu adun pay lain nga 5 kagagmayng pakete sa gigatahapang shabu sab nga nasakpit sa nasangpit nga individual og ang buhing bala sa 45 nga pistola nga mukabat sa 8 ka buok. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station og nagpaabot na lamang stokmang kasong ipasaka bat tok kaniya. Bagting 17 Florence of Fima sa Bell FM o Radyo Bagting.
10: 106.3 Radyo Bagting.
7: Salamat sa mga kasayuran nagikan kadto sa report ug accomplishment sa mga awtoridad ni Bagting 17 diha sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Samtang sa pikasbahin kining ato ang tulumanon gipaluyhan kini sa said liniment epektibo kining ihaplos sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon ug bisan na gani ang sakit sa tiyan pinakas lamok o mga lalang mananap apil na niini kanang mga lamok pwede po nang ihaplos aron digid makaduol na mga lamok umikan kay ang said liniment na mapanapamatud-an ang epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment, minutos lang wag tang tanang balatian tungod kay ang said liniment ginama kini sa said pharma. Sa di pa patama commercial break mga kabagting ug kabalkadas diin na gilauman nga adunay mahitabo mga kabagting ug kabalkadas o resulta na sa investigasyon sa nadtong nga mga kitabitong player diin nakabsan sa kinabuhi ug diin wala di gilayon ipahibalo ni kaning Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa pamunuan sa Ateneo de Manila University ang pagkalumos sa duha ka mga magdudula sa gipahigayong team building activity sa Dipakulaw Aurora ni atong Hunyo 8. Di kita magkumpiyansa sa team building. Sigon pa sa Interior and Local Government Secretary nga si John Vic Rimulya nga niabot pag-usa nga tunas duha ka oras ay na porma o diin gipahibalo nga to sa Ateneo President si Father Roberto Yap o ang Athletic Director nga si M. Fernandez sa kamatayon nila ni Rene Bater Bonia o ni Divine Adeli. Og matud pa ni Rimulya nga ang kanhing team manager nga si Christopher Ipo Kimpo ang nagpahibalo sa ADA MU sa insidente la og dili matud pa si Baldwin. Ikawas usab sa investigasyon nga wala matud pa gipahibalo sa Athletics Department ang mga aktibidad sa basketball team. Wala usab matud pa gisumiting sulat nga diin naghangyo abiso labot sa mga team activity. Samtang gibutyag sa Criminal Investigation and Detection Group si IDG nga nagpakita sumala pa og mga pagbaso si Baldwin nga diin si Demi pailalom kini sa investigasyon. Diin nakatulo pang luha niini og sa kaning coach sa dihang gipangutana kung kanus alamang nahanaw ang duha ka mga magdudula. Nauna nang girekomendar sa CIDG ang pagpasakag kaso sa pagsupak sa Anti-Hazing Act. Bato kang Baldwin og napulo pa ka mga miyembro sa coaching staff labot sa pagkamatay sa duha ka mga student athlete. Wala po sa naghatag og pamahayag si Baldwin og ang Ateneo de Manila University labot sa rekomendasyon sa CIDG. Oras sa 5:42 na 106 points. Radio
12: Magbating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing,

0: Lunes hanggang sa Adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Sa kulian?
4: O kato ganing anang amur na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo.
3: Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na iyahay.
3: Ah, pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
4: Cut-cut ko ba?
3: Tanong mo
4: yung sa bukid. Ay, magrapag yun ko atang mga gulay yun.
3: Ah.
4: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa kanan yung mulay?
4: Siyon.
3: Pilido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idad?
4: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagbalik ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan.

0: Rádio Magbaquim.
1: Nang paminaw ka mo sa lano sa bantingan.
2: Ayan na nato si katalong bahin sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Paghihapon kay naka-standby ng update o sabgikan sa merkado. Amo po ni ito ang giya ni ito mga mamalitay nga dili taga-duris pagadian o di ba kagad itong mga taga-pagadian. Tungod kaya mga presyo sa bulad. Ano yung itong itunol gibitaw? Taon-taon na puntang mga nagka-presyo o bulad. O niya ang bulad nga ito ang makita karon na doon ay nagkadaiya nga mga nabitong presyo nga inyong mamahimong basihan sa inyong pagpangumpra. Pwedeng pang tindahan, pwedeng pang uban pang matang negosyo, pwede pod ka ng pangkonsumo. Namoy mga 500 pesos below, makapalit namos dami ang bulad res pagadian. Atong sayran ko na tagpila o diin na unsa kagwapa mga bulad ginakaroon o gahani karon si Bagting 27 Daryl Ayaay sa presyo sa mga bulad. Dinis pagadian. Good morning, Yang!
3: BBC Market Report.
4: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimo. Ginabi na sa mga suking tig paminaw. Live kita dere karon sa merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ni mga orasa, ato ito na lang kasantang ang presyo sa bulad. Karon atong sayran, balot po 160 ang kilo, balot to 40 ang kilo, lupoy tabang 160, mol 320, katambang 280, ridsal 160, kasig 160, bangus 220, anupin 320, tanluran 280, swasid 240, silo 180, sigarilyo 150, tayapad 200, ubod 350, gisaw 240, indangan 200, sapsap 160, putian 340, tangge 300, panda 1-40, pusit 1,000 ang kilo, dilis 800 sab ang kilo, bulinaw 80 ang gramo, 800 ang kilo, o ang boneless nga danggit, 120 per gram o 1,200 ang kilo. Mao kato ang kasantangang presyo sa bulad dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Belatem o Radio Bagting.
2: Ayan mga kabagting o kabulkada, smoto yung mga presyo ng inyong kapilian ha. Diin kini ang gikan diha sa may sudgabahin sa merkado publiko sa Pagadian City. Parang ipakawang ikapanghambog rigid po damo din sa Pagadian City nga diin ang lamian o mga bulad o diin inyuhang mapalit din sa syudad sa Pagadian. Nga sige go na. Okay, bisan pa man tuod og dunay mga gibahuan pero lami magid gayo gihapon ning bulan. Pero sa mua nga hilig og bulan, kami nalay muli kay-likay, gumikan kay basinya og mag magartikuan na maglakaw magtakiang. Magkabagtigog kabalkadas pero hinahinay lang ha. Lami ni siya pero hinahinay lang sad. Ay kay pagpalabi. Okay, alas 5:52 din sa itong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon. Mati mga presyo sa gikan kadto sa merkado. Samtang sa pikas bahin. Ato lang ning ipadangat na kaninyo mga kabagting og kabalkadas although dili ni siya sa Isabela province nga to ang dapit. Kundili dito ni siya sa Ilagan City, Isabela. Gumikan kay sila ang nakakuha sa perpektong marka sa DILG Fiscal Audit. Mga kabagting o kabalkadas, makaingitag amazing, perfect, yun. E naangkon sa Isabela ang talagsaon nga clean sweep. Gayon, ganang wagi touch sa perfect yung pagkahanuya kayo. Ang kadaugan, gumikan sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment sa Department of Interior and Local Government, DILG Human nga ni Pasar. Ang tanang 38 ka local government units ni ini sa pag kanibitong gihimong paggrado og pagdumala sa pundo ni ini pinaagi sa DILG. Diin nakakuha og 100% nga marka ang nasangpit nga kagamhanang panlalawigan kauban ang 37 ka mga lungsod human nga human ni ini nga matubag ang mga batakang panginahanglanon. Og responsibilidad sa panalapi, transparency, saktong paggamit sa pondong sa katawhan, og pagsunod sa mga kinahanglanong financial disclosure. Ipakita sa resulta ang ligon nga sistema sa pangagamhanan o pagdumala sa panalapi sa Isabela City, kundi napamatud-an sa tanan ng mga LGUs ang katakus sa hapsay nga paggamit o gaingon man na pag-atiman o pagdumala sa pundo sa publiko. Ibotsyag ni Governor Rodito Albano nga usa kini ka kadaugan nga bunga sa pagtinabangay sa mga lokal nga opisyal, mga kawani o kagamhanan aron mapabilin ang ning malig-on o gigman na seryoso o responsableng pagpangalangad nga dos publiko. Ang perpektong marka ang nagpamatuod nga padayon ang pagpaningkamot nga palig-unon ang financial management o nagmasaligon ang katawhan sa kagamhanan. Nagdugang pa kini sa pag-ila sa nasangpit nga lalawigan, isip pa usa ka beses lamang o dili lang usa ka beses nga gihimo sa Seal of Good Local Governance sa DILG atong 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, mikan kay hapsay nga ginumala ang panalapi, transparency, pag-andam sa panahon nga adunay mga katalagman o paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa publiko. Wow, kayo lang dapat no, dito sa Ilagan City, kadto mga dili Iligan, kundi Ilagan City, Isabela, Philippines, the corn capital of the Philippines. Ana makakuan kay maka-inspired gayo mga kabagting og kabulkadas kung adunay mga lugar nga diin na hamis kaayog marka. Why touch sa pasang-pasa talaga. Kanang pasado kayo. O diin na tuwa diri naman punta des pagi di City 9 ba. Naman tay mga areas nga nakakuha ta og kining at least naa gihapon no. Gana bitaw ang gitawag nato gadunay pagbantimbang-timbang balanse sa pagpahiluna sa mga programa og proyekto. Labi pa dinis pagadian. Posible usab nga makabato og pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod. Naiining si Manaha atubang kini sa bagong tensyon nga nahitabo sa tunga-tungang bahin sa Sidlakan. Na base sa oil industry sources ang presyo sa diesel mamahimong muumento nga to sa usa or piso kada litro. Mamahimong usab nga tud pang madungagan og hantos sa 2 pesos kada litro ang presyo sa gasolina. Ang nasangpit nga pagbanabana atubang kini sa subli nga pag-atake sa Estados Unidos sa Iran. Isip tubag sa usa ka Iranian drone strike sa usa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Nako, una nang nakabato og big time price rollback nitong nakalabay nga semana atubang kini sa pagpirma sa ceasefire agreement sa mga nasangpit nga nasod. Ang final nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod ang sagad matud pa ipahibalo sa adlaw ng Lunes og ipatuman usab pagkaugma adlaw ng Martes. Sure na sad ko magpuno na sang linya ni sa mga gasolinahan unya or karong adlaw tamon unyang hapon unyang gabi eh. Na sige pay musli kay dunar bay usbaw nga piso og dos sa presyos gasolina og adunay piso sab ang kada litro ni ining matudpas diesel. Na sige padayon mo sa inyo ang pagpaningkamot og tinguha diha nga makapa tubil mo og sayo-sayo mga kabagting og kabalkadas kay aron nga diin ugma Martes patuma na sad ang pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo kay wa gyud ni saler ug ning kuan ra pila ra gyud pod ka adlaw gutlo ang ceasefire og nibalik na sad ang ilang mga pag-alboroto sila mga panghuna-huna o kasing-kasing sa mga naa dito sa Iran o sa US mga kabagting o kabalkadas. Lagi ni gato mga kabagting o kabalkadas sa mga produkto usab niyadong mga nangita o Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil. Bisa na gani ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o ang Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Lakip na nini ang Clear Skin Herbal Soap o Cease the Pain. Kaya mga produkto na nga iya sa Santon, nga diin na produkto sa Yes to Health niya. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, naana sila sa may Pulmonis Building at bang sa Gate 11 sa Santa Lucia, Pagadian City, para kamodiha ang makapangita sa mga produkto. Okay na mga kabagting at kabalkadas, muhatag na ito sa resulta. Meron nga di madilata ng mga resulta, 770. Ang resulta kagabi, 770. Ayan, maing buntag sa mga nagpadayon paghapon, ginagpaminaw ni mga orasan, as Mamonita Sasal Calderon Tilao, na diha si Mama Lordina Ason, diha sa Don Vic, o di bakha ni Vanix Mutia Bamunga, diha sa Baganyan Tabina, og lakip na si Jingjing Heroila La Heroila Larazan, maing buntag des Capitol Bazaar, og lakip na usab ni Merly Templado sa Lumad, og Juni Cuba, maing buntag des sa Barangay Don Jose Dinas Impalmado Tatski, maing buntag usab ninyo deha. Padayon, salamat sa padayong pagpaningkamot yung pagpaminaw, eh paningkamot naman noon. Og ingaman Jose de los Reyes Ukaya, og Tats Lascunia, og Dondon Tormes, Malik Dumalinaw, Diosdado Navarro Inodio Hanila Bakum Kauba Mangilin, ayan, daghang salamat og Aljun Namukatka, thank you for listening. Og lakit na usab ni Amy Vasaylahi og ingman Juni Cuba, ayan, thank you guys sa inyo makanunayon nga pagpaminaw og diin watnay igong oras sa pagpadayon pa din istong tulumanon at ang ika padangat nga na kaninyo karong buntaga. Naot nga inyo kining mag-guess o masabdan o ikinabuhi, ha? Nasa 1 Peter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you. Akasubagting 16. Vanessa Cagas Tumakmon, daging salamat, maing buntag. Oras, alas 6.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun.
9: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Alas 6 sa 8 na itong oras sa Kabag ni Gabalgada, sa kaninyong tanan maing buntag. Dari sa ito ang welcome sa programang Bagtingan sa Katawhan. Adlaw karon nga Lunes, sa Pizza 29 sa buwan sa Hunyo, 2026, Kabag ni Gabalgada, sa Stadion Dalias Panahon. No, mo goodbye na tahapit sa buwan sa Hunyo, Kabag ni Gabalgada, sa mutabok na ito sa buwan sa Hulyo. O ganun yung danan, mga suki na mong digpaminaw sa kahanginan, dari sa DXC 106.3 ang Bell FM, or diba ka sa DXB 756, Radyo Bagting, Kabagting Kabalkadas, good morning kaninyong tanan. Sa magkanunay, welcome sa ito ang pag-panag-uban na mga tag-adlaw nga Lunes, pahinguna sa adlaw nga Biyernes. No, sa kauras nga tulumanon, Kabagdig Kabulkadas, aron sa paghisgot sa mga hisgutan nga diin kitang tanan ang angayan nga masayod. Alam ito sa kumustahon, ito ang mga mag-uuma, mga mananagat, mga lakip na usab, mga drivers, karong mga orasa. O gaingon man, Kabagdig Kabulkadas, at wapong timbayahon o gamayong buntag, ito ang mga empleyado sa gobyerno. Alam sige, ito na, lihok nagsayo. Aron na Kabagdig Kabalkadas nga unsa man, aron nga dili mo mga late kay flag racing karon, di ba? Flag racing karon Kabagdig Kabalkadas. Kay Lunes man, so mauna nga hala sige sayo na mo gabangon, sayo na mo paghikay dihang dapita. Aron Kabagdig Kabalkadas nga dili mo mga late sa inyohang trabahoan. Oh, kay Lunes kayo. Mga estudyante usab, sige na, lihok na usab. Kaya aron na Kabagtig Kabulkadas nga madilipod mo mga late sa inyuhang klase, no? Kaya lisod pod kayo mga late mo Kabagtig Kabulkadas nga unang adlaw semana. Magpalihi kunbaga. Anyway, good morning. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, alam sa iyo mga mahinungdan ng pabagting o dibagha mga katuyuan. Pwede mong mapalangat sa iyong text line 0938-2077-614. At ang usbon Kabagting Kabalkada sa 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number, alam sa iyo mga mahinungdan ng pabagting o dibagha mga katuyuan. Kuno galing Kabagtig Kabalkadas, aduna mo yung mga gustong ipadangat diri sa tuang tulumanon sa tuang ang bagtingan sa katawhan. Bilasong isgutanan, karong buntaga Kabagtig Kabalkadas, kinibitaw nga nindot na siya nga balita o ang PhilHealth magpagawas matod pa o ganasa 400 billion pesos nga pundo arlang sa mga benepisyo nini karong tuiga. Unsa ka ni siya nga kining atuang at palapdan ni karon, no, kung unsay mga benepisyo nga pwede nga ma-avail ni Kabagtig Kabalkadas o galakip daw sab ni ini, kinibitaw nga angayan rapod oy nga ang PhilHealth aduna gayo yung mga sakto nga programa nga implementar or ipatuman aron pud makapahimulos tong mga ilahang nga miyembro, no, nga katubang wala nang landig sa balay tambalanan. Dahil pagkahuman kay may nalang ba, doon ay mga benepisyo nga makuha Kabagtig Kabalkadas, di ba? Binagi sa mga maintenance man lang, or uban pa nga mga services nga pwede nga ma-avail nga kining i-hapak or gamiton ang PhilHealth Kabagtig Kabalkadas, no? Sa tuwan ng usa sa tuwang tapik ko karon is mao kining pundo nga nasa 400 billion matod pa nga ilang ipagawas karon tuiga. O gingon man, Kabagtig Kabalkadas, kagahapong adlawa, good morning di ay sa tuang punong barangay di sa barangay Tiguma, sa punong barangay Sir March Tampos, no? Mato da kinadiin na usa sa mga nagmalampuson kagahapon ang gipahigayon nga kinibitang libreng kapon sa Iro ug Iring, no? Alang nato sa mga residente sa barangay Tiguma, Kabagtig Kabalkadas, no? So, napasalamaton ang mga katawhan nga diin na kini ang dunay gipahigayon nga libreng kapon kagahapon sa mga hayupan aron nga dili kini namusanay Kabagtig Kabalkadas nga makahatag perwisyo sa tuang kining mga katawhan, no? Dunay mga ubang katawhan Kabagtig Kabalkadas nga kugi mamuhi og mga hayupan pero dili pod kabalo nga muatiman, di ba? Sumuna nga kuno galing mamuhi mog hayupan o kinahanglan at timanon po na ninyo kay susama ra po na og tao Kabagtig Kabalkadas, no? Nagkinahanglan og pag-atiman. Mura ra po nag-anak ninyo ba kunbaga? nga kinahanglan og atiman, no? Una nga kinahanglan na inyuhang panggaon na inyong mga gipang buhi diha nga mga hayupan, iro, iring, or unsa pa na diha nga matang sa mga hayop. Kaya inyo manang gigusto nga magbuhi imong mga hayupan, sa kinahanglan inyuhan ng atimanon og tama, di ba? Sa muna kagahapon kabagtig kabalkadas. Nga to ang barangay Tiguma, matutpa sa pao sa heaven nga first time, no? Labing unang barangay diri sa tibuok syudad sa Pagadian, ang barangay Tiguma nagpahigayon og libreng kapon kagahapon. Nya ang mga veterinarian nato nga mga doctors nagikan pain town sa Cagayan og sa Bukidnon kabagtig kabalkadas, no? Layo pa kayo gigikanan. Og kini ang gipaningkamutan gayod sa tuwa nga punong barangay nga si punong barangay Sir March Tampos nga makakuha og mga doktor nga gikan sa laing mga lugar aron nga magpahigayon og libreng kapon aron lagi nga dinamo sanay ang mga iro or di ba ka ang mga iring kabagtig kabalkadas, no? Nasagad gipang buhi sa mga katawhan pero pagkahuman kay unsa man ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay ang ningdaghan og taman hangtod nahimo na hinuong laawa hangtod na uban kinakapaak na kabagtig kabalkadas nga dunay nangamatay ra bagumikan ning rabies, di ba? Sa muna ay kinahanglan nga mga pet owners, no, mga kining form appearance diyang napita o kinahanglan nga mahimong responsable sa inyuhang mga binuhing iro og iring, no? Kimog de delikado ba gini, kimog gini ang nagdala og rabies kabagtig kabalkadas. Sa moto kagahapon, no, gipaningkamutan gayod sa barangay council sa Tiguma nga makakuha og kining doctors, no, ang ilahang gibayaran is ang transportation lamang. Amo ilahang gi-shoulder ang ilahang kining walay bayad ang ato mga doctors kabagtig kabalkadas, no? Kabag nini ang pao sa heaven. Oo. Sila ang gitrained kabagtig kabalkada sa Animal Kingdom. Yung kanumduman, di ba? Nadtong kalabay nga tuig, ang tuang syudad sa Pagadian, nagpahigayon po doon libreng kapon. So sila po ito kabagtig kabalkada, no? Ang pao sa heaven o sabgato ang nagpahigayon na ito gakining tawag nini, libreng kapon. So matod pa gani nga gipaningkamutan, matod pa sa LGU Pagadian nga matag tuig, no, himuon na nga annual ang pagpahigayon og libreng kapon alang sa mga iro og iring, no, katong mga aspen or di ba ka katong mga puspen or mga pusa nga Pinoy. Oh, puspen kun baga og aspen, mga asong Pinoy. Bang Bisaya ba sa lakton nga pagkasulti katong mga walay mga breed. Oh, no? Kay dili sila mo kuan, dili sila mo kapon og iro kun adunay mga breed kabagtig kabalkadas. Kaya na kinahanglan pamugod ni silag mga laboratory ning mga iro nga adunay breed, di ba? So katong mga aspen o katong mga puspin kay kato kay wala naman to kinahanglan, di na kinahanglan og kining mga laboratory, I think laboratory sa dugo. Oo. Unay usa sa mga gikinahanglan kung ugaling magpakapon o adunay breed ang imuha nga kining hayop nga iro or iring, no? So yani nga lakang kabagtig kabalkadas, mingon tabang, asa kini kamayong lakang, tungod lagi kay sagad ra ba karon sa matag barangay, daghan kayo mga iro nga magsigilag laroy-laroy. Doon na pa iro kabagtig kabalkadas nga manglakag, di ba? Doon ay iro nga manglakag nga pagkahuman, delikado bag makapaak. Nyauntag makapaak kabagtig kabalkadas o ga andam po mubayad ang tag-iyan ni ini. Sa gayon ra ba nga makapaak ang iro o diba ka makakauras ng iring, wa na dayoy mo angkon nga tag-iya, di ba? Sa so, ingon ana ba? Nya karon mga panahon na magpa-inject ra ba ka pag ang mahala sa tambal? Oo. Gawas lang kun ugaling ang ana pila ka kuan. Kini bitaw nga dunay samad nga cover sa PhilHealth kabagtig kabalkadas, no? Kaya dili tanang pinakan sa iro karong mga panahon na, di ba ka kinaurasan og iring cover sa PhilHealth, di ba? Mo ni gipaklaro ra gyud sa PhilHealth kabagtig kabalkadas nga dili tanan mamahimong i-avail sa PhilHealth kung ugaling mapaakan kag iro or makaurasan kag iring. Gawas lang kung doon na dako ginagsamad pagkahuman kay delikado kay dool sa imong nawong, no? Pero katol bitaw ang lagyo ra pinaakan kabagtig kabalkadas nga dili pa gyud ingon nga dako o wa ginay ka cover sa PhilHealth. Pila ron tag 1-2 kuha ta masayop ang kining kuan ang bakuna. Oo. Gawas lang kung dito mo magpabakuna sa Margos Regional Hospital kay libreng bakuna dito. Pero kung dire sa Pagadian, limited ra kayo ang bakuna nga libre, di ba? So inyog yung paliton or inyog magbayad gin mo kabagtig kabalkadas, no? Kamo may mupalit dito sa lain nga mga balay tambalanan, no? So muna nga kini pinagi nining muna bagingon ba nga awhag na to sa tanan nga mga barangay council nga nagpaminaw karon or baka mga LGUs. Kay imbes nga inyong pandakpo ng mga iro, loy manggod po na ang mga iro nga inyong pandakpo inyong ipang impound kung nahadapita ang butanganan din pagahuman kay dili maakatar o unsaman o buhi dito, di ba? Dili mapakaon og sakto kay daghan na kaayo na may mga kining impound area diri sa tuang syudad sa Pagadian. Ato mga dakpan bitong mga iro dito ipang butang ang mga iro nga nangadakpan. Ang uban kay luoy taong kayo kay nangamatay na lang gumikan kay gipanggutom og taman, di ba? Nagsakit. Syempre di guna sala kaila so magbinugnoay pag kinakabag di kabalkada sa pagabot didto. Usahon guna ang mga iro, di ba? Tungod sa kadaghan sumaho-aho og kaon kabag di kabalkada sa atong aghaton ang atuang mga LGUs or di ba ka mga barangay nga sa kadaghan sa inyohang mga problema sa iro dihang dapita basin pwede kabag di kabalkada nga inyohang i-tie up, no? Inyohang kontakon ang Paus Heaven marahin aning aron doon ay mga libre nga pagpakapon sa mga iro og iring. Oo. Yahuman kay matud pa kagahapon sa interview na to sa ilahang spokesperson nga si Paige Malinaw. Gingon ni kabagtig kabalkadas nga ang ilaha kinahanglan lamang nga kontakon ang ilahang official Facebook page nga Paus Heaven. O gingon man na kinahanglan nga mag-submit og proposal ang usa ka kining LGUs or diba ka usa ka barangay aron nga masabutan kabagtig kabalkadas kay syempre ang kining transportation, no, o guban pang mga kining galastuhan ang LGU gyud mo imo sa mo kwan kining mo shoulder na kabagtig kabalkadas, no, lisod pod ang atong Paus Heaven nga wa man pud ni sila sapi, no, di ba? Wa ni sila sapi usa ni sila ka NGOs kabagtig kabalkadas nga diin na nagtanyag lamang og libre nga bakuna kining kapon sa mga iro og iring aron dili mo sanay, no? So dana ba usa ka mayong lakang kabagtig kabalkadas nga imbes nga imong pandakpo ng mga iro, no, imuhang ibutang dito kun nahadapit i-impound din mo ng mga iro, why not nga aron nga dili na mudaghan kapno na lang, di ba? Dahil pagkahuman kato mga namuhi og iro kabagtig kabalkadas i-obligar to nga ipakapon ang ilahang mga iro. Oo. Ay nahitabo man gud kuno galing dili bitaw ingnon nga ipakapon or dibaka dili limitahan og anak mudaghan kabagtig kabalkadas maglisod na dayon og buhi, di ba? Ya pagahuman lagi sa gikaingon kaganina nga daghang mga katawhan nga gusto mabuhi og mga iro pero di pod kabalo in town mo atiman baulang, no? Nagingon nga kuno galing dili nyo kaya nga buhion ang atimanon ang inyohang mga iro din ayon ang pagbuhi oy iro or iring dili kay loy ba kayo pod ngayong pasagdan kabagtig kabalkadas ang nahitabo nahimo na hinong laaw, no? Ano nahimo mang laaw tungod kay sigasa naman lang dapita mo mukatkat nga mo or moadto nga kabalayan or basin asa na lang maglaroy-laroy kay aron nga mangitag pagkaon, di ba? Tungod kay wala giatiman sa kining pet owners ang iyahang gibuhi nga iro or di ba ka iring. Oh. Kini pagbuhi magkahayupan kabagtig kabalkadas iro or di ba ka iring. Maingon ta nga usab pa ni siya ka responsibilidad, no, kuno galing imuhag yung kini bitaw nga habit ang pagbuhi og iring or iro, no? Like nako. Sa ko personal, ang ako ang gibuhi kay iro. Kay ganahan mo iro gon. Ang resulta kabagtig kabalkadas hago kayo oy. Oh, no hago man. Kinahanglan pa imong paliguan, kinahanglan pa gahinan nimo og oras nga imong nga kining dula-dulaon ang mga iro. Murag mga bata ba? Oh, imong lingaw-lingawon, kinahanglan pa nga imong atimanon og pagkaon. Hasta paging hasula kabagtig kabalkadas nya pagkahuman og mulakaw ka, dili ka maka lakaw og kining dugay kay nganuman. Kay ang imong hunahuna tuwa sa imong iro kun maunsa to, kisa mo pagkaon kun galing mabiyaan og dugay. Ana ba, no? So you're good na kang gali na na imong mentalidad nga isip pa kining for mamis kabagtig kabalkadas nga inana imong pagatiman sa iro, pinakaon, kinahanglan nga kun unsay dapat iro nga di mo kaog way sudan, o di ba? Hago nga gasto ang pagbuhi og mga iro or iring, no? Pero kato bitong uban nga mga namuhi og iro nga igura pakanon in town og kini bitong sobra-sobra, pakanon og matawag tag dunay sa kini makakaon, kung dunay sobra o wala sobra, digit po kakaon, di ba? Sa inyo na ba? Ayaw po din tao na inanaa ang mga iro, kay luoy po din tao kayo, muna yung sa mga iro nga, manungkab o di ba ka, muabot o sinasa kabagtig kabalkadas, gumikan kay gigutom, manguban kay mga alkalog basura, gumikan kay gigutom tungod kay wala in tao gihatagan o pagtagad sa mga kining pet owner, di ba? Sa muna, nga, sa mata gabuhi nimo og mga hayupan aduna ginay dakong responsibilidad nga kinahanglan nimo nga kining imuhang buhaton kay total imuha man ang gituyo no isod pod wala na ning abot sinang imong kinabuhi nang iro og iring kuno galing wala mo na gigusto nga buhion nya paghuman kung kanus aning dako na kabagdig gibulkadas nimo na bay uban nga mga hayupan kay sa labit na sa iro no sa papi papagkang guwapaha or guwapo kayo ganahan atimado kay nimo okay ganahan palagi ka. So sa pag-abot og dako kabagdig gibulkadas dito kibate kignawong agoy ang iro kay gabanduna na daghang ikog kaila ngayon ana nga giabanduna na kabagdig gibulkadas luwain taon kayo ng mga iro kimura na gulay amo diba kinira bang iro kay mayra ba ni sila manguan kinibitong mukuha sa mong kiliti oo. Pagilang tanaw nga mayo ka nga muatiman o gahayupan sa ilang paminaw nga safe sila sa imuha, ikaw na dayon mo'y pangitaon sa mga iro o iba ka sa iring, di ba? Sa iyaha, sa imuha na dayon magunsaman. Magsigig sunod-sunod, kabagdig kabulkadas, then ikabot sa inimo, gikan sa trabaho, kay mutagbo dayon. Malipay ba? No? Nalipay sila nga, nang abot na po ang ilahang giilang nga amo kabagdig kabulkadas, kumbaga, ikaw ang ilahang nga kiningunsaman. Ikaw ang ilahang best friend. Okay, ang kining iro kay kuan man siya. Kining best friend sa tawo. Oh, muna ang tawo kay di ka tingala sa pud murag na og iro. Bitaw no? Sa sayo sa taga Bagdi Gabalkada sa nauhag nato sa mga LGUs no nga kuno galing daghan na kimog mga iro dihang dapita hala sige. Utakan niyo ng Pau 7 kay aron nga tamahatagan mo ugat kini bitaw nga tabang. No, pinagi sa libreng kapon kabagtig kabalkadas. Gani matut pa ni punong barangay Sir Marche Tampos kagahapon nga sunod tuig, no? Yaha nga plano nga iya na sang inviteon ang kining mga doctors gikan sa Cagayan o sa Iligan, no, kon sa Cagayan o sa Bukidnon rather. Then pagkahuman kabagtig kabalkadas itaya paghihapon niya ang Pau 7 o gaingon man iyahan nang mudawat na sila o kinibitaw nga magpakapon nga dunay breed kabagtig kabalkadas pero doon nalay minimal nga bayronon. Pareha ba dara sa kwan sa una, katabutan sa plaza, oo, nga nagkapon sila, din doon nalay minimal. Gamay rin yung kayo nga kining bayronon kabagtig kabalkadas. So inani po ng buhaton matod pasunod tuig plano sa tuang barangay council nga ilahang ipahigayon ang pagpakapon sa mga dunay breed nga mga iro or iring pero magbayad lang og minimal kay alagi aduna man goy laboratory kabagdig kabulkadas bahin ining mga adunay breed nga mga iro og iring no unlike natong mga asong Pinoy or dibaka pusang Pinoy nga di na kinahanglan og laboratory. Alas 6:26 na itong oras, kabagtig kabalkadas, ang atong programa sa kanunay na bagan sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Charles Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabancoro, Internal Medicine with Specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Vibina Bancoro, Pediatrician with Specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alas dugan ka sa yuran, pwede mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Sa itong pagbalik, kabagtig kabalkadas, ito ang kining usa sa mga isigutan usab, mahitungod nining PhilHealth nga giingong gilauman nga magpagawas og 400 billion pesos nga benepisyo alang karong tuiga. So unsa nga mga benepisyo ka ang mamahimong ma-avail na to nini o ingon man unsa kaning kanindot nga programa kuno galing kini matinuod no nga magahin og dakong pundo ang PhilHealth alang sa mga ilahang member miyembro no. So atong sayran sa itong pagbalik diri paghapon sa bagtingan sa katawhan alas 6:28 ato ang oras.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan. Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Cap.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.5 FM Radio Bagbaging.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatauhan.
0: 106.5 FM Radio Bagbaging.
2: Alas sa 6.34 atong oras, sa baliktadres ng pagpanaguban, kabagdig-balgadas ang bagtingan sa katauhan na diri paghihapon sa Radyo Bagting o gingon man na sa Bell FM kamunga nagpaminaw. Ang atong programa sa kanuna ay nabagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga diin alang niya itong mga kababayanan nga nagpangidaron na og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers. Hala sige, apply na mo sa pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa konrehistrado sa DMW kon Department of Migrant Workers, ilang opisina na himutang sa May Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian, na kinahanglan ang mga domestic helpers sa nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. First time or ex-abroad, with or without a passport, as long as a physically fit o willing mong matrabaho sa abroad. Tungod kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, nagatanya og libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasay paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport o libre nga medikal. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag o di ba ka mutext sa cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023 o pakikitay ba ka si Miss Jackie Lihin Kabahog Kabagdig Kabulkadas diya sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Good morning diay ni Madam Annabel de la Serna diya sa May Hotel Guillermo. Okay, nag-coffee daw siya. Hala sige, mayang pagpangapi ni mo diha Mama Annabel o gingon man. Good morning pod Kang Aljo na Mukatkat, mayang buntag Dris Pagayan City na Mina, Juanita Sasel Caderon Tilaon, Hanila Ba Mangilin. Good morning diya sa Purok Kamanga, Panta Dadumalinaw, Zamboanga del Sur. O gaingon man, atong tipayag may buntag, kinsa pa ba? Si Jimmy Pandalan, diya sa Barangay Tulapok, Margo sa Tubig. Good morning. Marley Templado, good morning usab. Tidi Rizada, good morning sa may Balangasan, Pagarian. Mama Jackie Chan, or si Jackie Lynn Cabajo, good morning Ma'am Jackie. Good morning ni Din Agan, diya sa may Dawan, San Miguel, Zamboanga del Sur. Vanex Abamunga, good morning. Ang Impalmado Tatsky, good morning. Sa tanan, no, nga nagpaminaw karong mga orasa, Giseline Bergayo, mayong buntag. Kisa pabaywan nato na timbaya karong buntaga, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Iliana Bivio College Kabagdig Balgadas padayon usab nga nangabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katauhan. Alam na to nga gustong maskwela kulhiyo, no? Ubos lamang kayo og tuition fee ang Iliana Bivio College. Sa muna ay na mapaglangan, pwede sad mo makapili sa klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase. Ay na paglangan do ni kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Mao kana ang Iliana Bivio College. Dahil pag niabag sa tuwang atulumanon, Kabagdig Balgadas, ang National Irrigation Administration, CONIA Region 9, sila nagpahibalo nga kung ugaling aduna mo yung mga pangutana, mahitungod sila mga programa o dibaka mga services. Nagitan niya pinagi sa NIA, kung National Irrigation Administration, pwede mong mutawag sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Pwede mo nga mangutanan or mo text diha Kabagdig Balgadas sa ilang nga text line. Ulakip na usab, pasalamatan nato ang niabag paghapos to ang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kun PGCI. Sila nagpahibalo nga padayon sila nga nagdawat og enrollment alang sa mga ALS kun alternative learning student nga mga estudyante. Libre ang tuition fee o libre usab school uniform. Wala mga ginikanan nga dunay mga anak nga dagko nag-edad apan wapa in town nakahuman og or ning graduate sa senior high di ba ka sa high school. Amo nang ni pailalom sa ALS o diri pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Good morning, usab dai ni Dundon Tormes, diya sa Kamalig, Dumalina, Zumbanga del Sur. Happy Monday po sa imuha diya, sir. Salamat kayo. Aban imuha nga pamilya. Alas 6:39 atong oras, Kabagtig, Kabalkadas. Ang Yes to Health, ni Abag Usab sa tuwang atulumanon, ang bagtinga sa katawhan. Alam na itong gusto nga mapalit itong mga produkto sama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, o ang Premium D3 Soft Gel Capsule, o ang Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o ang Clear Skin Herbal Soap. Ay napaglangan, pwede kini mapalit sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa may Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Ay napaglangan, aron nga magpabiling himsog inyong panlawas gamit na sa mga produkto sa Yes to Health nga mapusama sa Santon na Plus Coffee or diba ka Santon na Capsule, no, nga inyong paliton. Alas 6:40 na itong oras, Kabagtig, Kabalkadas, samtang padayon tas itong hilisgutanan karong buntaga, diris ito ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ay tungod na ini Kabagtig, Kabalkadas, kinibitaw nga PhilHealth, nga gilauman nga magpagawas, matutpakinis sila og pundo, nga naa sa 400 billion pesos, no, alang sa mga benepisyaryo ni Kabagtig, Kabalkadas. Kaingon nga mo gilauman matutpas sa PhilHealth, nga mukabat sa 378 billion ngadto na sa 400 billion alang sa health insurance benefits karong tuiga ang ilahang ipagawas. Kini adunay kalabutan sa nagpadayon nga pagpalapad sa healthcare coverage alang sa mga Pilipino obo sa kasamtangang administrasyon Kabagting o Kabalkadas. Nindot ni siya kung ugalan kini ang madayon or kini ang matuman Kabagting Kabalkadas. Oo. Lakip nini ang dugang nga mabenepisyo alang sa mga miyembro nga padayon nga nagbayad sa ilahang kontribusyon. Sigon pa ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs sa May Villa, dako ang nadugang nga sa mga benepisyo nga gihatag sa ahensya bisan walay mausab ang premium or wala mausab ang premium contribution rate niini. Gilauman usab nga kini nga payout mahimo pinakadako nga record sa kasaysayan sa maong buhatan. Kini nasunod matod pa lamang sa panawagan ni Executive Secretary Ralph Ricto nga dugangan pa ang benepisyo sa mga miyembro nga kanunay nagbayad sa ilang kontribusyon aron mabati nila ang bili sa ilang gihatod nga bayranan matag tuig. Sakto, no? Eh sige tag bagulbol usahin ang mga kining nagbayad ba. Ito adunay monthly contribution apan ini og di ka ma-hospital Kabagtig, Kabalkadas kay murag wala lang, di ba? Wala kining di mo magamit ang imuhang gihatag nga contribution matag buwan. Ipadaya ko sab ni Villa nga base sa Universal Healthcare Law gipausbawan sa PhilHealth ang mga benepisyo og 30% niadtong 2024 og dugangan pa og 50% niad og gidungagan pa niadtong 2025. Nga resulta sa kinatibukang 95% nga pagsaka matod pa sa mga benepisyo nga maangkon sa mga PhilHealth members Kabagtig, Kabalkadas. Oo. So dako ni siyang tabang, simili yung tabang, usa ni siya kada good news alang natong mga kamukining miyembro sa PhilHealth Kabagtig, Kabalkadas, no? Nga kinahanglan po makapahimulos ta sa tuang gihatag o gikinibitaw nga gituang gikontribute ba ngadto sa ilaha matagbulan. Oo. O ni karon nga usa sa mga gibuhat sa PhilHealth, no, kining pag-implementar na ining YAKAP program. Usa ba ning YAKAP Kabagtig, Kabalkadas? Katubang magparehistro ka kung nasa dapitang kining balitambalanan, yun kung galing kung ikaw dunay gipamati sa lawas or dunay maintenance, pwede ka nga magpa-check up dun, dunay resita Kabagtig, Kabalkadas nga makuha nimo ngadto sa mga accredited nga mga pharmacy, no? Nga sa ulo sa katuig, ang matag individual,

nga PhilHealth members, no? Kay lagi aduna may dakong pondo pero ang pangutana, no? Kung ang implementasyon unya ni ini, di ba? Kay basta kwarta na ba isgutan? Aw, pagagyong inita kabagtig kabalgata sa mata sa katawhan, di ba no? Oo. Gawas lang og ang kwarta kay kanang napas sa papel, di ba? Kay kanabito na pa lang sa plano pa lang mao ni ang implementar or buhaton. Oh, di ba? Kay medyo safe pang kwarta pero pag mapagawas na gani ang kwarta, diha na ang ayang bantayan kabagtig kabalgadas kuno galing tinuod ba nga na dapat, no, kung sa angayong dapatan ang kwarta nga gipagawa sa gobyerno. Kwarta ba yung natunong tanan, di ba? Kay bayad man sa buhay sa ipon. Ngayon man, ingon po, ding, at sa tuang kung saman. Kwarta po niya itong tanan tungod kay nagbayad man tanan ni monthly. Oh, contribution kung baga kabagtig kabalkadas. Sa muna nga kinahanglan gayod nga mupahimulos ta sa mga programa gitanyag sa PhilHealth. Oo, oh, pero kung ako po, no, pananglit ako, okay ra po, dili kayo makapahimulos o di mo magamit imong PhilHealth. Ngayon man, kapoy kay magsakit. Oo, magsakit ka simba ko, ang imuhang contribution sa PhilHealth kulang ra, di ba? Ma-admit ka pananglitan, pila ra makuha sa PhilHealth sa imuhang kining bayronon. Oh, gawas lang og dili ra kay kadako og bayronon og kining bill kay kuan kining masyo ma-cover ta sa PhilHealth, di ba? Pero sagad yun oi, kedi yun, pila ra ka katunga, o diba ka, doon nag-exist kabagtig kabalkadas, no? Gawas lang kung galing malandig sa balitambalanan ka nga miyembro sa kining tawag ato, malasakit. O, doon ay malasakit ba? Kay pwede ra, pero kung wala'y malasakit, nako, makapangutkot ka o dili, wala'y katul kabagtig kabalkadas, no? So, mauna, sa mga ingon nga, maayon ni nga lakang, no? Sa tuang PhilHealth ng ingon ini nga, mas ilaha pa kayong palapdan ang mga benepisyo nga angayang makuha sa ato ang mga katawhan kabagtig kabalkadas, no? Kay deserve po nila lagi nga makabaton og unsa man makabaton kabagtig kabalkadas og kining saktong benepisyo ilalom sa ilahang programa sa PhilHealth. Oo. Alas 6:46 na tong oras. Diri pag hapon sa tuwang nga tulumanon kabagtig kabalkadas. Samtang ato sa pasalamatan ang niabag sa tuwang tulumanon ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Adelson Bahamonde ug sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde kabagtig kabalkadas. Alang ni atong mga gustong magpalit or di ba ka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol kini nahimutang sa may ilahang main branch sa Santiago, doon sa DB, may kaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang sa SMC College at bang sa Pagadian Showmate, ubo sa Bis Emporium, o lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, sa Aurora, o lungsod sa Tukuran. Okay? Amo na, kabagtig kabalkadas. Alas 6:47 na itong oras. O, doon na po yung mga kinahon nga gituhang smuggled nga sigarilyo kabagtig kabalkadas, no? Nga na-discoverihan sa mga otoridad. Oo. Na-discoverihan sa mga otoridad. At doon ay kining smuggled nga sigarilyo. Dere sa Pagadian City na po niyo sa White Beach. O, mga gini. Basta kinimanggong mga kontrabando kabagtig kabalkadas, no? Matawag ta ba nga ilahag yun ning paningkamutan nga mapasulod diri sa Pagadian City, no? Din ang makaluluoy kabagtig kabalkadas kay unsa man atong gobyerno, no? Kung ugaling na nagmalampuson pa ni sa pag-deliver, subulahan tong kisa nagpaluyo ni ini ang makaluluoy ang atong gobyerno kay dakong alkanse. Pero mo lagi pod, may mga uban nga magbayad bitaw tagbuwis, kaukawon ramang pod sa mga kan sa mga kaukawan sa kining posisyon, no? So, may pa daw nga mag-smuggled. Hay, ambot na lang gining Pinoy, no? Daghang yung rason kung dili, kung kuan, kung gustuhon. So, nag-iingon ba nga, atong pasalamatan, daigo na nga ito ang kapulisan tungod kay gumikan silang hugot nga siguridad, no? Dili gayo daingon nga makapadayon sa nga makalusot ang sikinsa mga individual
nga magpayuhot og mga smuggled, no, mga kontrabando, or unsa pa nga mga dunay daotan nga plano ba, no? Adunay mga laraw nga dili mao kabagdigable kada.

0: pila ka ni kantidad niining maong kwan smuggled nga sigarilyo. Oh, pila ni ka karton ning gikarga diri sa kwan, bangka, no? Bangka man gi kwan no. Gining gikargahan. So pangutana, asa na punigikan? Hmm. Dekan ni gikan sa Lanao area, kay di ba? At bago lang po to na nakuhaan og smuggled nga sigarilyo sa Lanao. Katong report ni Kim, tama ba to? Lanao ba tong nakuhaan og kining kwan o? Tawag ani? Smuggled nga sigarilyo? Hmm, di ba? Ni mga pagagin digid mausab mahurot ning smuggled ng sigarilyo oy tungod kay nganong dili mahurot ning smuggled ng sigarilyo kabag di kabalkadas. Oo, alangan kay ang mga tao kay hilig man ni garilyo, di ba? Sumunay nga mukuan gayod o dito pagi sa puluyagan pagadian do na poy 1.4 million nga nasakmit nga kining smuggled ng sigarilyo gihapon, no? So ato i-congratulate ang ato mga kapulisan kay gumika sa ilang hugot nga police visibility, wala gayod na nagmalampuson ang mga individual sa pag-deliver nining smuggled nga sigarilyo diri sa tuang syudad sa Pagadian. Oo, kay kuno galing kini ang wala nababagan, aw tiba-tiba kuno galing si kisa may tagiya niini, ba? Tiba-tiba manigingon ba nga unta kuan no silutan bid ni mga tawo ingon ini sigpayhot og makontrabando tagaagbukat nga silot ba nauntag ba di ba muundang ni mga tawo ingon ini ba ni mga tawo ingon ini nga sigpayhot og mga smuggled nga sigarilyo or di ba kaha mga illegal drugs. Hala sige, hatagan ni bugat nga kaso aron matagam patagmon ba sige lang tawo kuan kining nga atong bibibihon ning mga tawo ingon ini mo ning mugara ang uban. Oo, kaya mingon, total, makagawas rin ba ito kung mabinot ang ta, kaya rin eh, unsa diha, di ba? Bibibihon, manggod, ang resulta, ning gara o taman ang mga kurimaw, na mga kurimaw ang dako, kurimaw sa limaw, bitaw ay. Alas 6:51 na itong oras sa Kabagtig Gabalgadas, no? Samtang sa pika sa bahin sa tuwang kining lakbitan usab, kinibitaw nga luuya po din tao ni Kabagtig Gabalgadas, no? O doon ay usa ka sundalo nga taga Mulave ang namatay in tawon, no, sakop kini sa 64th night sa batalyon nga mao si Sergeant Jason Castro. Kini matud pa siya ang biktima sa nga nakabsan sa iyang kinabuhi human gi-ambush, no, lahang nga convoy alas 5 sa hapon kagahapon sa Malabang nga Lanao del Sur Kabagtig Gabalkadas. Unsa na naman ning Lanao del Sur? Oy, nato din ning adlaw nga Sabado rather na hitabo. Oo, 27 man. So, may nga tabang, unsa na may nahitabo diri sa mala sa kuan sa kining Lanao area, no? Nga pirmi na manggubot dihang dapita. Di ba? Di gyud murag kuan, nagi mga panghitabo nga ambush, di ba? O di ba ka dunay mga kining matawag ta Kabagtig Gabalkadas nga krimen nga mahitabo ba, no? So mo ni giingon nga luoy in town kaayo, no? Doon na pa sa kasibilian nga babae nga giingong unsa ni siya? Usa ka sibilian nga babae human giingong gambusan. Oo, sa mga napulo ka armadong lalaki. Oh, batok sa convoy sa Philippine Army o CAFGO o sa aktibo sa liyari sa Barangay Lamin Malabang nga Lanao del Sur. Oo, nadhetabo kini ni adtong adlaw nga kining Sabado. Nagiingon, ang namatay nga si Corporal Jason Castro ang miyembro kini sa Philippine Army. Samtang si Saripada Makadato sa 23 anyos sibilyan, giingon nga naigo kini sa saag nga bala Kabagtig Gabalkadas sa iyang ulo. Samtang nasakay og payong-payong paingon ta pauli sa ilang panimalay. Luya oy napagan pa in tawon, di ba? Nagiingon, yang ano mangyud ni oy? Anong gubuton man gyud ang atoang lugar Kabagtig Gabalkadas. Naangol usab ang driver sa convoy samtang luwas ang lima kakaa nga kauban sa sakyanan, no? Kaling kasamtangan padayon ang hot pursuit operation ang mga investigasyon sa mga kapulisan aron nga mailhan o kinsa ang responsable sa krimen o gingon man mapapanubag Kabagtig Gabalkadas. Pero sa pagpanubag nining mga walhong grupo, no, kuno galing ilahang dakpon sa itong kasundaluhan o kapulisan nga igmat pa man sa tanang igmat, di ba? Ano gingon ba? Nga kuan? idlas kaini kun baga kabagdig kabalgadas ning mga maong mga tawhana. Muna nga maglisod gyud ang ato mga awtoridad, muna nga kun buta ato nga auhag. No ayo na mo sige og panggubot. Oy, mo gikapoy og sige gubot. Oh, mahal kay mga palitunon pagahuman kay magsige pa og panggubot pastilan gyud karong mga panahon, di ba? So ato ang hangyo sa ato ang mga friends manato ni sila. Oh, kini bitaw nga mga na naglihok sa kabukiran. Friends, nato ni sila, oy. Oo, good morning. Ato nang itimbayag appeal kay Namina po sa Radyo Bagting. Di ba? Oo. Friends, nato ni sila kabagting kabalkadas. Pero mo lagi na nga, ato lang hangyo. Nga di na mo sige pangsamok-samok pa. No? Gusto tagkalinaw. Oo, kalinaw. Panaghiusa. Kalambuan na angkon sa probinsya. Good morning, di ay. Ni Jimmy Tizon, Galvez, Concalves, Arisgados, Alegria Pagadian, Jerio Timbang, good morning asambo sa tanan nga mga naminaw karong buntaga, maing buntag sa inyuhang hurot. Oo. Dating bayanig maing buntag ato mga sindik paminaw kay mangluod na po dunya ni lisod na kayo kabagti kabalkadas, no? So nagikon mangluod na. Bitaw, no? So sa tanan nga mga nagpaminaw karon, salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw, no? Diri sa to nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Oo. So, hangtod ugma po ng adlaw. Good morning ni Nori Amorganda. Katawan mo kuning Ma'am Nori ay. Katawa siya sa kuan. Kalinaw pa naghiusa, kalambuan maangkon sa probinsya. Awit ah. Una ko yung oras kabagdig kabalkadas. No, salamat kay sa inyo nga pagpaminaw kanako sa programang Bagtingan sa Katawhan. Oh, unsa pa inyohang mga mulo diha? Ung inyohang mga reklamo? Ipadangat lang dire sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon, 0938-2077-614. Pwede mo nga mapadangat dire sa inyong mga mensahe. Naroon, galing doon mo yung mga reklamo, umulo, o di ba ka? No? Kung galing, doon na mo yung mga pangutana, doon na mo yung, doon na yung mga activity, ang ato ang mga government agencies, nga pwede ninyo pakawiran sa mua, pwede rin yung kayo, huwag problema, no? Tawag or text lang diha. Kaya andam, huwag willing me nga mo ana sa inyohang opisina aron nga i-cover sa inyong event kabagdig kabalkadas. Anyway, salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako sa magkausapas. Sige lang ako pasalamat ka ron. Masalod na BBC Bagting Balita alas 7, pinagi ni Bagting 29 o gani Bagting 27 ang mga kuan ang mga ging-ging-ging, kaog saging sa BBC. Oh, ganaan sila ang saging. Katong saging kuan, kining latundan. Kurikit? O saan mo ito, kurikit? Oy? Wala na may kurikit. Karoon, pangitaw na mag-ina, latundan may daghan. O na kayo, Goro, salamat sa pagpanginaw. Ako sa Bagting, Dishete, Florence of Fame, may buntag ganin yung tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: 106.3 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
10: BBC Bagting Balita.

0: Ang Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding og gabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, katapusang Lunes sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laos Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, programang ELSAM hugot nga gisuportaran sa mga barangay officials o katawhan.
2: 3.1 million nga kantidad sa livelihood grant gihatag sa Dolly 9 alang sa mga vulnerable sector sa Sambuanga del Sur.
1: Pagadian City Cold Storage Facility gi-assess sa Department of Agriculture aron masiguro ang epektibong serbisyo sa mga mangingisda.
2: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka lineman na kuryentehan samtang nagtrabaho dito sa Surigao City.
1: 2.18 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, gender identity dili basihan sa pagkahimong ginikanan ubos sa legal nga proseso sa pagsagup.
1: Balaod sa minor de edad, ilabi na ang edad sa kriminal nga tulubagon susihon sa Senado.
2: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Iran naglusad og missile og drone strikes sa mga base militar sa US dito sa Kuwait og Bahrain.
1: Mga flight sa London na delay tungod sa kusog nga kilat.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA target ang commercial rollout sa ASF vaccine sa third quarter.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa FIFA World Cup nagtalaw record sa kadaghan sa mga fans nga nitan-aw.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, health expert nagdasig sa paggamit og kalamansi isip natural nga panakot aron malikayan ang sakit sa kidney.
1: Sa uluhan, konsa nasayod ka ba corner ang pulong nga Manila sa Manila Paper? Nasayod ka ba kon asa kinigikan?
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Miss Philippines Earth 2026 gikoronahan na.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hakadusab kanato sa Pagadian Junior College.
0: BBC Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team. Jaro Andres Libarnes Bernes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
4: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal.
1: Mapasalamaton si First Lady Ilang-Ilang ko ngadto sa tanang mga katawhan o barangay official sa Sudandan. Human kini ni suporta sa ilahang gipahigayong libreng serbisyo alang sa masa kon El Sama. Sa interview sa media, gipaklaro ni ko nga ang maong programa walay sagol pamulitika. Tungod kay ang ilahang tumong o katuyuan, mao lamang ang pagtunol sa libreng health services sa mga katawhan, ilabi na ni atong mga bedridden nga dili magkasugakod og lakaw hinungdan nga nagpahigayon sila og house to house nga pagbisita. Gidugang pa niini nga gipaningkamutan gayod ni Mayor Samico nga ang tanang programa nga giimplementar sa sudad madala ngadto sa ilahang tugkaran og wala kini nagbase sa kolor sa politika tungod kay mandato man niini nga alagaran ang mga katawhan isip amahan sa sudad sa pagadian.
5: Sa tanang mga barangay, mga nakapitan, mga kuan, makay mainiton, makay islamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang ningsulod dito, gibinastos o mga kapitan. So, mapasalamat pa kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magundi siya magkuan-kuan nga. Kulor-kuloran. So, dili man. Kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalag yun dito sa ilahang tukaran. Unya, dili po pwede nga, mayo nga. Si Mayor Sammy biya, mayor na sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So, ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyong political affiliation.
1: Kahibaluan nga nikabot na sa 31 gikan sa 54 ka mga barangay ang ilahang nabisita og sa higayon nga mahuman nagbisita ang tanang barangay ilaha matud pang paningkamutan nga mabalikan sa pagbisita alang sa follow-up check-up sa mga pasyente.
2: Og kapino 3.1 million nga livelihood grant ang Department of Labor and Employment Regional Office 9 aron suportahan ang panginabuhian og papakuna mapalambo ang kahimtang sa kinabuhi sa mga marginalized nga mamumuo sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang maong pundo gamiton alang sa upat ka livelihood projects ubos sa DOLE Integrated Livelihood Program. Subay sa direktiba ni DOLE Secretary Francis N. Tolentino nga mapaliguan sa mga vulnerable sectors pinaagi sa livelihood assistance. Gilauman nga makabenepisyo sa programa ang 68 ka individual gikan sa nagkalain-laing sektor sa Zamboanga del Sur, lakip na ang 20 ka persons with disabilities gikan sa Tukuran, 15 ka persons deprived of liberty gikan sa Dumingag Municipal Jail, 3 ka repatriated fisheries og 30 ka mag-uuma sa Lubi nga miyembro sa Cocos Nocifera Agriculture Cooperative o CONAC. Lakip na kon lakip sa gipahatagan nga livelihood starter kits ang ekipo mao ang gardening o farming kits, commercial cooking kits, frozen foods vending kits, fried chicken vending kits, welding kits, street food vending kits o motorized wooden bangka alang sa pagpangisda. Ang DILP o Kabuhayan Program, usa sa mga nagunang programa sa DOLE nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabus, vulnerable o marginalized nga mamumuo pinaagi sa livelihood grants, entrepreneurial support o capacity building interventions aron mapalig-on ang self-employment o community-based enterprises.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa Department of Agriculture Agricultural Competitiveness Enhancement Fund kundi ASF Region 9 ang assessment monitoring og evaluation sa Pagadian City Cold Storage Facility. Tumong nini aron masusi ang operasyon, paggamit og kontribusyon nini sa sektor sa pangisdaan. Gipaniguro sa mga assessment and monitoring nga masiguro ang padayon nga epektibong post-harvest support og di kalidad nga serbisyo alang sa mga mangingisda og uban pang stakeholders. Ilauman usab nga mapaligon pa ang pagdumalo og pagtipig sa mga isda samtang makatampo sa food security og pagpalambo sa panginabuhian sa mga komunidad sa Pagadian City.
4: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
2: Naangol ang duha ka lineman human na kuryentehan samtang nagtrabaho dito sa Purok 1 Sitio, Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City gahapong adlaw, Hunyo 28, 2026. Ang biktima, giilang sila Jel Apugan, 31 anyos, residente sa Taganaan, Surigao del Norte og Albert Conde, 31 anyos, taga Purok 5, Barangay Balibayuan, Surigao City. Sumala sa Quick Action Response Team, may responding gilayon ang rescue of medical personnel. Human madawat ang report sa insidente. Gihatagan kini og first aid o ginala sa ospital ala sa medikasyon. Padayon pag-usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang eksaktong hinungdan sa pagkakuryente sa mga lineman.
1: Sa daing detalye sa balitang regional, nasakmit sa kapulisan ang kapin 2.18 milyon pesos na kandidat sa gituhang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa wala mahiling mga suspect nga misulay og likay sa anti-criminality checkpoint sa Barangay Tacub, Pindulunan, Marantao, Lanao del Sur. Kagahapon sa Kadlawon, Hunyo 28, sumala sa Marantao Municipal Police Station, nakuha sa operasyon ang 51 kakahon sa lanlaing brand sa smuggled nga sigarilyo nga gibanabana nga adunay market value nga 2,181,907 pesos and 50 centavos. Ang operasyon gihimo human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka barangay kagawad og mga miyembro sa BIPAT mahitungod sa tulo ka sakyanan nga nagbiya sa kontrabando sa wala pa makaabot sa checkpoint. Gingong mikyas ang mga suspect sa wala pa miabot ang mga otoridad. O padayon pa ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable o matino ang gigikanan o padulngan sa mga sigarilyo.
4: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
2: Walang i-consider ang gender identity sa usa ka tawo sa ilang tinguha nga mahimong ginikanan pinaagi sa legal nga pagsagop. Ginigibasi sa Republic Act number 1164-2 nga nailausab nga Domestic Administrative Adoption and an Alternative Child Care Act. Mismo si National Authority for Child Care Director III for Operation and Services Imelda Ronda ang namahayag nga ang legal nga proseso sa pagsagop bukas alang sa tanang alang sa tanan busa bisan ang mga miyembro sa LGBTQIA plus nga komunidad mahimo usab nga mga kon mag-apply isip adoptive parent pero giniining pulisya nga inklusibo ug walay diskriminasyon sumala sa opisyal sa NAC. Ang konsepto sa usa ka pamilya gipalapdan bisan pa man ang mga traditional nga gituuhan basi kon bahin niini nagpadayon pa hantud karon. Gipasabot pa ni Ronda nga ang pamilya gibasi sa gugma responsibilidad og legal nga proteksyon alang sa mga katungod sa matag batang Pilipino.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, susihon pag-ayo sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tolfo ang implementasyon sa balaod sa mga minor de edad. Nagkanayon si Tolfo panahon na aron ripasuhon ang implementasyon sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 human sa sunod-sunod nga mga kaso nga naglambigit sa mga minor de edad. Lakip ang insidente sa pagpamusil sa Tacloban o mga kaso sa pagpandunggab sa Negros Occidental o probinsya sa Cavite. Dugang pa ni Tolfo nga dugay na niyang gidoso ang maong pagripaso sa wala pa siya musulod sa gobyerno. niya tong 2019 si Tolfo Dayag nga misaway sa implementasyon sa mao nga balaod ilabi na ang kakulang sa pundo alang sa pagtukod sa mga sentro sa bahay pag-asa. Gi-question sa ni Tolfo ang kaepektibo sa kasamtangang edad sa kriminal nga tulubagon kon criminal liability. Ang komite mo ripaso sam sa kontrobersyal nga mga provision sa balaod ilabi na ang limitasyon sa edad alang sa kriminal nga tulubagon. Giklaro ni Tolfo nga ang tumong sa komite mao ang pag-ayo sa naguba nga sistema aron matagan og hustisya ang mga biktima samtang giyahan ang mga minor de edad padulong sa hustong rehabilitasyon.
4: BBC Martin Balita.

0: itala ang FIFA World Cup sa labing daghang fans nga ni tan-aw sa dula tali sa Ecuador o Germany dito sa New Jersey Stadium. Nasayran nga ni tala kini og kapin sa 3.6 million ka mga audience og nalabuan nini ang kapin sa 3.5 million nga ni tan-aw ni atong 1994 World Cup nga gipahigayon gihapon sa US. Ilauman nga mas mudaghan pa ang mutan-aw samtang nagkaduol ang finals. Din sa pagkakaroon, padulong na mahuman ang group stage match.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, giyawhag sa usa ka health expert ang mga Pilipino nga gamiton ang kalamansi o guban pang natural nga panakon-panakot sama sa ahos, luya, tanglad, pandan, oregano o basil. Isip puli sa sobrang kaparat aron maminos, kuna, mapaminos ang sodium intake o malikayan ang sakit sa kidney. Gipaklaro sab nga likayan ang sobra sa paggamit sa sawsawan ilabi na kumparat nga daan sa pagkaon. Gitambagan usab ang publiko nga suportaan ang mga inisyatibo sa pagkunod sa sodium sa mga pagkaon o pagpili og mas himsog nga pagkaon.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas hatod na kanato sa Camp Health Multi-Specialty ananay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa espesyalistang mga doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty ipakona gilangkuban nila ni Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, og Dr. Heidi Abalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 093-5596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayo, kabal, kabal.
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Mm-hmm. Nasayod ka ba kung asa ni gikan ning Manila sa Manila paper?
2: Abigong sa lason.
0: Sige, ito ning sayran nga nung Manila, maning, kuan mani papil, mani siya. Nasayod ka ba kung nga nung Manila man ang tawag sa Manila paper o asa kinigikan? Kinigikan sa Manila Hemp nga mas nailang abaka. Niadtong 1830s, ang Manila paper gipaila isip alternatibong papel nga hinimo gikan sa recycled nga mga lanot sa abaka gikan sa mga barko. Bisan tuod wala kini orihinal nga gitanom sa Manila, ang mga negosyante nagngalan sa abaka nga Musa Textilis og Manila kay ilado man ang Manila Hemp. Kini usa ka klase sa tanom nga endemic sa Pilipinas. Nagkawala na din kay endemic na siya. Og pamilya sa saging endemic talagsaon. Ang abaka na ilhan tungod sa mga dahon ni ini nga gikuha aron makahimo og ligon nga mga lanot, unsam ni lanot or lanot? Lanot gini. Para sa lain-laing mga materyales. Sa dihang adunay kakulang sa mga materyales sa paghimo og papel sa Estados Unidos or United States, ang idea sa pag-recycle sa mga PC nga hinimo gikan sa abaka posibleng ilang nahuna-hunaan niadtong 1830s. Dinhi unang gipaila ang ligon luspad nga dalag nga Manila paper. Nasayod ka ba nga tuig 1843 ang patent para sa Manila paper gihatag ngadto sa giingong mga inventor ni ini ang mga Amerikano nga sila si John Mark og Lyman Hollingsworth. Pag-abot sa 1900s ang mga Manila file folder og Manila envelope gihimo usab gikan sa parihas nga material. Apan sa pagpanligid sa mga panahon nga nag-evolve na, ilabi na karon nga high-tech na, kinigimo gikan sa mas barato o mas dali nga makuha nga semi-bleached wood fibers. Apan ang tradisyonal nga kolor o ngalan gipadayon gihapon. Mo na gitawag nga preservation. Ang Manila paper nga atong gisgutan na mauni ang sulatanan sa imong report sa matag tulungaan. Mausad ni ang tradisyonal nga sulatanan sa mga magtutudlo, labi na pod kining mga estudyante kung mag-report. Karon na sayo na ka kung nasa nagikan ang Manila paper. Dili ni siya sa Manila. Now you know, mga kabagting o kabelkada. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagpanyag og unom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntag o hapon o panggabi busa wala nay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, sa balitang showbiz, pasok kamaring dar.
2: Alright, gikaroonahan isip Miss Philippines Earth 2026, Serena Andrea de los Santos, na taga Balesteros, Cagayan, atol sa beauty pageant nga gipahigayon sa Malitnog Cultural Center, Bukidnon. Diin 31 ka mga kandidata ang mipasundayag sa ilang konsailahan beauty and brain. Siya ang mipuli ni Josa Joy Bacocan Barcoma. Isip bagong representante sa nasud alang sa umaabot ng Miss Earth 2026 pageant. Samtang nakuha ni Prema Joy Alambana sa Tumway ni Isabella og ang titulo Miss Philippine Earth. Si Alisa Mildred Villarina sa Mandaluyong City ang Miss Philippines Water. Si Patricia Ana Nicole Bangog o sa Agul La Unyona ang Miss Philippines Fire, o si Reveline Eve con Eve Castillo sa Sambuanga del Norte ang Miss Philippines Ecotourism. Gilaumana nga tinguhaon ni De Los Santos ang ikalimang korona sa Pilipinas sa International Miss Earth Pageant.
0: Ni si Jusa moto ikaw pat. So kani si De Los Santos mapo ni ang ikalima puhon. O kaloyan sa kahitasan. Nahimo ra baning controversial kay wala na ka farewell walk si Jusa. Ani siya ka farewell walk. Kay nasayod ka ba? Charot lang. Wala siya ka farewell walk kay busy kay siya daghan kay siya og schedule. O nang wala siya naka paalam og tarong sayahang titulo. BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab day kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila line-line ng mga branch ini sa probinsya sa Sambuanga del Sur, sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran. Samtang sa Pikas Bakayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Then Agan, good morning, daghan kayong salamat sa paglantaw. And of course si Annabel de la Zerna and sa mga naka-view sub karon sa Radio Bagting Entertainment, Dondon Tormes, daghan kayong salamat. O kaninyong tanan nga mga naka-view, daghan kayong salamat. And don't forget to like, share and follow sa official Facebook page sa Radio Bagting nga mao kining Radio Bagting News aron ninyo hang mabasa mapadangat nga doon sa mga katauhan ng mga balita o impormasyon. Lakip na usab ang mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Ang mobile application available na, ma-download na ninyo sa mga dunay Android phones sa Google Play Store. Mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaan.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC Bagting Balita.
3: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hili gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalusa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kahantog karon nang dinhi nako. Kahantog karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudla amon isa sinta nakapin sa buhi na bisita.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, nya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro yung nakaayos ako sir, karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Cogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Cogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Cogon Herbal Capsule. Basta Cogon. Lawas bas Cogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
13: Hardware. Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
14: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. No, ingon ana.
15: Paragis bila-bila.
14: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
15: Bila edad di mo ron, ma'am?

0: kay sa paragis. Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis, bila-bila, paragis, bila-bila, paragis, bila-bila.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kita sa ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong SED wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
7: Pulso pagkatauhan, pulso pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. O kini, pulsuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
8: Mahigala, kumusta ko yung buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 29, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan, dinilamang sa nagunang radio station sa Nakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagits Paghanoy.
9: Kinisubscribe sa robotin, mahigala, magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Pulso sa Katawahan! So, bayo, mahigala, kumusta? O mahingadlaw ka na itong tanan sa tapos ang Lunes sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Adlaw, Hunyo na mga higala. Ang karong panahon na nagpahibalogya po ang kining itawag na itong pag-asa ang anaya po sa El Nino ating ulan.
8: Dinan mo sabta ng panahon, gumikan sa patakag pamutol o kahoy sa mga katauhan.
9: So, muna mga higala, ito pong lakbitag hisgot, kinilaging mo ulan, mo taligsik, kining Santa Lucia ba? Mubaha niya po.
8: Hindi ko na ni mo mapugngan, gumikan kay ang mga tao, di mo undang og labay basura. Pero bisan pag-asa nga lugar, bisan pa adto ka Cagayan de Oro, adto ka og kining dagkong syudad, mga highly urbanized, Manila, Cebu. Basta maulan gani na, kanatubangan anang Northern Medical Center diya sa
9: Northern,
8: CDO, Cagayan.
9: Northern Mindanao Medical Center.
8: Mo baha gina siya, tingala ka, butaas ang tubig. Unya, napoy, makita na ito ng mga drainage at bang sa SM des Cagayan, ipang-ayo nila mga drainage. Sige, maabot ang panahon, mapunog basura.
9: SM Seaside ba na, no?
8: Kuan, SM nga downtown.
9: Ah, downtown.
8: Kaya doon ang SM sa Cagayan. Katong dito sa ibabaw.
9: Tapos bukid.
8: Ubos. Dito po sa Manila, katong dito ta, naglaag-laag ta, naghahik-hahik ta dito, daghan po mga drainage yung pang-repair nila. Hindi gin mapunggan.
9: Muna siya mga higala, bitaw, kining isniskutanan ba nga mutaligsik, muulan, mubaha, dahil ang Santa Lucia. Ang pangutana mga higala, ang mayor, maoy naglabay basura diha. O, di ba ka, sa hinungdan, nga nung nibaha na diha.
8: Masing naglabay basura ang taga-city engineer's office.
9: O, di ba ka? Anong nibaha na? Alangan man og nibaha ka nag-iya o hinungdan. So, mo bitaw na mga higala.

0: La tanaw ni mo, gipang-usab karon ang mga drainages. Mm. Baka bantay mo. Sidewalk o drainage, usa sa prioridad sa city government, sa siyudad, sa Pagadian. Karon usab, masulbad ning pagbaha o masulbad pod kining mga duluna, mga higala sa gobyerno o sa pribado.
1: Namo ko yung building bitaw nga, mulapas. Okay, bintaw, so lagi po kayo.
0: Pero doon natin mga nakita, diha mga higala, nga bag-o pa kayong drainage, ha? Hmm. Bag-o pagkaayong nahuman ang drainage, pero niawas na ang tubig ang pangutana. Nga nung niawas na?
1: Ha? Moto ha? One time, gitawag ni Mayor Samico ang city engineer. Ganun man niawas mo na, nga bag-o po mo nang nahuman o kuhan ninyo. Sa nga, gitarong man namang tanaw, Mayor, kami gani dito, nagpundo gani ang among mga kauban dito, kay nag-inspection, Jod. So, giukab tong kuan ang nakita manhole. Dito manhole giukab ang nakita dito mga kagingking sa kawayan nga na nasangit nga mga silupin na nasangit dito nga mga interior mga ligid ug uban pa usa na sinungdan
0: so kinsa may naglabay na ang mayor
1: lisod pod og ang taga laing lugar nag naglabay diha lisod pod og taga Luzon Valley mo pasingilan nga naglabay
0: ang empleyado sa city may naglabay.
1: Muna nga, kita yung mga katawahan, osto na ito atong kinaiya. Katong mga dagko nga silupin, ibutan na ito sa basurahan.
0: Sahay mangon mga igala, daghan kita mga kuminto ba? Eh no, normal man eh. Normal man eh sa tao mga igalang doon na tayo kuminto.